0: ziba lokho sokubhekisa ngoba kunobungozi obukhona kuthiwa kufuneki nithi mina iganene noma ke uganile umuntu wesifazane kulowo muzi nawo mfethu uganiwe ngoba naku xatshwene la ekhaya niphume ningezwene ekhaya kuthiwa ke khona ke inkinga ebakhona la ensuke niyohlala khona ngoba ke bayasha badala bathi kusuke ngekho ke nesisekelo suke sikhona ngoba niphume ngenye ke indlela ngomsindo okumele kuqale kuhlalwe phansi kulungiswe lokho niphume nje kamnandi ekhaya kube kuhle kube nje aya kulungele ke sohamba sekuyona inkosi yombono sizwe ngempela ukuthi ke uthini kodwa ke ngiqale ngala ngizwe uthi lo yami akhulukhulu siyabonga ohlelweni ke ngicela ke izinombolo kakhulukazi lapha ya uDr Mnyati lapha umenye inyanga ngidinga nje advice kuye ngokwesinto sizwe lo futhi
1: ukahade banjani
0: kodwa
1: sacela abantu sacela inumber sika uDr Mnyati lapho siyacela bandla
0: okay
1: bale kakhulu ukuthi sibe nenumber ka uDr Mnyati akayishonga inumber zakhe
0: right right ake ngiphinde ke inombolo ya dokotela umnyati ithi 0834686173 0834686173 uyena ku Dr. Mnyati lowo uzokwazi ukuthi ke umthole lapho mlalelo omhle lungela sambe sekuyona ke inkosi yombono
2: ngibingelele kumsakazo uhamba phambili kakhulu izidlomzansi FM lo khulumayo Mfukangema odabuka phansi emandleni endaweni esendulini ndingaphaswa inkosi uMhlongo isigodi yamathunzi induna engiphethe ulanga cha msakazi wami namhlanje ngithi angibuye sizobheka olunye uhlangothi oshaya abantu abaningi abangaze baninaka noma esinye isihloko shaya abantu abaningi lesokuthi uma umuntu eseganiwe bese efuna uphuma ekhaya ngento ukuthela noma ngeyinkinga ke ngithi nje mangabe niba u7 noma niba u8 ningabafana vele efuneke maniganwa emostini niphuma umuzi kusala umagcini kuyena ozokwazi ukusana noma wakhe ngoba umagcini umnakabo wenkosana abantu abayeke lento ukuthi mabefuna ukuphuma ekhaya bephuma wase kuneyinkinga bephume namakhosikazi abo sengasezweni ubaba noma wakhe abasakhulunyiswa nje kuneyinkinga ngoba kuhamba kukudala isihlave sibe emzini abayowakha futhi usungenasi isibusiso kubalwa ney'ngane zabo zihamba hambe zibe ney'hibe ey'ningi ubone iy'ngane ziziyaphoyaphayana ubone iy'ngane into zazingayi zibamba yakanti uyise wakhe sephuma waphuma engasezwani nabazali bakhe babamba inhliziyo bathi siyoke sibone ngeke-ke ayikho-ke into yilapho umzali umethe uyoke bone kohla noma ngabe thi ube wrong yena noma bethi ube njani ngoba isiqalekiso samzali noma amagama kamzali ayinkinga kumntwana ingakho ishizono zabo zehlela ebantwaneni msakazi abantu abayihloniphe le nto umuntu uma ngabe efuna ukuphuma inxiwa kaphume ngoba kukuhle ungavumi noma kuthiwa kunenkinga noma kunento ukutshelwa qala nihlale phansi nikhulume kube mnandi kuphele ngisho unyaka kube ngathi ukhohliwe bese uyacela-ke ukuthi cha sengicela ukuthi ngithi nginwebe umuzi wakho khehlala mawuthi baba kusekhona ngoba umeke wavuma ukuphuma ngento ukuthelo lowo muzi awukho uhamba namahuwa ukuze umakhulu amahuwa inkukuma isukizela amaqanda makuthiyizela amahuwa kusho ukuthi amaqanda amaningi suke ngezukuqhamisela ngezukuphuma amatshwele amahuwa ayi-waste ngoba kusasa kuhamba kube ney'nkinga ey'velayo abantu into ukuthelo bengavumi ukuphuma ngayo into ukuthela iyonisana ingakho naqala beke ukuthi amakhehla uma ngabe ney'nkinga ingane yabo ithi ukuthele ethi ukuthela amakhehla ezalisiwe khani ayixosha athi ufuna iy'nkomo zakhe afike ayihlalise kampani umfana ezalisa athi vese ungumfazi wakho leya nto ihambe ibherify ngomsamo ishaya ubaba ukuthi uyixoshele yini ingane ungubani yena ngobani na into uthela ayibusa egcekeni into uthelo ayilona ukwakha ayilakhe ikhaya futhi ayinabo ubuqhawe obuthile noma futhi inomkhukho omubi into ukuthelo so ke msakazi ngithi ake ngikhulume ngalo daba namhlanje ngibatshene abantu ukuthi uma ngabe kuwukuthi ekhaya kuney'nkinga ey'ningi kuney'ngqinamba nabazalwane bo mhlampe nabakoti ngoba amakhosikazi kuyenzeka mese eganile kube ney'nkinga ey'velayo ungavumi uphuma ngento ukuthelo kwakhela iy'ngane iy'hibe kusasa iy'ngane y'phile impilo engasiyona kanti zenziwa iy'qalekiso zabazali bengithi angiveze ngelokho msakazi wami namhlanje kwizilomzansi FM ngibonge ngethuba Mfukangema lo inamba atholakala ku-0693 0693 937 19 kuma-bookings lapha uma ngabe uzoba nomcaco wesintu ngabe udwendwe ngabe umhlonyane ngabe umemulo ngicela abantu bengibhukhe bafowethu ngikwazi ukufika siyawenza nama-appointment aconsat uma ufuna ulwazi noma uthi ufuna nje mana nesintu siyakhona ukuhlala phansi sikhulume nawe umsakazi abantu abaqonde lokho abaqinisekisa ukuthi akwazi ukuthi uphume ngentukuthelo kimi. Sengiyule kakhulu le ntukuthelo iyinkinga. Igcina kusasa siyenza izingane iyabuyapha, siyenza izingane iyinkinga. Kube nokhondolo lube ekhaya kanti nathi nisuke show wenizokwakha kondwedwe. Nasuka nixabene nabazali nathi wazo washo nawathi awusafuni ukuqhatha ukuhlanganisa nabazali bakho kanti usho kuNkulunkulu wakho okuqala wasemhlabeni. Angisho ukuthi abazali bami namaphutha kodwa kugweme ukuphuma ngentukuthelo. Ngobuyonisana siyabonga.

0: Ngilebunga nekantsene zikode kaGobize. Makhulukhulu mehlo makhulu mkhulu wephungana. Nonkulunkulu enkulu nje kangaka ophungana. Umthimkhulu mashiya amahla amade njengawenyamazane. Umafunza fulele njengeliflemvula. Sikhulekanise simehla bobu esibheka umuntu ube ngathi simjamele. Ndlubu zamile mbili ngoba zasaba ukwehlela. Engabe emhlabeni zesabani. Yimi ndakini nine babongelenge
1: ufile umuntu wa icala bal

Angikhathali noma ngabe kuthiwa isimo sinjani. Uma usufika endaweni enomthetho, thobela umthetho waleyo ndawo. Uma ungazwani nawe, hamba kuyona.

Yaw, suka ni matota, inombika. Yaw, Black Boys. But ke amandle itula waye madoda yaman kodwa umsazi wakhe Zulu Mzansi 98.0 FM kanti ke uzula lapha nentsongeni TC beshahla khulu lapha bethi ufile umuntu bengisentombini yami madoda pikoko umzwile ke thula mntwana kuona kumsakazo sikhathi sakho njengamanje 29 minutes past 2 kanikhumbule insuku ke zingaki ezishumi neshagalolo mhla ka 19 ngane kwethu kuntulikazi enyangeni esikhombisa kwezigungwane zembili namashumi amabili nesithupha 2026 khumbula uyabona ngaphethe unyaka ngempela ke sikile ngaphela thi cha yakhojela unyaka ngaphela sibuze ke nawe ukuthi ino soyenzile ukuphi ke naloko buthi ukuhlelile ngempela umsakazo wakho lo hamba phambili uzilo mzansi siyakunika ngaso sonke isikhathi okuphila kuwe

uze nangemvelaphi yakho. Sikhumbuze ngobwena. Ungubani wena? Sibonga nje kwezihambeli zethu zonke ebezikhona. Kusukela ngokora past 12 ekuzwe kuze kube yilesi sikhathi. Bona umsazi wakhe izwi lomzansi. Sibonga nje ukuthi bahloniphe umsakazo. Uhlelo kokakhulu. Kanti lapha ngo-22 besuba nobabhanda. Eyi, ubabhanda. Kubuhlungu kwenzekile kodwa ke sonke. Sibheke khona ke udlulile ke uanti wakhe usuba naye sikhulume naye ke khumbula ukuthi previous Sunday sasikhulume lapha ngezisho nezaga sasichaza kodwa ke kukhona ke engizokubuza kona ke sisho esithile lapho ngasekhaya ngoba ke wachaza ubabhanda previous Sunday ukuthi ke isisho ke sibaleke ngani ke isaga sibaleke ngani ningi ke esiyokuthinta ngaso ke lesisikhathi ngo-22 sesibheke ku-3 kuningi okutholakala ukuthi ke thina ke endlensundo sesikulibele sesikhohle ukuthi kuphinyiswa kanjani kushiwo kanjani kuba yihlazo umlalelo omhle lapho ngasekhaya ingane yafunda esikoleni ihluleka nje ukubizwa inombolo yesizulu ihluleke ngani ukuhlukanisa u-9 no-8 bathi ke u-9 shakalombili Atu 8 shaka lolunye. Awu yenu ebantu. Ukubona ke lezo zinto kumele ngempela singazikhohla sizikhumbule sithi noma sazi ukuphimisa ngolunye ulimi kodwa olwethu ke asilibele. Ngoba kuyihlazo impela lokho. Mina ke ngisho ngithi ke funda ukufunda kodwa ungakhohlwa ubuwena. Asikhipha ngamakhali singisi kodwa ungakhohlwa ukukhipha ngamakhali sakho ama olakho ulimi ngabe isixhosa ngabe isizulu ngabe isuthu njalo njalo akusizi ukuzibalekela ubuwena bathi ke abafundile be yourself But you don't try to be someone else. Izihluphe nje ngokwakini uhluphe ungasabi ungabi nje namahloni ngokukhuluma ulimi lwakho phakathi kwabantu ke ngiphatheke kabi ke ngibona ukuthi oh nkosi kusakude lekubheke khona usazenyeza ngobwena ubalekela ubwena yimadoda uyaziphika kubantu kumina lo nangu mina awu wena awu kanjani ngoba sithi wena ulo hayi mina ngilo kanjani

0: kuyihlazo ingane izothi mina I don't speak Zulu.
1: Hey madoda, uthini lo mzulu?
0: Hey bo, uthini wena? Uthini ke thina ngaphela mosho kanje namanje? Ukhuluma isiZulu wena. Lento ke ibashayela abaningi begcina ke beluza izinto ngabazuza bagcina besebenzisa ilanguage ethile nalengafanele khona isetshenziswe ongeva ukuthi ayifanelwe kahlehle bheka nawe isimo sabantu Paulo kube sumbancane kancane abantu siyamuzwa yena uthini kodwa manje yini la yenzayo akekho nje ongamuzwa awuthini lo muntu ngaphela sonke siwukuthi la siyamqonda ukuthi uthini ngabe sekhuluma into esingayazi ke abazosukumele abandlo awukosayizali kazethu ezinhle nomkhulu bethu lengane sithi manje Aya abanye ngoba engakuzwa bayakuzwa bathi awu lengane yenzani manje yena

isingisi siyadingeka yebo kodwa ke ungakhohlwa ulimi lwakho. Awuhluphe nje uzubuzo ukuthi ayibo wasifunda apho lesulu sakho wena yini gogo yini uzwane gogo hey wasokhuluma magama mnandi yasi isiyalaleleka ukhuluma nje amagama mnandi ayisizulu sempela mntana omntanami ngumpelo gogo. Umuntu umuze ethi wathini umuntu athi khona lo limi lolu anomulimulu azi ulimulu wakuphululuma umntana ufuna ukusho obhanana athi amabhanana ungipha amabhanana wema

kuna lento futhi ke kukhona ke uma sikhuluma nje noma zikhuluma ingane noma zisavalile ziyavula next week Tuesday helele uthola ukuthi ke ekhaya sikujwayelekile nje ngoba khona into ezingasanakwa nendlela okukhuluma kukhona abanakayo kuba ngathi mhlamba ingane bayihlukumeza ngani bayifaka emgqeni ngani hey wena hey yeyi wena yabona wena osakhula mangabe kukhulunywa nawe oye kukuvuma ngekhanda umuntu omdala uma ekhuluma nawe kuluma uyezwa sibanibani yebo gogo hayi kuthi yebo uyezwa sibanibani yebo hoy bu hey bu awucacise cacisa ukuthi uthi yebo kubani yebo malume yebo malumekazi yebo baba

ukuthi uthi yebo kubani uyebo uthule nje yebo cha yebo cha cha haya akuzwakali akuzwakali kahle akuzwakali kahle neze noma sengeve kungeyona nje ngane nemkhuluma nje nabanda wonye awu yebo mfowethu awu yebo dadewethu akuzwakala le yokuhloniphana kumele ngempela kube into ehlezi iphila kithi iloke nje ikhula njalo ibonakala iphila ngaphakathi kithi usohlezi isho mayela lento le uye ukuthi wena ngasonke isikhathi ufuna ukuthi kuhlonishwe wena kukhothanyele wena kulalele wena kodwa wena ukwenzi lokho kwabanye abantu uthi ufuna ukuthanda kodwa wena abantu abathandi neze nabantu ongabaphiwe wena kuningi keke ekumele ngempela ke sikuphile ke kulona ke ulimi lwethu siqonda izinto ezithile indlela yokukhuluma indlela yokuziphatha ngempela ke sibe nako lokho kuningi esingakubalula sikubale thina ke sisakhula noma ke nawe usokhulile indlela yokuziphatha nje ekhaya ubaba indlela yokuziphatha nje ekhaya umama umakoti umlobokazi ekhaya indlela yokuziphatha ingane ekhaya yomfana ingane intombazane ulazi ekhaya ukubaleka kwalo uyazi inhlonipho ukuthi ukuphila ikuthathi kubeka kude inhlonipho ekhaya khumbula ukuthi uma uhloniphe ekhaya zininga izinto ozizuzayo empilweni ungahlonipha ngaphandle kodwa uma ungahloniphe ekhaya alele kuyoba ngathi uloyiwe mntakamama uthi wabe yahlonipha nje lengane ekhaya ikwazi ukuthi ikhombe uma wayengomunye kanje ikwazi ukuthi iqhubusane nogogo kugcina yona ekhaya ikwazi ukuthi itshontshe imali empesheni kagogo iphika ugogo ke manje useswele ngento azoyimungu unya manje yena imali itshiwe why ziningi izinto kumele ke sizibheke indlela yokuziphatha indlela nje ekhaya yokukhuluma nabantu abadala kuningi ukuhloniphisa amagama mesikhuluma singakhulumi noma isikanjani noma kanjani nabantu abadala singakhulumi noma kanjani nalaba ke siphila nabo abafuthi nodadewethu abakulandelayo abafowenu umnewenu baningi indlela esimangalisa abantu kumele ukuthi ubanike ke indawo ebafanele ube nendlela yokukhuluma uze asho umuntu omdala ukuthi oh wazwamphendula kahle mntanami oh oh aw oh, wazwabeka kahle kufana nalento yabo lento nje yokukhuluma nibonisana ekhaya mase kuba qhamuka ukuthi uyabhedda sibanibani hayi ngeke salunga lutho nizoxabana nalowo muntu indlela yokulungisa awunalo isu lokulungisa inkulumo noma inkinga enibhekene nayo once wasemisa that word lelo gama lokuthi umuntu uyabhedda usuyonile kahla la uzosukumsindo uzosuke manje asho kunye nayo wena ubhedi wena yabo sekumsindo ke manje anisekho kulento enhlangene ngawo la ekhaya kune sishoko engifisa ukuthi ke lapho ngasekhaya usisho ukuthi ngabe ke esisho ukuthini khumbula ukuthi ke previous Sunday wachaza babhanda ke ngezisho nangezaga ke khumbula ukuthi sisho asikwazi ukuzimela ungazange usijobelele isisho isisho futhi uyasinika umningi nobunye nenkathi isisho isisho ke uyashintsha inkathi asifani nesaga isaga awusijobeleli awusishintshi inkathi awusise ebuningini isaga isisho ke isona lesi ke kumele kube namagama wafakayo kuso ukuze ke sizwakale kangcono noma sibe nomqondo ke ocwele noma ke ophelele okuyizinongoke lezo kumele ke siziqonde kakhulu thina kakhulukazi ke esifundayo kakhulukazi ke futhi thina ke esisakhula ngoba kuningi la sithuthi silahleka khona ngokulahleka kungaqondi ke ulimi lwebele noma ulimi lwethu kubalekile uzibuze futhi ukuthi kona siyini sisho sona leso
emo umuntu uphila ngaba wena umfundi ngaba ubani kumele usiqonde ngempela ngoba isisho ngempela singomunye umunqa kwezobuciko bomlomo kumele uqonde nje lokho ukuthi indlela esibaleke ngayo isisho ngoba okusemqwa ngaso isisho ukuthi siyibinzana ayibizana ibinzana lamagama noma imishwana ecutshwa noma ithakwe nenkulumo lapho kuxoxwa ukuze umuntu mekhuluma uthi awu ewayinonga lenkulumo yakhe ngisisho siyazingenela sona enkulumeni yakhe uyize ngempela inkulumo yakhe inambitheka ihlwabusa uze ukuthi yazi yanambitheka inkulumo yalomuntu yaze yanongwa kamnandi ngezinongo zakhona into ke le edingakalayo ukuthi uma ukhuluma nje uziqonde izisho ufake isisho lekufaneleke usifake khona ngoba injongo yasi sisho ukunothisa nokunonga ulimi lwethu kumele uhluphe ngempela ngabe umdala ngabe unganani kumele ke ngempela kulimi lwakho uhluphe ngalo ngendlela yesimangaliso kunesisho ke engangahleya kwenye indawo eyobode inkosi yabi kodwa uthi yena umZulu lo muntu kodwa uyabona cha ey madoda konakele silula ngendlela yesimangaliso kodwa uyabona ukuthi lokho kulula esintwini sethu noma kolimi lwethu ukuthi nasekunzima ngendlela yesimangaliso abanye bethu abanye basalihlupha ngolimi lwebele kakhulu kuhle lokho basalihlupha ukuqonda nokulazi ekutheni ke ngempela abalisebenzise ngendlela efunekayo njengesisho esithi mhlambe ngizoqala njengakaye kulesi khona esithi kudliwa izindunduma uyasizwa leso sisho ukuthi isisho esingagcwele esingaphelele esidinga ukujotshelela ukuze ke sizwakale kangconywana mhlambe ke ungasho ukuthi umalume wadliwa izindunduma awubuke nje nobuciko obenziwe la kulesi sisho lesi buka ukudliwa lapha ya kushone kushoke ukunyamalala kwalowo muntu owabhunguka izindunduma kushiwe izintaba esithe lo muntu owabhunguka ngabe wabhungela la yabhungela khona mhlawumbe wabhungela eGoli noma wabhungela edolobheni njalo njalo uyabo into enjalo kuningi ngempela ke ungathinta ke izisho zethu noma ke izinongo uzolimo lwethu nase ke isisho engifisa ukuthi mhlambe ke sithola incazelo yaso lapho ngasekhaya esithi isona lesi ke esangihlekisa kweindawo umuntu umethi umbeka isandla athi umalume ungibeke isandla izolo leso sisho leso sisho ukuthini sichaza ukuthi silula ngendlela esimangaliso kodwa hey kwaba yinkinga kweindawo kulokela soke sizweke ukuthi wena uthini uthi sisho ukuthini lesi sisho esithi ukubeka isandla sisho ukuthini lesisaka lesi sisho ukubeka isandla umalume ungibeka isandla izolo kusho ukuthini lokho ngabe mhlawumbe umalume ungibengithandazela yini yabo so ubunye washo ngaleyo ndlela leya sazike kodwa ukushuthwa embeka izandla ukushuthwa embeka isandla dai nako ngiyakuthandazela yabo so ngabe isisho esisho ukuthini leso umuntu methi umalume ungibeke isandla izolo noma ukubeka isandla kusho ukuthini lokho inkulumo ethini ona leyo lapho ngasekhaya sike sizwe kwakho lapho Paul ukuthi ke inkulumo ethini lapho ngakwena ku 0638208448 kona lemzuzwana nje sinayo ngona lemzuzu nje sinayo ku 0638208448 WhatsApp line noma 0604807164 umuntu methi nje ukubeka isandla usho ukuthini umalume ungibeka isandla izolo inkulumo esho ukuthini leyo umozo iveza obala kumuntu ongasazi isiZulu umveze lobala ukuthi ukubeka isandla usho ukuthini awuthatha usibeke kuleyo ndawo sikhathi sakho njengamanje ngiyabona ukuthi cha sela khona ekutheni mina sengizothi bye bye lapho ngasekhaya kwamanje 0638208448 ngizwa kwakho uPaula noma 0604847164 lapho ungasekhaya uqhamfa ngalo hle naye ngaso ke lesi squad.

0: Alright ke impendulo ngaphela ke iqondile eqonde ngo. Iyo yona le ukuthi cha umalume hayi umshayeli izolo ngaphela ke umshayeli ushayeli. Ubebethwa. Ukubeka isandla ukushaya.
1: Correct.
0: Angisho ke lo limi leli ke cha singisho phela ukhwishi. Uthiko yabo. Anishaye khona kunjalo nje umalume kushuthi ke umshayile nini izolo. Awusulo odaba kwedaba simnanda uNkulunkulu awu hey madoda. Imnandi lento akazi umuntu bebalekela ke ulimi lwebele ukuthi ubalekela kaphela into ngabe ubalekela kanjani kaphela. Ubalekela into imnandi kangaka nguye yakho.
2: Hey imnandi nayo.
0: Ulungile imzuzu umthathu ngaphambi kokuthi ubumbane iholi sithathu. Mina okwami ukuthi ngidlulise ukubonga kuwe emlali lo mhlono gazi. Uthandekayo ukuthi ube ingxenye yohlelo ube ingxenye umsakazo ngasonke isikhathi ke ungasibalekeli uhlale nathi ngalo lonke ixesha mphulaphula uNkulunkulu nje akukhumbule kuzo zonke izifiso zakho zifisayo uNkulunkulu angenelela khanye la kumnyama khona ngiyazi lokho okufisayo njengamanje akakwenzeki ngizothi nje uNkulunkulu angenelele kugcine kwenzekile ngana wethu ngendlela yakhona ngiyazi ufisa izinto ezingaka ukuze ushintshe ikhala lakho ukuze ikini libe ngendlela ofisa ngalo uyalazi ikini ke wena ngithi uNkulunkulu angenelele kuleyo ndawo ithongo lakho livume Nkosi yami awu madoda kwenzeka izinto ngalendlela ofisa ngayo uyasazi simo sakini nike nilaleli ngadlile ningazi nizothatha nihlanganise nani nilo umuzi lo othola ukuthi uyahlekwe endaweni uyazi ukuthi awuthathi lutho entweni ngithi ke kulo umuzi uNkulunkulu khanyise akafake ke okufanele kungene kulelo khaya kube kuhle nidle kamnandi nani njengabanye izinto zenzeke ngiyazi uyafisa na ukuthi ngelinye ilanga uhambe ngemoto ngelinye ilanga ube nomuzi omkhulu omuhle ube naloko okufisayo ngaphakathi enhlizweni yakho uyakubuka nangamehlo engqondo uthi kodwa Nkosi kanti ukuphi iminyaka iyahamba kuhlangana kulungile utho buki kithi linjani Nkosi kanti ngonani mina emhlabeni uzibuze lo mbuzo mtakamanga yazi simo suku esinzima usuke uzibuza lo mbuzo kodwa iba nethemba ngoba usaphila kusho ukuthi uNkulunkulu khona kugcinele kona okwakho ukuthi Nkosi iba namnjalo kugcine kufezekile konke ngifisa kufezeke kulomhlaba wakho Nkosi. Walahle ithemba mosaphila. Ngithi nje uNkulunkulu abe nganginina, ngicela indlela nganiza kwethu, ngiyibonga indlebe. Ngiyabonga nje. Yaman, nginethemba ukuthi ke ngo3 uzobe khona ke uButimsa. Kulungile. Singiyahamba mina. Bye bye. Kumala pango mocha pu. Uchikute vuka vuka.

0: ungezwa abantu bekukhohlisa bethi hayi this and that iyasebenza kakhulu. Uyabona nje manje hayi ngiyazizwa ukuthi hayi ngisesimweni sikahle kakhulu, sengiyengijime nje ngisho enkundleni ngijime impela ujikilanga. Uyabona indlela esebenza ngayo, ukube kuya ngami nje ngabe akekho umuntu ongenayo, umuntu nje wesilisa ngabe akekho ongenayo, ngoba iyasebenza, isebenza impela. Uyabona nje kimina engase kwasekunzima kakhulu ngale nkathi ngize ngicela usizo la kuwena sikhulume ekuqaleni, hayi ngase ngibosha ngiyafeyila manje, ngiyafeyila. Hayi ngayithatha nje mhlambe kwaba zinyanga ezimbili ngiyithenga ngicashe ama-container, kwaba ama-container awu-4 engawasebenzisa nje, ngiwasebenzisa kodwa ngingakadlali imidlalo ndawo. Ngaze ngiliqede lesibili ngeza uthabe na umhlola bu ikhona lento eyenzeka lawo la, ngithe manje sengibuyela ay ngagijima ngeza uthi akuseyimina lo
1: impesi. Mina engisize kakhulu benginenkinga nje yokuthi bengithi mangiya enkonzweni ngiye iround eyodwa, emva kwalokho hayi ngibe ubuzukuzuku impela ukuthi hayi ubusoba bevuka. Kodwa ngalede ngasebenzisa impesu nje, hayi umehluko ngawubona nje kakhulu, ngoba nje njalo ngenyanga ngithenga amalokhu amabhodlela amathathu and ayangisiza kakhulu, ayangisiza and ngiyawubona nje umehluko, ngiyawubona kakhulu umehluko. Ngiyabonga kakhulu nje bakwampesu.
2: Awu baba, hey ake ngiphinde ngibingelele baba. Awu baba, ngiyabonga kuthola lethuba baba. Eyi ngiyibonga kakhulu baba, futhi angaze ngathini impesu ngakayisebenzisi baba. Bengithi manginomama, hey vele ngishaye kanye into esheshayo, kusuke lapho vele imakwabule vele ithule kuze kuse ngiyithulele, ngizwe ngenhliziyo ukuthi ngiyathanda ukuphinda. Kodwa manje imakwabo hayi lutho nje, ithe ithulile nje ayifuni lutho. Kodwa masingisebenzisa impesu baba, ayikhona hayi hayi baba, ngiyakutshela baba, hayi u-1 nje uwodwa baba, umama uyajabula baba, uyajabula ngoba uyadonsa baba. Ngisasheshi
3: molweni dada, ninjani? Hayi ngihambile-ke Friday ngiyothenga umpesu laphana, ngifike ngawuthola but ngithathe two ngenza ukuthi ngihlale nginaso istock, and then bengifuna ukuza ukuthi usebenzisa kanjani, but ngithathile ama-chance on Friday ngiphuze 2 capsules, ngaphuza namanzi, but up to so far hey ngisamangele ngempela. Hayi iyasebenza kakhulu, is very very powerful. Ngiphuze Friday but still namanje hayi still isane-power. Ngiyazi ukuthi hayi akumina lona, angizazi nje, angizazi ngempela, kodwa nje is very powerful i-product yenu. Hayi iyasebenza kakhulu baba, iyasebenza. Siyabonga, keep it up.
4: Into eyenzakalayo manje sengiyakwazi manje ukuthi ngimdlalise umama hlampe amaranda awu-2 singakalali nje, singakalali ukulala ukucisha endlini, futhi ngimkhahlaza ngo-2 futhi omnandi. Bese kuba kumina-ke ukuthi-ke ngiyayilalela-ke hlampe ekuseni ngimphinde, kodwa nje u-2 nje ngiyamnamathisela nje ngo-2 omuhle futhi, yabo.
5: Kuhamba kahle kakhulu, hayi cha bayancoma bathi 100% impela. Khona nje omunye ubaba uthe udibane naye umakoti ngogudi, hayi khona namandla umakoti impela nje sembone inyanga nenyanga, uthi wayesemdojela esuka khona eMaritzburg engasayekhaya, esabanje ukuthi emakhaya vele uyakuphi, ngoba phela umakoti vele lo makoti uselala lapha nomunye uselala lapha.
6: Love it for women itholakala eMegacity eMlazi.
7: Impesu Vendor Help iyatholakala kulezi ndawo, Espice Shop eWest Street West Rock Arcade, West Street.
6: Stressless Health and Beauty Shop eSango House.
7: Thandi Health Shop ngaphakathi English Market eThekwini. Elindelani kwaNyambose Driving School.
6: Ikwadabeka ezibuzini, iseBridge City kwaMashu, iseVerulam oThongathi, eStenga iseSavannah Park.
7: Makosi's Kitchen kwaBesta opposite iTaxi Rank, eNyala Center ezitolo kwaL kwaMashu.
6: Kanjalo-ke naseMgungundlovu isiyatholakala nasePine Town.
7: Nalabo abadla imishanguzo.

Yesibonke nohleza emthunzini kaSomandla. Uthi kuJehova isiphephelo sami nenqaba yami noNkulunkulu wami ngimthembayo. Ngokuba yena uyakhipha ogibeni lomcuphi nasobhadaneni olubhubhisayo. Ngeimpambe zakhe, ngeimpaphe zakhe uya kukusibekela. Uphephele phansi kwamaphiko akhe. Ukuthembeka kwakhe kuyisihlangu nehawu. Ayukwesaba ivuso lasebusuku nomcibishayo ondizayo emini nobhadane oluhambe bumnyameni nesifo esibhubhisayo emini enkulu. Bayakuba abaziinkulungwane ngaseceleni kwakho nabayiziinkulungwane eziyishumi ngakwesokunene sakho, kepha abayikufinyelela kuwe. Uyakubuka nje ngamehlo akho ubone ukuphindiselwa kwababi. Ngokuba uthi Jehova uyisiphephelo sami ophezu konke umenzile abe yinqaba yakho, awuyukwehlelwa ngokubi nesifo siyokusondela etendeni lakho. Ngokuba uyakuyaleza iy'ngelosi zakhe ngawe zikulondoloze ey'ndlaleni zakho zonke, ziyakukuthwala ngezandla ungaqhuzuki ngonyawo lwakhe etsheni. Uyakunyathela ingonyama nebululu, unyathele phansi ibhongo lengonyama nodrakho. Ngenxa yokuba enamathele kimi, ngakho ngiyamkhulula, ngiyamphakamisa ngokuba elazi igama lami. Uyakungibiza ngimphendule, ngiyakuba naye esosizini ngimkhulule ngimdumise. Ngiyakumsuthisa ngobude bey'nsuku ngimbonise insindiso yami. Sabona my sweetheart, sabona my love, sabona mtakwethu, unjani kodwa wesifazi sami, kuphi nakuphi lakuhamba kufika khona umsakazo isilomzansi. Sabona ekuseni bingelalahle kangaka ngalesikhathi. Igama lami uSindo half pint ngakashezi Sibongo. Ohlelweni lakhe ekuseni nje, vuka moya wami. Sizovusa umoya ekuseni kungu 22 minutes after 6. Mabili kamashumi nambili tshale dlula ihora lesithupha ekuseni. Singenamnandi ngampela. Uyizwile ingoma kakhaya umfoka mthethwa emsakazweni izilomzathi. Ngale kwaloko wayizwela usifisa umfoka Ncwane ethi ngipholise lamanxeba. Sivele laphaya njengamanje kwindumiso yetende ishaya ingoma emnandi kakhulu. Woza Thixo wethu ongamandla ethu usisize, wena obusayo, wena onqobayo, wena obusayo, wena onqobayo. Uma iqhubeka lengoma ithi Nkulunkulu wena wedwa abathathe munye mana njalo. Ekuseni ke sizosho njalo sidumisa iNkosi kuyisonto ekuseni usavuka nje. Siyakubingelela ey'ndaweni zonke la kuhamba kufika khona umsakazo izwi lomzansi. Sabona ekuseni suku lusha lufikile, a new day has come. Jabula ngalolu suku lusha futhi luhle iNkosi kwenzelo nokuba ujabule uthokoze ngalo. Insuku namhlanje zingu-19 kuyena ke uJulayi ka-2026. Sibambe ngayibinikela kumsajero the icebreaker himself. Bekhona ehleli kamnandi nawe kusolakela ibumbene lesithathu ihora wakubekela kwelesithupha ekuseni. Kale kwaloko ngibambe ngayibini kubona bonke ozakwethu abahlale kamnandi nawe. Ikhona ke nje ngiyothi boza kwethu kinibonga nonke. Kusekuseni ke makithi sidumisa idwala lensindiso yethu ophezu konke. Unginguye, nginguye, ubekhona, usekhona, usazoba khona futhi. Ugxalambe libanzi indoda yempi ihlangu sethempini. Ekuseni namhlanje sitha simbonanga uNkulunkulu onjengaye ofanele ukudunyiswa nokutuswa emagameni onke esike sezwa ngawo sawabona, kodwa likhe linjengelakhe. Sithwale lelo gama elinamandla, igama likaJesu ekuseni. Ilona esigijima ngalo ngoba leli gama sinikezilwe lona thina emhlabeni njengabantu ukuba sisinde siphile kulo. Liphakanyisiwe leli gama emhlabeni ezulwini nangaphansi komhlaba. Ekuseni asimbonanga sikhothamisa amadolo ethu, siphakamisa izandla zethu sizelulele kuye ngaphandle kwakhe.
Ingakho sizogijima sithi impela lingcwele igama lakho Nkosi alikhe elinye elinjengalo lingcwele

0: uthi kepha bayizinkulungwane
1: yeah
0: abangithandayo
1: yeah ngibenzela umusa
0: ikonjalo nje
1: ngiyakusabagcina imyalelo
0: abagcina imyalelo ya ngibenzela umusa
1: yeah yeah
0: ay
1: yona ukuchima ngalo kuyisonto
0: ilo lingibukusayo nje namhlanje
1: ubhizi nje uyasebenza libe neshilo
0: lilo kuphile
1: bonke nje
0: ngibenzela umusa
1: benzela umusa
0: awu
1: kulungile
0: sithatha
1: angekubone ngo9
0: all right now.

Uyama nomuntu Jesu emsakazweni izilomzansi usalungiselele ukuphuma uye enkonzeni mhlawumbe ungena ngo 10 noma ungena ngo 9 abangena ngo 8 ngempela ngempela mangatholakala ukuthi usasendlini njengamanje ngiyacabanga ukuthi late ngempela late kakhulu mawungena ngo 8 ngathola ukuthi usasendlini manje ngaphuthumbela phuthuma phuthumbela sekunakele abanye ke mangena ngo 9 kanye ngakuthi manje bayaphuma abanye ke ngo 10 abanye ngo 11 bayongena ngo 11 yeah sikhonza inkosi bakithi namhlanje kuyisonto ekseni usayilungiselela ukuyenkonzweni wena ke othu zophumelela namhlanje omunye ke ngenxa ukuthi usemsebenzini omunye kunendlela kumele ayithathe ekseni omunye ke kunesime akumele kuba ayos attend ekseni namhlanje esodala ukuthi angakwazi ukuyohlanganyela nabangcwele kulungileke sibambe nawe nje ngalesi sikhathi emsakazweni izwi lomzansi FM indawo right ukuthi singaya kuyona endlini kaNkuluNkulu siyohlanganyela kanye nabangcwele siyohlanganyela indawo enhle kakhulu lena sibedlela sakamoya Oth ongena kusona ugula uphuma uphilile ngabe ugula emphefumulweni ngabe ugula enyameni uphume uyizwe lokuphila ngoba usuku sendaweni right okubona ukuthi uma uthi ufuna ukuhamba hey bakithi kuvela kuqhamuke lonke uqhamuke hlakathi usuyilungiselele kahle ukuthi uye enkonzweni kuthi angithi nje kuseni ungayivumeli lento ethi hlala yabona lethi hlala namhlanje ungayivumeli nikela khona zihudule kunjalo ubheke khona uzobona mawubuya uzoziza uphile kanjani nikela khona ungayivumele into esihlala ngoba izimpi eziba khona ekuseni sekufanele uvuke kukodwa nje ukuthi ube nuthi cha ngizovuka ngizovuka size shaya isikhathi Ubambuye kuzuphume sekulethe sambili isikhathi kanti kuhle akukho kuhle ukuba late endlini kaNkuluNkulu Omunye nje abamba izinto ezincane ukuthi hayi yabona ke manje angisezukwazi ukuthi ngihambe ngenkonzweni ngesizathu nje sincane kakhulu umuntu uyasibuka ubonthi hayi akusona sona isizathu lesi esingathi kubambe ngempela ukuthi ungayinkonzweni nikela khona ke sithandwa nikela khona uhambe yodumisa inkosi ekuseni khathi nje esincanyana ozosinikela uNkulunkulu ukuthi uye ukuyomdumisa ngaso bese uphinda ubuya uqhubeke nemsebenzi yakho yosuku ngahlala ekhaya uthi awu bakithi washing yami hawe biningi kakhulu wadinga ukuthi ngihlale asike isikhathi esibalulekile njengesikhathi sokuyisa uqobo lwakhe enkosini uyohlanganyela endlini yakhe umnikeze nje isikhathi sakho umnike ithuba lakho sekuyisikhathi sokuthi singabe savuma izinto ezincane zisibuyisele emuva masingena ekuseni singena lapho ohlelweni singene ngamahubo 91

phephela kuye. UJehova uyisiphephelo kimi nenqaba yami. Sithemba yena ke bakithi uthi umfundisi noma ngabe kuthiwa akukho akwenzile. Kodwa simkholelwa ukuthi ngoba uyakwenza kwabani osho ukuthi nakumina uzokwenza. Engazange ezenze lutho loka kumqeda amandla ukuthi abe uNkulunkulu. UNkulunkulu enzile abe uNkulunkulu engazange azenze. Uyisiphephelo sami nenqaba yami, ngiphephela kuye futhi ngithembela kuye. Ngiyamethemba. UNkulunkulu engimethemba. Ngiyabona mina Musa sho kusakuhle ukuthi uyamthemba kungekho lutho seluke lonakala ngoba khona ikhati la kufeneke kuvele khona ukumthemba kwakho ukuthi uyamthemba yini yena ngabe ngempela njengoba uke uthi uphephela kuye futhi uyinqaba kuwe kunjalo ngempela akuzothi makufika izimo noma ikhati ethile bese uyaqala manje usubonakala usuyaqalaza usuqalaze ezinye izinto kodwa uthe yena uyinqaba nesiphephelo sakhe uyamthemba khona ikhati esifuna ukubona ukuthi umthembe ngempela uNkulunkulu eyifika nje empilweni yakho mhlambe njengamanje ukusona lesikhathi sokuveza ukumethemba kwakho ukuthi kungakanani asimthembi phela uNkulunkulu ngoba nakukulula nje ukuthi sithi siyamthemba noma sicabanga ukuthi siyamthemba khona isikhathi esizobuza ukuthi umthemba ngempela na namanje usamthemba uyasazi isikhathi sikubuza ukuthi namanje yini awukakayishintshi inkulumo awukakayishintshi ini language usamthemba yini namanje noma kunjena usamthemba mhlawumbe kuseni nje namhlanje usadlula kuleso simo esikubuza ukuthi manje usamthembile mina ngiyabona nje masasho sasaxoxa ukuthi ngiyamthemba uNkulunkulu ngiyamthemba kodwa kukhona izimo khona izikhati eyifika esekubuza zona ngasabuza umuntu uyamthemba Namandu samthembile. Namandu samthembile na. Saka safika leso sikhathi safika kule insizwe ezintathu. Esasibuza ukuthi ngabe namanje nisamthemba na. Imile lapha inkosi uNebukadnezari emile ethi kuyomele ukuthi nithobele umthetho wami nikhothame uShadrach noMeshach noAbednego bathi nje lutho uyabona ke sesifikile manje isikhathi esizohlola ukumethemba kwethu namanje ngisayibuza ukuthi lamadoda isibindi ayenaso esingaka uyakubona ukumethemba uNkulunkulu okwaveza ilamadoda amathathu amthemba uNkulunkulu engazi ukuthi mayingena kulomlilo ayophuma ephila yini ngingithanda amazwi awo mangabe ekhuluma lamadoda athi lamadoda Yabona ke njengamanje nokuthi sibe nisikhuluma kakhulu angeke kuze kusasiza ngoba khona ezinye izikhathi ezifuna ukuthi ungabe usakhuluma kakhulu kodwa ubheke uNkulunkulu omthembayo ungabisa ubeni uzama ukuyichaza noma uzama ukuzilwela uzama ukuyidefenda kodwa uvedane uthi yabona manje angivele ngibheke lo uNkulunkulu engimethembile engimaziyo Athi lamadoda engathi nokukhuluma manje kakhulu akusekhona okwethu kulendaba kodwa uNkulunkulu wethu esimkhonzayo uyena onamandla okusulwela kulento Ezinye izinto ifuna ukuthi usho njalo

lo uthi uNkulunkulu wami lo engimkhonzayo uyena onamandla ube lapho usho kanjalo ithemba lakho libekile kuyena uthi uNkulunkulu wami engimkhonzayo uyena unamandla ukuthi alwe ungazami ukuyikhulumela wena ungazami ukuzenzela nokuyizamela ngokwakho ngoba okwethu ukukhuluma kuyaphela akufuna nokuthi uze uqale uthi uyazama ngcono uvela uthi cha yamana ke le isiyolungiswa uNkulunkulu lena nje isiyolungiswa uNkulunkulu akusesikona kwami ukukhuluma kuyona ayaqhubeka lamadoda athi uNkulunkulu uyena onamandla okuthi asiphule kulesithando somlilo ovuthayo ngoba sekusho ukuthi umlilo awubaso athi lamadoda kulungile wena umlilo siyawubona futhi umlilo siyawazi ukuthi uyashisa athi kodwa uNkulunkulu onamandla okusaphula la ukhuluma umuntu othemba lakhe likuNkulunkulu nothemba lakhe linguye athi lamadoda okunyeke futhi esingakusho wenkosi Nebukadnezar ukuthi noma ngabe kuthiwa akazange asasikhipha ke kulomlilo kodwa makozeke nje kuwena ukuthi cha asiyukhothama nje thina makozeke nje kuwe ukuthi angeke size sikhothame iyodwa inkosi esikhothamelayo ungasivumeli izimo zifuna ukuthi ukhothame ungasivumeli izimo ifuna ukhothama ayibakithi asijiki manje asikhothama shintshi asayishintshi indlela siyaqhubeka simethembile yena namandla akhe sithembele kuyena asijiki ngazi ukuthi kwakufika abantu abathi uyazi ukuthi mhlambe uma ngase uqalaze kanje manje noma uqalaze ngapha umyeke uNkulunkulu kancane ungasiza kahle ngathi lamadoda manje bakuthiwa uma ngase kuthiwa mhlambe nje kancane athi kodwa amadoda noma ngaba sisasizakala ngakho kodwa iyodwa into akwazeke nje kuwena angingene nje ekhanda lakhe akugcwale ukuthi asishintshe kana nje isimo ekufanele usitshele ukuthi noma ngabe kuthiwa wesimo ungakanani phambi kwami kodwa angeke kuze kungishintshe noma kungijike ukuthi ngithi uJesu uyinkosi noma ngabe kuthiwa ke manje sekwenzakalani angeke lokho kuze kungijike uthi ohlabelelayo abanye baqala kulendlela abanye bayithola ingumncingo abanye bahluleka athi lo mhlabeleni meqhubeke kodwa abanye bavela ukukhetha ukuqala enye indlela baqala indlela entsha mayiqhubeka uthi bayingcosana kakhulu abayobekezela ehe asiqhubekeni bakithi sibekezele ehe sibekezele izimo zikhona ziningi ikhona nemono eqhamukayo ethi ongcono zama lo uyasibona isimo siba worse namadoda kwathi umlilo uzobaswa uphindaphindwe kodwa aqhubeka ama ezwini angalishintshi izwi angaliguqula ulimi athi sethembe yena uNkulunkulu wokusindiswa kwethu uyena ozosaphula la uNkulunkulu yena ozokaphula kuleso simo uyena ozokaphula ungayishintshi indlela bekezela bekezela bekezela ikhona inkosi bekezela khona inkosi bekezela ayishintshi indlela noma bese kathi simo siba wesini ikhona inkosi namandla inkosi esikhonza inkosi enamandla

Sasilinde wena moya ngcwele. Ushenge lona. Ehama noongama nkosana nothando xoka sawubona moya ngcwele. Emsakazweni wakho ezilomzansi FM. Sikhijima kamnandi. Amen Masindi uthi ke ukhuluma ke ukhulumelani nami. Uyazi ukuthi ke uyangiqinisa ngoba kade ngangifasta kodwa izinto zenzeka nje kancane.

0: Ishona ndikanjalo iMighty Vision ithike kwelizayo ngama FM sakazwana isilomzansi u 98.0 sihleli kamnandi kuyisonto ekuseni usazophuma uyenkonzweni mhlambe ke manje nje suyaphuma nikhonze kahle bakithi inkosi nivikele indleleni nisahamba niwe idumisa inkosi Amen Cindy ngithi nje sisi uNkulunkulu akanqamule lo moya ka one step forward and seven steps backwards in my family uthi amen kusho ke uthandiwe enkomondo inkosi namandla ke ukunqamula lokho sithandwa sami ebese inkosi iyenza lokho inhliziyo zenu enifise nikufisayo yenza ngamandla lokho enikufisayo Inkosi kuphela ke ekwazi ukulungisa isimo esesixakile sesixaka isikhathe esithi inkosi nje namandla okusilungisa inkosi nje namandla wena isimo nje ukubhekana sathi sifuna uNkulunkulu kuphela uthi usabe uyangapha uyangapha uyangapha singalungi uyalelwe kuthiwa hayi ngalazo ukuthola usizo fike ngalungi kanti sifuna uNkulunkulu kuphela ngahamba nje namhlanje enkonzweni fike nje uthi mina ngizoletha uqobo lwami ukuthi Ngikwamukele njengenkosi nomsindisi empilweni yami weNkulunkulu. Manje sengize kuwe. Izuleli. Izo sabona.
1: Awayibonga mam bisho.
0: Amen njani?
1: Sikhona mam bisho kunjani wena?
0: Siyaphila nathi.
1: Hawu mam bisho intombi kamtsino, hawu. Makhulu amazwi akhulumayo mam bisho.
0: Amen.
1: Ngithi angisukume nami ngilekelele ubufakazi bento qeda kuyikhuluma ukuthi mase bekushiye ngaphandle ohlala ulinde umdala wethu yena okuthatha kuphakamise mina Ntombi kaMpilo nabalaleli ngi-exekutele bake bangishiya ngaphandle isidingo sikhona ngahlala kwiposition yami kwasukuma ikhehle kudala ngihamba ngenduku lathi niyabona lathi niyabona ngimtshele Uma nishiya lo ngaphandle ayikho into ezolunga kulento engiyenzayo manishiya lo yangaphandle ngabona manje ngisebenzisaba ukuza kumina ngempela ngempela lathi ngicela nje ukushukume kusho mina ke manje ngicela ukuthi usukume ngoba ayikho into ezolunga makushiya lo yangaphandle sengisele ngoba manje kumnandi ukuthi babe ethi bakushiya ngaphandle ibambe position yakho mntakwethu uNkulunkulu oyofika afika athi Sebe ulahlile utamatisi ezale ngobuso nezimbuzane usubolile. Kodwa la ngizomilisa khona ithopo. Kuzophuma igatsha ikatamatisi bonke abantu ababe beyothi wawa. Kodwa kade sebe utshintshile.
0: Kunjalo baba siyabonga kakhulu. Isho njalo exekhuluphele. Hayi ngicabanga ukuthi ugcobo lika bishop ke bakithi nathi phela iX ithi mam bishop. Ngicabanga ukuthi ke bakithi ugcobo lika bishop. Hey ndoda umphongolo.

0: ngiyamthanda ubaba uNkulunkulu, ngimkhonza futhi kunalokho ngimkhonza kakhulu, umuhle empilweni yami. Ngiyabonga sindunele imthembo wasentuzumo.
1: Siyabonga nelimthembo. Ungabusahlehla sithandwa sa, ungasahlehlele emuva vele nje ufake igiyeli yaphambili ngempela. Uyena usiza ngeqiniso. Izwi leli sawbona. Sawbona.
2: Masikana njani?
1: Siphilile baba unjani?
2: Yaphi.
1: Yes baba bani lona?
2: Asiphe pambayi.
1: Yebo asiphe pambayi.
2: Mina ngisukuma nokuthi asanaze.
1: Bale
2: baze kwalapha.
1: Baze kwalapha, usabeni unathi nje.
2: Ma ubheke emuva.
1: Siyamangala.
2: Uvuke indumiso kuphela.
1: Ah, bakithi asikisi wavele wanqamuka. Amen Masheze sayisabuseke ekseni uhambe kahle mosohamba. Umandla Majola lona Nanda Newtown A. Ematendeni siyabonga lapho ke enanda ematendeni yasiphinde sibheke nangomlalela osibalele futhi nayo uthi ke ameni msakazi wami uDlamini kwaMashu. Siyabonga nangezayoni sengiyaya. Uthi ke sengiyanga khona. Nikela khona. Ayikho enye indlela kukho kwenza okunye akuvela ngempela unikele khona manje yabona kufanele uthi uhambe ngempela manje.

Asikijime nganye kanje ubethusile ethi lasuke lavala ucango. Uthi ke ngempela lavela lavala ucango. Intombini ezilishumi. Masindi awu siyabonga kakhulu inkosi. Uthi ke inkosi sikuthemba noma kungathembisi kodwa wena awumlahlo wakho akubusise ke uNkulunkulu ushobalungile mafuyane lamont siyabonga kakhulu sithando siyabonga kakhulu nono sibe futhi sithathe nanga omnye umlaleli sikijima ngayo bethu siyela klaso elavala ucwa awu Amen siyabonga sabusiseka ekseni uJehova ke uyisiphephelo sethu ubheki ke lo wakwaPengo lapha kwanyuswa emgoqozi phila abantu kwanyusa lapha emgoqozi Yizo sabona Okay siphunyukile lo mlaleli ah sambe kanje siyozwa ngapha khamba kanjani

0: Uyayizwa ngempela lento kodwa nasuke lavala ucanga uthi ke siye ngapha silalele nangomlaleli.
1: Indi njani ezweni lomzazi phase zabusiseka ke namhlanje. Asase sibusiswe. Hayi sibusisekile shem. Ave ngithanda ntombazana ave uphethise lomzazi kamnandi. Siyabonga sinto sami namhlanje uyisonto. Abaningi ade bebeka izolo. Namhlanje abaningi bayila bayaye enkonzweni siyodumisa uNkulunkulu. Uthi mfunene sonokuthola nimbizi siseduze. Wesinde ngelinye ilanga ngeke ngezomnye umama ekhuluma indaba zemndeni wathi hey ukhohle uma ukhohle umndeni nganomndebe muhle phambi kwakho kodwa behind of your back uyisitha sakho kuyisona sifumbethe. Ngazibuza ngaziphendula ngathi uNkulunkulu wami kanti sonke siphila ezweni lokuhlupheka yini na.

0: Isikompilo.
1: Uma kuzofika umuntu namhlanje ekhaya afika ngitshela ukuthi lokho kwenziwa lapha emsamo akukho, sihambe siye kohlangana endlini ethize siqoqane khona sonke, yila izinto zethu izophumelela khona. Ngihamba naliphi ithongo mina ukuya lapho kuleyo ndawo? Ezinye zezinto ezishayile lezo, uma usufikile kuleyo ndawo nibuthene nihlangene, kungakhulunywa nokuncane ngamathongo akini, kodwa bese ke nifundelwa incwadi ethize la kuzothiwa khona usibanibani weqendaweni ethize kwavutha amalanga bukwanje yaya. Engazi ukuthi izinto ezinjalo thina zikaze zenzeke kithi.
0: Uhleli nempolompolo on 98.0 FM.

0: isikompilo.
1: Isithembu yinto ephakathi kwabantu ababili abathandanayo bavumelana ukuthi bangena kuso. Othi cha akangeni kuso akho ngisho into eze ithinta amaphoyisa. Usuke ethi nje cha suka lami ngiyakuthanda angithandi ukuba sesithenjeni abesethi omunye cha ngiyabonga ke ngiyobheka kwenye indawo.
0: Uhleli nempolompolo on 98.0 FM.
2: Isigompilo no Pet Zondi Impolo Mpolo.

Esethemba yothina sibadala ke kulendi Afro Jazz ezabalaleli nabathandi ukuthi bazozama ukuyibamba. So ke hlala ke unganyakazi ngoba uzozizwa lezo ingoma ke lezo noma lawo artist engithi mina hayi sike siwadlale siwezwe nje ukuthi wezwe kanjani. Right, but otherwise ke izilumzansi likhona ku app at Easy98FM online sikhona kuwonke ama platforms la okuthiwa ama social media platforms sikhona hemo uthi ufisa ke ukusixhuma noma ufisa ukubona ezinye izinto ngathi uzoba khona ke lapho no problems ake seliphelile isonto noma seliyaqala hayi liphelile lesiphuma kulona siyazizwa indaba imadlanga commission sihamba phambili ngezinto ezenzeka khona siyamba phambili impela nje otolika izinto ezenzekayo yo uvale olungishayayo ileli lokuthi abantu abanikezwe amagunya okuphathizwe lawo abaniphaphethe izimpilo zethu hey ah abazi benzani noma bayazi benzani phela manje benza izinto eziqondene nabo bafeze inhloso zabo lo kusho kanjalo ngolimo olujwayelekile yer ay yeah anyway so hlala sibuke silalele sizwe ukuthi ke ikuphi okunye okwenzekayo kodwa hayi ngeke abantu abanikezwe amandla ukuthi abaphathizwe igundla eziphezulu hayi yaye mina nje bayangilokhuza bangishayisa novalo kakhulu uma ngithi ngiyabuka nje indlela okwenzeka ngayo kanti ke nale yabo kufika ayiphelile isaloku iqhubekile nje obuzile naseyindabeni isaloku iqhubekile nje iloke ikhulunywa futhi yenzeka saloku siyidebatile nje kakhulu ngike ngathi last week mengibuka ongqongqoshe becabinet kaRamaphosa ngathi ngibona ngathi bayishintsha manje inkulumo bebekhuluma ngenye indlela iqala lento yabo kufika lemibhikisho ayi manje sishintshe indlela awusazwa kahle ukuthi sikuphi ngempela qanthe i-crisis esinayo lo ngisho emva kokukhumbula ukuthi izolo bekuyi Mandela Day for abanye abantu uma ngikhumbula lo babuholi bangane sasikhathi soMandela hayi yena yedwa hayi abaholi be-ANC kuphela nakwezinye iy'nhlangano ngaleso sikhathi kwakukhona le nto yokuthi umuntu uyazazi ukuthi umeleni ngaso sonke isikhathi uhlezi phindaphinda leyo nto leyo ayimele uma ethi ngimi la umi la ukuthi ku-wrong noma ku-right lokho uma ku-wrong kuyoze kube right kodwa yena umile lapho kuleyo nto leyo ayishoyo noma lowo mbono lowo awumele noma ngabe amaqembu ayaphikisana iy'nhlangano ziyaxabana kodwa kwakukhona le nto yokuthi-ke cha nje uma ngumholi ngimile nje kule nto kuthiwa izolo uma ngilalele bekhuluma kakhulu ngoMandela bemkhumbula abamkhumbulayo ngacabanga leyo nto ngesikhathi sabo ukuthi yayikhona le nto kubona yokuthi uma umele into cha uma umholi uyayimela nje ume nje kuyona ungaguquki yize noma kuhamba kwesikhathi-ke sibuye sayigxeka ezinye izinto ababeyimele kodwa at least bona babeyimele lezo zinto ya at least babeyimele ngoba kwesisikhathi ngathi mo wrong ungaba wrong ukucaca ukuthi wrong abo kwazi wonke umuntu ukuthi wrong nje wena na indlela ocawa ngayo noma uqhamo kuthi hey nangu lo nje hayi ukuthi ubumholi ungapha namhlanje hayi usushintshile futhi ngapha uma kwenzeka ushintsha kukhona into ethi ayi oh okay bengicabanga kanje yisho phela kuzwakala ukuthi hayi yazini sengiyayibona lento enishoyo hey yisho ayikho into elahlekayo uma umholi uma wenze njalo manje kunoba uwishiwishi nje manje ongabuqondi angazi uma igama lesizulwini lelo-ke ubuwesheweshe nobuwishiwishi nje no. And sengiyabona uma ubuka into enzeka kumadlanga ubuka indlela abaholi abayiphatha ngayo seyafakazeleka lento ehlezi siyisola ukuthi laba bathi bangangena ey'khundleni bangabe besalalela into ababekelwe yona thina sibabekele yona ngathi kubakhona abanye abantu abasuke sebe

0: ukuthi awunayo imali. Ya, mhlawumbe ufuna isihloko ngasohlangothini la, kodwa ngiyithathi nje kale. Ungacabanga ukuthi ngizovele ngiyithathe nje kalula leyo. Uzongichazela. Ngoba ngizoba nemibuzo. Alright, khona uthi la hashtag sikompilo with Mpolo, ngiyabingelela. Gagashe nakubalaleli bezilomzansi, into edala ukungondli ngendlela ukuthola ingane bese niyahlukana kanti bese nishayana ngokuhluphekisa. Oh, bese nishayana ngokuhluphekisa ingane from uJabu lapha ngasekhaya kwaSanti. Alright, ithina omunye ubhalile ethi sawubona baba Mpolo Mpolo, umhlongo eyavoka, ngiyacela ungiphe inamba yakho. Alright, okay, ngizobuye ngiyibone lapho ukuthi ngenza kanjani. Omuthi ngiyabingelela Mpolo Mpolo nabalaleli. Mina le engayikhulisela ingane ngizoyigagula nje. Wasiyamgagula, akanendaba nje futhi akakazi azikhathaze, endala ina 35 manje. Ya, yeah, into enjengaleyo ngikhuluma ngayo. Anonymous, usho lo myalezo. Umgagulile, manje ngiyanqena mina kumgagula. Ngizange ngibe accomplice uma kuthi iqala. Into enjengaleyo nayo, oh, yakanandaba. Ayikho nje into emhluphayo. And then that ayenziwa futhi amadoda anjani. Vela ukuthi vela kalungile ke nje ke. Nakwezinye izinto akavela kalungile. Cha, inziwa nabantu-ke abalungile, noma abagqamile, noma abanamandla, imali, ikhundla, banazo zonke lezo zinto. Ingakho ngithi leli lokuthi uthi awunamali, ngeke ngize ngilithathe kalula, ngoba bakhona abantu abadoda angenamali at all. Kodwa iyivuka indoda, ubone nentshisekelo ngaphakathi kuyena. Bese bakhona le gengeke uyona engiqondene nayo namhlanje-ke. Le yipholele nje. Right, khona voice note angizwa ukuthi ithini.
1: Sawubona, sawubona ekhaya. Kwizilomzansi. Ngiyaphila. Hayi, ngicela ukungazisho igama lami. Kodwa nje, ngiyabona udaba okhuluma ngalo. Hayi, lunzima kakhulu. Lunzima and ngivele ngingazi ukuthi yini le edala ukuthi umuntu ahluleke amathumba akhe. Engaphuzi, uthole ukuthi uyakholwa. Kodwa uma phambili pulpit ashumayela qede, kodwa ayingakwazi ukondla abantwana bakhe. Athandwe eceleni. Kuyaba usehluleka ukondla lapha yalapho ubevele khona walobola wenza konke ucaca ukuthi nje into engekho le yekhaya kuqhakambe akuthole phambili eseyofuna imisebenzi. Ngivele ngingakwazi ukuyichaza ukuthi ngibangela nje ubuhlungu ngoba akwehluleka abantu abaphuza ubodwa ungcono kabo ophuzayo ngoba uyazi nanokuthi imali uyithatha isetshwaleni. Lo ngaphuzi-ke osontayo ohluleka nje for good ukwenza izinto zekhaya kodwa enze uthole ukuthi imali unayo uyazenza ezinye izinto. Ithini leyo? Thola ukuthi nje ingane impela iziyakhula ayazi lisizo lwakhe ize ikhule ngabe yintombazane ibe yintombi ngabe yendoda ibe yindoda ingalwazi nje usizo lukayise.
0: Ya, iyona into engikhuluma ngayo.
2: Ngibingelele Mr. Zondo, ukhuluma noMoses Khumalo waseShowe eMpongolweni esifundeni saSoyali ngokuhlala ngila eSavannah Park ngokuzalwa ngila eStenga eGroutville. Cha Mr. Zondo, into ebanga ukuthi amanye amadoda angakwazi ukuzondla ingane ukukhohlakala okwabantu besifazane abakwenzayo. Uthi wena ubaba wengane, umama wengane athatha ingane yakho ayolala nayo komunye umuzi nenye indoda ehamba nengane yakho. Le ngane wena uyithengela ukudla, kusuke leya ndoda idla ukudla kwakho, uyikhiphe imali wena umnikeze umama wengane athathe ingane yakho le ahambe nayo aye kuleya ndoda ayodla imali yakho. Cela ukubuza but ukuthi ungaqhubeka wena uyondle leyo ngane ingezi.

0: Bueno.
1: Ya, ngiyazilekelela izofika le yokuthi ublame omunye umuntu ngengane yakho. Okay. Mina ngithi uma kuyakho lengane akekho omunye umuntu ongathi emenza into around yona bese wena upanisha yona. Ngaphandle mawuthi akuyona yami. Okay, hayi wena lapha akekho umuntu ozoxabana nawe. Kodwa uma kuyakho uthi hayi ma wayihambe nayo so-ke manje no angizwa kahle leyo hayi hayi
0: Sawubona Phelizonde Mfowampolo nokhuluma yomsizo wamfika ngilawa masho ngasintu kwatu. Hayi ngiyange ngiqaphele mina ngesingami nje. Uma ngiyibheka le nto angikhulumeli ukuthi mhlambe ngikulowo mdibi cha. Ezami iqondile nje sekhaya kunkosikazi yedwa. Kodwa engiyange ngiqaphele bafuthi abaningi. Kuya kube zingxabano. Uma ngabe nentombi yakhe mhlambe sine site elinye esilithandayo. Mhlambe ingane isanda kuzalwa gcine sesedecide ukuthi ngale ngane yami lena yabo sekuliwa ngane sithi wesifazana nandaba vele izongondisa bani bani le nto leyo yakhela ikhulisa ingane kabuhlungu igcina ingane ukukhula kwengane kuwubala ukukhula kwayiphumelela yaqala yadimanda sekwakhe enkulu inzondo emntwaneni nawe nababo ingane sengadleka futhi banganakekela yebo kwami kufisa lokho sabanayo bananakekela nje ingane ziyikhulele yazi ubaba ukhona eduzayo noma kuthiwa abashadile kodwa yazi ubaba ukhona eduze kamani noma eduze kwami njengomntwana. Ngiyabonga ntaba.
2: Sanibonani emsakazweni izwi loMzansi, ngingumuzi kaifani Bhengu Endwedwe. Esinye isizathu esenza ukuthi amanye amadoda angazondli iy'ngane ijele ukuboshwa. Uthole ukuthi umuntu uzoboshwa owesifazane esakhulelwe uthole ukuthi uboshiwe lapha useyafisa nje ukuthi eyi kube kuthiwa eyi angikho ejele ngabe ingane yami nokuthi nokuthi nokuthi uyabala ukuthi ngabe ingane yakhe ayisweli lutho ukube kuthiwa akaboshwanga. Abanye abantu baboshiwe basejele abakwazi ukuthi bondle iy'ngane zabo. Esinye sezizathu engingasisho. Ngiyabonga.
1: Right, 9 minutes to 10 o'clock is Dumzanza Glenda FM. Hloko silula kodwa futhi asilula. Sibucayi futhi. Silula kodwa futhi asibulula. Baningi obaba bangazundli ingane zabo. Ake sibuyele la kwisikompilo. Khona mhlawumbe khona ukuphambanisela, ukuphanjaniselwa noma ukuphambana noma kusuke sekwenze njani. Asinawo umlando. Esingathi soyobheka konthi kwake kwenzekaphi la ukuthi abantu balahle iy'ngane zabo. Yize kodwa kukhona omunye ubaba owathi kumina futhi wayengayedwa babebaningi isixoxo wathi hhayi impolo vele kodwa wayekhuluma iy'ngane ey'ncane yena athi vele iy'ngane ey'ncane zazinakekelwa onina bese beziletha kuyise uma seyikhulile. Nje ngoba angibuza ukuthi yini leyenza ukuthi uma seyingane sabafana siwane noma kakhulu kodwa mase sikhulile wathi hayi no imvelo nje yakhona. Now khona igengeke ayinandaba ayazi ayinandaba nje bona umbona ngisho emehlweni nje ukuthi hayi uma kuthiwa bukukho ngibule ekhaya uzonothisa ukuthi abantu abaningi abantu ehlezi bewufuna oyise bambalo oyise abofuna iy'ngane zabo bambalo bambalo kakhulu. And le ndoda mese beyitholile futhi hayi right nje not like ah thanks wafika hey yazi kade kangikufuna kade kangikucabanga na uyangazi yeah but hayi ithi lele nje le gege le yeah 7 minutes to 10 voice note
3: yisawubona Pat khuluma nomniso wemvula la. Enye yezinto mfethu oyikhohliwe engicabanga ukuthi imbangela yokungondla ungathembani nje. Uthole ukuthi indoda iyasola ukuthi ingane le akuyona eyayo mayibuka kodwa iyasaba ukutshela unini ukuthi hayibo engazi ukuthi lo muntu akuyena owala ekhaya. Uthola manje selidakha ibaleka ibalekela ukondla yabo. Angibonge.
1: Yeah. Ngiyakuzwa lokho but at the same time kuyangithusa. Kuyangithusa.

0: Samanje uma ngibheka mina ngokwami angisho ukuthi okomunye abanye abantu besifazane mhlambe inhlonipho iyamphelela umuntu uma sebethola umntwana ungazi kwenziwa yini lokho engabe samhlonipha thothi noma lowesilisa mhlambe ezama okuncane kodwa ehle njani eneyinhlamba ukuthi uyisahlule kusendoda akakwazi ukusho ukondla ingane aza asho nonani le mali yamnika ukuthi imali encane kanje ucabanga ukuthi ungondla ingane kodwa uthothi uyazama ngempela noma uthi uyakulandelela ukuthi lowesilisa ngempela uyenzani ubona ukuthi cha le mali asuke amnika yona ile mali esemandleni akhe bese bona umuntu wesilisa ukuthi ngoba ancomeki ayikho into engikwazi ukuyenza ahambele kude nabantwana ngoba manje akazi into efuneka yenze umbono wami kodwa lo wempolo lohleleni lakho ngibonge usikhumbuzo kamkhipheni Ngcobo ola ezwelisha ozalwa phansi emthandeni wamaphumulo.
1: Ngiyabonga. Into engiyithanda ngalowo ukuthi ukhuluma la ngomuntu ofunayo uyafuna lo kodwa-ke mhlawumbe-ke kuney'nkinga phakathi kwakhe-ke nomama wengane ngoba lokho akuvezayo kubukelwa phansi kodwa uyafuna yena. Ngiyazwelana naloyo ngoba sishile isimo somnotho ukuthi sona singasekuqaleni ezathwini ezenza ukuthi amadoda angondli. Ngiyakuzwa lokho. Ngikhala ngalaba-ke othola ukuthi hhayi ukuthi imali hhayi inkinga kuyona imali. Uma kwenzekile waphoqwa umthetho noma waphoqwa abantu abathile ukuthi akakhiphe imali noma akondle, ngisho ebusweni kubabuhlungu. Uyambona nje ukuthi kubuhlungu. Ake nifake isiko impilo la ngizwe ukuthi mhlambe yini esingayenza.
2: Sawubona Msakazi impalampala.
1: Yebo.
2: Baba hayi buhlungu ngempela indaba ukuthi umuntu othole ukuthi azoyondla ingane yakhe mase yindala manje akazuyenzela lutho. Mase yindala into yenzeka kumina. Mase yindala umuntu uyaqala sefuna iy'mali, sefunani. Ukamnika kanjani umuntu imali ongakwenzelanga lutho ke shifunda isikole akuthelanga nje sicathula akwenzakelanga lutho kodwa mase ngabe esewukhulile nasokwazi uyiphandela sefuna imali kuwe. Kanjani? Yenzeka kanjani lona? Angibonge Msakazi TV usindaba enqoma khona la emalokazi eRoad 5. Ngibonge baba.
1: Alright, maningi kakhulu ama-voice note. Ngizobe ngizampela ukuwaphusha ngaphambi kuba ngifake eminye imibuzo ngoba ikhona yona emayelana nesihloko sokuthi kwenzenjani abantu iy'ngane zabo besilisa. Hhayi basha bashaye khona.
3: Bambolambola ezinto omzansi.
1: Yebo.
3: Hhayi kuningi impela okwenza ukuthi kube njalo. Isimo somnotho nakokunye siyayidala leyo ngcindezi. Ne-lifestyling nje abanye abethu abayiphilayo uyokwazi nje ukuthi hhayi thina siphilele obumnandi ugcina ubona ukuthi hhayi ukuba umzali la akukho nje umuntu ushiya ingane la eshiya ingane le bese egxeka impilo nomnotho kodwa uthole ukuthi imali uyaba nayo but uphila le-lifestyle le yokugruva nawo wenza zonke izinto. But okunye-ke okukhona okubuhlungu kakhulu mhlawumbe singeke sakunaka. Yabona abantu bebesothandweni uney'ngane nomuntu nomunye umuntu oseke wahlukana naye. Uthole ukuthi lo onaye njengamanje wesifazane ubone ngani uma wenzela leza y'ngane ingoba uncenge umawazo noma uyabona nje yonke leso sikhwele njengoba nabo abantu besifazane bayifaka ingcindezi kubantu besilisa ukuthi begcine kungazi ukuthi manje leza y'ngane akufanele yinakwe ngoba wena uma uyinaka uzobe ngathi manje usayiklinela kule kuloya muntu loyo. Loko kuyinkinga kakhulu.
1: Ngizwa kahle ngiyabuye nje khona manje. Ngizwa kahle.

0: stress nezidingo zengane sekukhandeka lo liyaqhekeko olugcina kwabanye luholele ekuthenini ingane igcine ingasondleki. Kanti kusaphilwa kusadliwa ngoludala intombi yayimisa insizwa kuthiwa leya ntombi kuyaziwa imisile iyimisile insizwa iyashele iminyaka kungaye kufinyelele kwemibili kudlule. Ngithi ke mina ebudlelwaneni obuqale kwafundwana kwaba ne-element of ubungani mancane amathuba okuthi uma sekuvela ingane lobo budlelwane bukrekhe. Angazi ke noma kusalula ke yini ukubuyela kusikompilo sihloniphe ubudlelwane singangeni kuma relationships engathi singena ku freeway singene ngo 240. Ngiyabonga kakhulu.
1: Ngiyabingelela kuwe baba uMpolo kanye nabo zakwethu abangabalaleli ngiqhudele nethile ngwakamemela la empendle embalezo. Ngokwami ke kuzoke kwehluke ngoba mina umama engambona eqhela nje kumina impela uyazi ngiqale mina ukumubona ngeneminyaka ye-15 saphinda sanyamalalelana nje kuwo lo 15 years ngaphinde ngazombona sengina 20 saphinda sanyamalalelana futhi saze sazohlangana ngo-2015 sengineminyaka ewu-37 okusho ukuthi-ke sasiqala-ke manje-ke sesakha-ke manje le nto-ke kusho ukuthi ngoba bese ngikhulile nami hhayi-ke saqala-ke nje saba umndeni kahle-ke manje kodwa isikhathi esiningi bekungumama obekade engazihluphi ngokwazi ukuthi ngilaphi ngoba nokuthi ngiphinde mase ngibuya ngeneminyaka ewu-37 imini wazibuyelela kuyena ya-ke sayiphila-ke nje impilo wazobe kufika lapho-ke naye sishiya khona emhlabeni. Yebo kusishiyeke nje vele-ke nje sesiwumndeni-ke nje ohlangene ngoba phela bakhona bafowethu nodade wethu sixhumene nje kumnandi impilo siyayiphila nje futhi ekhaya. Kodwa-ke mina-ke ngizinze futhi khona ekhaya-ke likababa lapho ngikhulele khona. Indaba nje ake ngingabhekwa kakhulu ngasemadodeni kushawa amadoda kakhulu kanti nomama bakhona vele abangabi seduze ngoba kukhula kwabantwana babo.
2: Baba uMpolo, ngibingelele ezwini uSimisolo wakancalana. Ayi udaba olukhuluma ngalo unzima kakhulu. Mina ngizwa le ngithinta nje kakhulu ngoba ngikhulele ekhaya ngondle womkhulu, womkhulu nokhulu. Ubaba wethu esebenza kahle akaze asenzele lutho. Mina ngazi ngisho nje isokisi likababa. Kuthe sekushona umkhulu-ke ekhaya sengingasekho muntu ngayombheka eThekwini ngamthola o-anti odadewabo ababemazi bangikhombisa basihlanganisa naye wawumuntu ozwayo uhola impesheni kumanje asazi ngisho isenti lakhe le mpesheni uhlala emzini yabantu uyakwazi ukondla emzini yabantu kodwa ekhaya uyahluleka. Ayi mina iyangixaka nje le nto kubuhlungu kanje ngathi kunzima esilwaneni nje uyifuyile ingadlile kuyeyakho wenza ngayo yonke indlela. Mina ngize ngiyiphekele iy'nkukhu ngiyithengele umbila ngitsheleke umuntu-ke nje obuba benza kanje yabo nje ligama elithi baba mina ngilazi lichaza ukuthini ngiye ngizwe nje abantu belisho mina ngifisa ngisho ukulifisa ngize ngisho kumanje ukuthi ube kuthiwa uyakwazi ukuvusa umuntu mina omkhulu ngabe ngiyabavusa ngithi akuhambe ubaba ngoba kanamsebenzi vele.
3: Amagama anjalo ngingikwezwa abantu besho kakhulu ingakho siphakamisele sihlaka namhlanje sami ukuthola ukuthi inkinga ikuphi le dala ukuthi amanye amadoda nje le nto ekuthiwa ukondla angafuni ukuyenza. Ayikho futhi into ongayenza umuntu ebengafuni kuyacaca. Kuhlungileyo lushoyo lokuthi-ke uma ucabanga ukuthi iy'nkukhu uyayihlephulela emalini yakho yokudla uyayithengela ukudla esitolo uchithe phansi zikucoshe bese zihamba-ke ziyocosha okunye nazo kodwa umuntu one-DNA yakho onegazi lakho khona nento encane nje hhayi likhona ibulawo la mina ngizohamba ngobuza iy'nyanga hhayi ngeke mosicabanga le nto hayi bengifuna ukungena kule iy'nhlupheko zethu thina madoda zokungasebenzi ungabi namali uthi uyahlanganisa mhlawumbe ngenhlanhla mina empilweni yami ngikhuliswe abantu.

0: bona ukuthi uba akushukuthi
1: engasho nje be careful modina nami ngoba angilungile nje neza
0: ngesixwayisi
1: ushilo wathi wena ukho ngapha esimweni soku
0: soku
1: bakusola nawe ukuthi
0: bayangisola bathi ngikuhlaza kanti cha
1: unjani
0: ngilungile
1: yini pho leyenza ukuthi kusolwe
0: mhlawumbe ingoba yabo ngihlezi yabo nginyuse ithiwa yini inhlozi le
1: okay
0: phasi yela ingoba hlezi nginoku iphezulu ngaso sonke isikhathi mhlawumbe meseke beba nalokho ukuthi ingeke kuhlaza lo girl kanti no kwasa umuntu mase sondela eduze nje kwami uyabonza hawo bengidlala ngaye
1: oh okay okay ya ngisazobuza abantu abakwaziyo kodwa abakwazi ngencane ngoba ngiyikholwa kahle 100%
0: imina ngizangami bazokutshela ngekhona
1: okay hayi ngizokonfirm
0: alright
1: siyabonga so mthola ke later ke ngo 12 sakuledi zimzazi 98 FM theke ngizodlala ingoma oh okay mo uthi afisa ukwengena lengiqaqana nokuphiwa la ungangitshela uma uthi khona lento abantu abaqanda uyiyona kanti wena uyiyona ya yini le oyiyona abantu abaqanda uyiyona kanti awuyona nhlobo phumele obala ke la iradio ubatshele ukuthi kulalelani mina oh enye into engikhohle ukuyisho angiphuzi utshwala ayi lezo ngisengayiyeka ke nje ngangibona ukuthi hayi khona hlukanani nokulearning of arish utshwala hayi yazi madoda hayi hey hey ya ungangithumelela ke umyalezo wakho ku 0638208448 bengitheke ngale sikhathi ngizodlala umculo engithi mina uyikusasa le jazz afro jazz hey labaculi engizobadlala manje so ngesikhathi sibalaleleke now sibalalele sonke nje uzongitshela ukuthi uyavumelana yini nami kunento yokuthi labaculi bayikusasa le jazz.
2: Hey, i-jazz, yabona i-jazz.
3: I-jazz.
4: I-jazz.
2: Umculo nje opholile, omnandi.
3: Umculo opholile.
4: Uhamba negazi.
3: Into engenazi ixhwangxhwangu.
2: Okhulisayo futhi.
4: Uphilisayo.
2: Okwenza ukuthi ngisho uhlezi wedwa endlini. Hawu, awunesizungu.
3: Udlalwa namasaxophone, udlalisile inyawo kamnandi.
4: And awufuneki udlale mujahile.
1: Yeah.
4: Ufuna uhlalele ubeke isiphuzo esipholile ulalele.

0: Mandisi Jantjies ingoma ethi impumelelo empumelelweni ngaphambi kwalokho xolisa Dlamini ethi ilali ngithi ke mina laba yilaba ke ngithi mina bayikusasa le Afro Jazz emzansi njengamanje 21 minutes to 12 khona umyalezo ethi ke unjani umsakazi Thulani Magwaza eWaterfall kwadabeka uthi mina bangazi njengomuntu onemali neyimoto kanti anginakho. Awu. Cha phela imoto ziyabonakala. Ziyabonakala imoto uthi hayi. Lendeda ayi right na nazi.
1: Uthethe yaphila ukukhuluma noThabile ngoba sela intuzuma. Hayi baye basho kimina bathi hayi. Nginaluzwelo. Kodwa ngazike kodwa ngizwa besho njalo kodwa ngilo muntu vele ongathanda ukubona omunye umuntu esole ngathi singabambisana intweni leso kimhlupa sibone ukuthi sibhekisana ngilolo hlobo lomuntu bayasho ukuthi ngilolo hlobo lomuntu kodwa ke mina ngiyazazi ukuthi hayi ngalanga sekuthetheni hayi impela hayi ngidla amagalane ke kodwa hayi ukuthi ngoba ngisuke mhlasiphe kanjani into mangingayizwisisi kahle hayi ngihlala kuyona ithonto njalo lokhu ngishona le futhi angifuni ukuthi ena kube nabantu engibamemayo ngiyazimela ngime ngikholele entweni engisuke ngikholela kuyona kodwa basho ukuthi hayi nginozwela abantu and ngiyathanda ukuhleka hayi asikuhlekeni hayi ngeke ungithinte siyafana sisimaxoli ngiyabonga for the pets thawule ngoba sintuzuma
0: all right yeah inle oyiyona Ayibo, yini lento abantu abakubona uyiyona kanti nawo uyiyona. Indaba ke leyo ke ebengiyibuza ke ngaleso sikhathi ke khona ngifonela futhi omunye la ufuna ngixoxele ukuthi kuthiwani ngaye. Sawubona.
2: Hello?
0: Yebo, semoyi.
2: Yebo.

0: izinto ezithize uzenzile nje lo ndaba ukhuluma nomgobhozi umgobhozi ulaphana e-West Rishla ey'nambeni ey'nkulu kodedini ngiyabonga nondaba ube nosuku oluhle bro
1: siyabonga lapha egqumeni all right siyabonga kakhulu-ke ayi ngisazi ngivalelisa manje ngithi sengishiyela-ke iy'ntokazi nokuphiwa uzongena ngo-12 emva kwalokho sesimaxa uzohlala nawo kuze kube 3 o'clock ethi leli ikhaya lakho-ke zamajobe ukuthi hey

ndawonye nje kusukela manje koze kube yilona ihora lesithathu ntambama uhlelweni la isisho khona sithi leli yikhaya lakho siyambonga kakhulu uNkulunkulu senzele lo musa ukuba mina nawe siphinde futhi bese siyahlangana ngaso lesikhathi siyabonga kakhulu nje usuku asenzele lona ngiyazi ukuthi nawe

0: khona ekhaya kungenzeka izinto zakho zi right ujabulile kakhulu kungenzeka futhi ke akunjalo ngoba ke empilweni kuyashintshwana ngenkathi kukhona abajabulile kuyenzeka futhi kube khona labo abangajabulanga kodwa ke okubaleke kakhulu kuba ke angeke kuhlale kunjalo ezinye zezinto ziyafika ziphinde futhi bese ziyadlula siphilela lokho la emhlabeni ethenini masifunde ukuthi zikhona izikhathi ezifikayo empilweni yomuntu ingakho ngiye ngithi ke uma ngabe sesifikile leso sikhathi sekuba uhleke hleka ungasho ukuthi ey ngiyasaba ukuhleka ngoba ngothi ngiyahleka bese ngiyaphoxeka impilo ke yasemhlabeni ikanjalo kuzwe umuntu ethi indlela engijabule ngayo namhlanje ngiyasola ukuthi ke ikhona into ezongiphatha kabi kodwa ngiye ngithi ke ngoba siyazi vele ukuthi ke zikhona izinto ezifikayo ezenza umuntu angaphatheki kabi akunandaba lokho akuvimba ukuthi wena bese uyaqhubeka nokuhleka qhubeka uhleke lokho ongaphatheki kahle siyokubona ngesikhathi sakho siyokubona uma ngabe ke sekufikile uma usanda kuvulela umsakazo wakho ngalesikhathi ngithi nje sawubona mlaleli siphinde sibonge kakhulu nalabo abathi mabesilalele besebenzisa yona i-app yezwi lomzansi thank you so much kanti ke ngalezi khathi abanye ngiyazi ukuthi ke isimo asikho right ngalendlela ukuthi bayagula noma bayagulelwa akumnandi ke kona konke ke lokho kwenzakalayo abanye baseyiphedlela abanye basemakhaya laba gulela khona sikhuluma ke ukuphila kakhulukazi phezu kweimpilo zabo besibuya lelo themba lempilo ekuthenini baphinde futhi bahlangane nemindeni yabo Kanti abanye basilalele nje basemajele izwi lomzansi sikhona siphakathi hlala nathi nathi ngokunjalo sizohlala nawe Kanti ke boza kwethu bonke ngokwehlukana kwabo imini nobusuku basuke bekhona la ezindlini zomsakazo bekuthulela izinhlelo kukuhle kumnandi ngendlela ke eyisimanga engikushoyo ukubona ngalesikhathi ngithi boza kwethu ngiyanibonga nonke ngomsebenzi omuhle kangaka uNkulunkulu awubekile phezu kweimpilo zenu Bonge kakhulu ke la kubabuzondi uyena dehleli nawe nje kusuka lapha ngo9 kwazo kwaba lesikhathi samanje sango 12 o'clock uma ngabe ngiphuma mina ngiyahamba ngibheke ihoreni lesithathu la ngizobe sengithi babambonambi sengishiyela wena hamba njalo uziyo ibeka lapha kuba maswidi ntambama Ndike kusukela manje sibheke horeni lokuqala sobe sine social worker Andile Nduli sikhuluma naye wasilekelela kakhulu eyintweni esiye sithi thina uma ngabe sikhuluma ngazo kodwa bese kuyacaca ukuthi ke isomululo sona asikho kungenzeka mhlawumbe sigcine siphikisane njalo siye siyoluphetha uhlelo kodwa uma ngabe sekhona usuke sesilekelela kulowo ma topic nalawa nalawa esike sikhulume ngawo ekuthenini ke noma kunjalo ke kodwa egcineni nakho ongase kube usizo olukhulu kithina once saqala sayi-apply leyo bese uyabona ukuthi cha yazi impilo ibukeka ingcono kakhulu kunasekuqaleni so hamba naye ke nje sibheke ehoreni ke lokuqala kanti ke ngehora lokuqala yesithona izindaba zezwi lomzansi ziza nophiwe bese kuthi lapha ngo quarter past 1 o'clock nesambele sami ke namhlanje sibheka indima yakhe kwezomculo so besibheka nje uhambo lwakhe ukuthi ke uhambo lwakhe noNkulunkulu ngabe ke luhamba kanjani so besinaye ke ubhuti wami lapha na kube mnandi ngendlela yesimanga umculo wokholo ngokunjalo ngiyobe ngikuphathele wona ngibe sengithi ke shawubona hawu shawubona bhela shawubona mankumpana shawubona intombazane ka aunti shawubona mkhulu ngaleso sikhathi 22 o'clock sobe sengikhuluma nabo ke kanti ke ngehora lesibili sikhona isihloko sethu ke sosuku ngaphambi kokuba ke ngitethele uAndile ngicela ukuba ke ngigijime ngihambe ngiyodayisa bese siyabuya
1: Thola ingxenye ka 10 million randi umuzwakala neflavor ngeFanta, Sprite noma iStoney okwenzelwe ama get together. Kusebenza kanje, thenga noma iliphi ibhodlela le 2 liter noma i 1.25 ml returnable. Thola ikhodi ekhethekile ngemuva kwelebula. Scan iQR code noma uthumele uhaye kule nombolo 0825089260 ukuze ungenele emncintiswaneni. Njalo umuzwakala neflavor kuba lula kanje ukwini airtime no amaphuzu akho kune migomo nemibandela umistoko esise

Uyabona ke njengamanje exactly isikhathi sethu sishumi nanhlanhla imizuzu lishayile ihora loqala khona la kwizulu omzansi 98.0 FM. Njobe ngishilo ke mlaleli ukuthi ke ngalesikhathi sibheka nje uhambo lwethu noNkulunkulu. Sibheka uhambo lwethu noNkulunkulu kakhulukazi ke endimeni

Yezo mculo khona kubhuti wami ke la sizokhuluma naye osukweni ke lwanamhlanje sizo ukuthi ngabe ke uhambo lwakhe lona lihamba kanjani osuka kuphi sibheke kuphi iziphi izinto ngempela athe uyahamba endleleni washo ukuthi hawo nkosi yami kodwa ngangiyapi la ngangingazi ukuthi kanti isimo siyoba ngalendlela esiyona uyazi inkosi wazo wangithwala wazo wahamba nami nangalesikhathi samanje angithathele lithuba ke lokuba ke ngimama ngele ezindlini zomsakazo kophake ngaphambi kokuba mhlambe ke ngimamukele angenze kanje angisazike ngiba sathe uza phela akwenzeki kwavele kwajama yonke into

0: Alright, ke ake ngithatha leli thuba ngimamukele bese ngiyambingelela uSipho esekhona ezindlini ezomsakazo. Bhuti wami sobona.
1: Yebo, sobona sis.
0: Unjani?
1: Ngiyaphila.
0: Nami ngiyaphila.
1: Yebo.
0: Awukhathalanga?
1: Hey.
0: Hayi, thina siyamsana kuma sithola ithuba.
1: Hayi, ngithenge ukuthola i-warm up nje kancane ngoba kujikeleze ngithenge.
0: Yeah, yabona nje ngiyakwazi ukubona abantu abajimayo nabantu abangajimi. Uma ngibona ukuthi uyaroba, ngiyenza nje ujikeleze. Yabona.
1: Hayi, ange ngithi uNkulunkulu ungasho ukuthi umuntu owenze nje.
0: No, ake sibonge kakhulu uSipho, ake siyacela ukuba ubingelele umlaleli wezi loMzansi. Sizo ukuthi uSipho sikhuluma nobani masikhuluma naye.
1: Oh, angibingelele uSipho Gudazi sengifikile endlini zomsakazo izi loMzansi nje. Bengumuntu obezofika namhlanje ngokucela ngase ngiyamukelwa. USipho Gudazi ke umfana nje kwaka Gudazi ohlala eAdams. Khona indawo kuthi sesingqungquma lapha eAdams, angazi noma isigodi ngizoyibeka njalo. So ikhala manje lapho.
0: Alright.
1: Ngisuka ngokuzalwa ngizalelwe endaweni yaseNkwali.
0: Okay.
1: Bathi lapha ngakoluvu eNkwali shuthi inkabami lapho.
0: All right.
1: Yeah, so ngazi ngasuka eNkwali ngakafelekisi nje wasesilapha eko Adams endaweni yasesinqungqumu.
0: Yeah, sesinqungqumu. Cha, isinqungqumu isigodi.
1: Oh yeah. Ngizofuna ukuyibamba kahle ngesintu
0: isigodi. Yabona mina nje ngowakwaMhlaba yalingana. Uma ngabe sesikhuluma ngesigodi sakithi bese kuthiwa ikwaNhlamvu. Uyabona? Yeah. Siyikhave yonke le oh walapha kodwa esigodini sakwaNhlamvu. Inazo. Hayi, ake sibonge kakhulu uSipho. Sibonga nje ukuba nawe osukunela namhlanje, sizoxoxa nje nawe sibheka ukuthi ke uSipho uqale nini ukucula, ngoba ngiyabona ukuthi la uSipho uyacula futhi ucula umculo wokholo. Ukholo noma sikani?
1: Ah, ukholo.
0: Ukholo, thank you. So ke uSipho ucula umculo wokholo. WeSipho uqale nini ukucula?
1: Ngizothi nje lento ngomuntu onamahloni oyilungele nje.
0: Ngiyakubona.
1: Kodwa
0: umangele nje ukuthi kanti lo sizwa isikho.
1: Yavela lapha ngingafunda umatric kwami ngoqedela lapha esikoleni Masakhaneni kaMakhutha.
0: All right.
1: High school. So kukhona uthisha lapha na angazi kwakwenze njani wathi awusiphe nje sifuna ukubona ukuthi ukhonto awusitulele esithubeni. Esithubeni ngathi mina eyi.
0: Babona Sipho yini le abayibona uthisha nje aza kutomula one uthe uyayithulela unqono wethu umuntu othi uyangena eklasini njengathi uthola usuphezulu kwamatafula
1: bahle kanje ngisasuku ngoba bangathi badlala ngalo
0: umuntu. Yes,
1: so mangiqeda ngayishayela khona kwakusadumela ubhuti ululo babuncwane
0: sisuncwane
1: khona ngomethi lithi ungikhuleka ngazi kanjani
0: unamandla. Okay, ungikhuleka unamandla.
1: So ngawulishaya yaculo snacks, hayi ngathola iaudience yami yokuqala pha. So
0: okay,
1: 2014 ngase ngihlanganisa osisi nobhuti emabandleni ahlukene.
0: All right.
1: Ngaqamba i group

0: Family Foundation because wangincoma lo thisha lo sasimbiza ngamabhobho ngaleso sikhathi.
1: Okay.
0: Hayi manje shut le anti yalokuze ngayinika ukuthi hayi ngathi konke khona la.
1: Ngiyakuzwa.
0: Eh sasesisungula igroupu ke namalunga ahlukene ngamabandla.
1: Okay.
0: Bese group Family Foundation.
1: Mm.
0: So ingoma nje esayenza yokuqala laphana engayifaka online ithi Themba Labalele. Sasihlukene nje si group kodwa mhlawumbe mangachaza okuningi ngaze ngifike kule ndawo kodwa nje
1: le ndaba yaqala lapho
0: kanye le group le 2014 ya ngashuthi ngi experience nje ukusebenza nabantu.
1: Okay.
0: Kuyingeni kuyinto engelula.
1: All right.
0: Ngeke ngibabale nje kodwa nje baningi.
1: Okay.
0: Ya so nabanye basekhaya osisi nobhuti so ngasengibhekana nezindawo la kuthiwa ama performance ya nama performance bese washanga le group sambe nje si emasontweni fike si verse. Okay. Mina ngumzalwane ngisonta enkonzo ya apostle bayishumi nambili.
1: All right. Okay.
0: Kodwa i group ngathi si former laphana yayihlanganise mabandla wonke ngenhloso ukuthi asidumise uNkulunkulu ngamaphimbo.
1: Ngiyakuzwa.
0: Njengoba sengise ngafika la kukhona ngwa ngiqale ngenza iEP yeingoma ezu 6. Manje sengenza ialbum yeingoma ezu 12.
1: Okay.
0: Engizenze emlazi emgabadeli music record.
1: All right.
0: So ila ngibone khona sino izinga la lento engiyifunayo. Naye la ngizokwazi ukusebenza khona isineke sakhona nabo konke.
1: Endimeni yomculo.
0: Ngathini kunzima kakhulu la muzo uthi gospel. Kunzima ngoba mangizobeka ngowe gospel, i-gospel into ukuthi mawuyicula ungabheka imali kakhulu.
1: Ngiyakuzwa.
0: So wena nje mabe ucula ngokuthi nje uyazi ukuthi
1: uyazi ngidlulisa umyalezo.
0: Umyalezo endabantu aba akube khona abathintekayo.
1: Ngiyakuzwa.
0: So mina khona la kufike khona sayingeka ngisenasikhathi sokuthi ngiyawucula. Kodwa kukhona abantu abathi ngeke ungawuyeki.
1: Okay.
0: Uyeki thina lento iyasiphilisa siyayizwa.
1: All right, ziba khona ikhathe njalo.
0: Ey, ubonthi mina ngingena ephaketheni la kodwa
1: angitholi lutho.
0: So yang la msebenzi la sengithe mina uNkulunkulu uzobona mawuthi uyayifaka imali ephaketheni ukuqhubeke ngoba mina ngikwenza ngothando nje kwamanje.
1: Ngiyayithanda indlela obayangayo.
0: So ubhuti lo engihamba naye la uNoah kaShozi so ngisizoyena kakhulukazi ukuze sikwazi ukufika la ezulumsana.
1: Ngiyakuzwa ngiyakuzwa
0: nginasikhathi sokuthi ngibheke indawo
1: so kade ayihamba kaze wayecushwe ebhekeni wazothi
0: ngithatha kancane so ngibe ngithi nje angingamshiye
1: ngoba cha ya no kulungile ke baba sesiphetha ke ngajabula kakhulu kuba ubonge kumlaleli mhlambe ke uphinde futhi usinikeze nane number esingakwazi ukuthi uma ngabe kufisa ngelinye ilanga ukuthi ke sikumeme njengabalaleli makhazi ningi izinto ezenzakalayo izulu mzansi station isithanda ngendlela isimanga ngenxa yokuthi ke bayamlekelela umuntu kuyona yonke into asuke yenza as long eyithanda efisa futhi ukubona ukuthi ngelinye ilanga ngiyafisa ukuthi ngibone ngikuphi njengoba ushilo ngiyathanda indlela osho ngayo uthi mina nje uNkulunkulu uma ngabe yena ebonile ukuthi kumele afake imali ephaketheni lokho kuyongijabulisa kodwa engikwenzayo ngedlulisa nje umyalezo uNkulunkulu anginikeze wona yipi number mhlambe esingakwazi ukuyisebenzisa kuma invite maybe
0: inamba eqonde nami nje ngama calls na
1: yeah
0: it's 0627529080
1: ngicela ukuba uyiphinde
0: ithi 0627529080 so i-contact number yam follow lohlelo lolu.
1: Okay.
0: Bese kuba sekutheni ke uma lokuzo ma social network
1: yes.
0: Ngikhona ku TikTok.
1: Okay.
0: Mangabe mhlambe ufisa ukulandela ngami ngikhona ku TikTok uSipho Gudaz.
1: All right.
0: Usipho Gudaz nje oqondile ohlukene nje bese ngiya

0: Instagram, Instagram ukhuthaza Sipho or small letter
1: uhlangene. Okay.
0: Bese ngiya ku Facebook uSipho Gudaz nakhona Facebook. Malana nama bookings ngoba ikhona inumber la
1: okuyona okuyisebenzisa umphathi.
0: Yeah, ukuthi mabe mhlambe senifuna ukungithola.
1: Yes.
0: Yeah, so
1: sikuthola kuyena njengoba ushilo wathi hayi mphathi salose uyibamba le ndaba ngenxa ukuthi ke bayothi bayafona kanti ngiseka mlungu kungatholakali.
0: Yebo.
1: All right. Esasibhekela ke inumber uSipho isikhathi njengamanje sekungu 2:22 kanti ke ngo 22 abangani bami babeqala manje basondela ngoba uanti wabo usekhona useseduzane seyithola number baba.
0: Yebo seyithola. Ya ama bookings mhlambe makuthiwa nje khona odinga ukuthi ngivele.
1: Yes.
0: Othinta le number kwenziwe inhlelo ukuxoxe boniswana ukuthi kuthathwana kufikiswa phi.
1: Yes.
0: It's 067
1: 067 802 802 37 37 82 82. Asiphinde
0: 067 802
1: yes
0: 37
1: yes
0: 82
1: alright. Yeah. Yiphi ingoma ongafisa sikhiphe ngayo?
0: Njengamanje ake
1: ngibuyele ukuvuma. Ngizobuya la phela mina ngivuma ngivuma wena uthe siyavunywa kathi.
0: Ukuthi ngikakwe iZion kodwa ke ange ngifake ngingene kwiTyke yayi album.
1: Ithi
0: sisebandleni.
1: Sisebandleni. Okay, shothi sikhipha ngibandla.
0: Sisebandleni.
1: All right. No, akunankinga baba. Lokhu wena othi masikwenze. Sizokwenza ngokhola siyakhothama. Hawu yini ngikubona usiyakhothana uthando lowazalwane hayi ngeke mina angiboni le
0: uyibona kodwa asingizwe
1: sengitholile ke njengamanje siyamkhipha ke njengamanje uSipho simkhipha ngengoma yakhe ethi sisebandleni siyabonga ke baba nihambe kahle
0: akubonga
1: thank you.

0: Okay, age simbambila usiphokudazi uyena kade sinayila etinje sisebandlini la konkosi. Sikhathi njengamanje esekungu 19 minutes to 2 o'clock. Lesikhathi hayibo. Shanibona bangani bami. Hayibo. Shanibona wabangani bami. Hayibo bapha bangani bami. Baphi inkosi yami? Yehe niwe bantu. Sanibonani.
1: Uhlelo lunoxoli njalo ngesonto ngo-12 kuya ku-3 ntambama. Selisikhathi sodado omankumpana ba-anti maxoli asike silalele odado ukuthi bathi
2: I love you, you love me, we're a happy family with a great big hug and a kiss from me to you. Won't you say you love me too?
1: Asike silalele odadu ukuthi bathini. Kuyizwi lomzansi. Yizwe umehluko.
0: Sanibonani bangani bami, sanibonani ithandeka aunti, sawubona mkhulu, sawubona ntombazane ka aunti. Ngiyacela kakhulu bazali ukuba basondele abantwana ngikhona. Hayi wena aunti, ubushaya into ephansi. Lutho ke mngani wami, namhlanje uzoshaya into ephezulu kabi. Wozani bese nginikhumbule, ingabe bakhona yini abangani abathi yes aunti bese sikhumbule, yes aunti bese sikulindile ukuba sizohlala nawe ngalesikhathi. Uma bekhona abangani bami abasondele. Mina nje ngizobona sandla athi hayi anti ngikhona, kade ngihleli, kade ngikulindile ngalesikhathi. Bazali bethu abahle nesibathandayo, ngiyacela ukuba basondele beze kimina. Ke akuseleke isikhathi esingakanani manje bangani bami, neyikole lezi sezizovula, konke nje kuyenzeka. Kodwa ngiyazi ukuthi ke usuku sikhona emakhaya, sihleli kumnandi, kunezinto esiyi experienceayo njengoba sihleli ekhaya singayile esikoleni. Uthe uyabheka mngani wami, wabona ini, wabheka ini, wathi hayi ngeke uma kunjena mina ngihamba ngifuna ukuya esikoleni. Hayi impela yabo indlela okumnandi ngayo anti, ingathi iy'kole nje zingaqhubeka nje zivele zivalwe mngani wami. Ngixoxele yini leyo ongangixoxela yona ngalesikhathi ngokuhlala kwakhe ekhaya ungayileke esikoleni. Kuhamba kangaki, abashayiwe sebeshawe kangaki? Hawu kodwa konsi yami, yangishaya. Abashayiwe bona, beshawa abazali, sebeshawe kangaki? Kodwa konsi yami, abashayene bona, bashayane kangaki? Bekubangwani bangani bami? Ake ningixoxeleni indaba ey'nkulu ey'ngaka. Ngizwe kunini ukuthi-ke njengoba nihleli nje kwenzakalani, nikhalisenelani, ubani oshaya omunye, ubani oklebha omunye la? Asambeni-ke sekubazali siyocela bangani bami, niyezwa? Asambeni sibazali, uma bekhona nje bangani bami, asambeni nabo. Ngicela ningangiphushi bangani, ninawo lo mkhuba wenu okuthi nivele niphushe mina, nithi hamba anti, hamba phambi. Lutho-ke, lutho. Namhlanje angiphushwa umuntu, kodwa sishawulayini nje sonke sibheke khona siyocela. Bazali bethu abahle nesibathandayo, siyacela kakhulu ukuba nisiboleke amafoni. Nangu antu sefikile, sifuna ukumxoxela nje ngokuba khona kwethu la ekhaya. Bayabuka bazali, bayahleka bazali, bathi mxoxele, umtshele nanokuthi ngushayile. Yebo, bavuma-ke abazali bethu, hhayi seziyashake njengamanje bangani bami. Wozani-ke ningixoxele bangani ukuthi bekwenzakalani, oshayiwe yena ubekade shayiwelani bangani bami? Uma nishayene bekade nibangani bangani bami? Niyazi ukuthi ingane-ke anti ayishayani, angithi niyazi? Kodwa abazali zikhona iy'khathi abavele bathi twi twi twi twi ngoswazi nje kabili kathathu, besikhumbuza ukuthi lalela lokhu bengishilo nje ngathi ningakwenzi. Ngithe wena uma udlala musa ukudlala ilanga lize lishone, ungagezile, buka manje kuyabanda. Ngitheni kuwe twi twi twi twi akhala umngani wami abaleka buya shone khona esezoyincengela. Asenzeni njalo-ke bangani bami, sendela ku-anti message ngalesikhathi ku 060 480 7164. Lapho kona uyangifonela bangani bami. Kodwa uma ungisendela i-VN sebenzisa inamba ewu

0: 0863 820 80 4 80. Asiphinde bangani bami, ngiyazi abangani bami phela bayabhala and babhala phansi abangani bami. 0863 820 80 4 4 8. Yes, and yes, yabona ke manje sengiyibambile. Ngiyabonga kakhulu anti, sengizobhala ke njengamanje. Bazali, ngiyacela ningisizele bona, khona abangani bami phela abancane abangakwazi ukucofa. So ke abazali bethu bazosiza abangani bami, sicofe ifoni basiyele laphana ku WhatsApp, baphinde basiyele laphana la khona khona i-mic bangani bami, bese siya recorda ke, si recordela uanti sishi voice note, easy voice note la. Ngiyabona ke njengamanje abangani bami sebeyaqala baya ngena, singafoni ke kuleka WhatsApp bangani bami, kodwa vele ungisendele u WhatsApp lapho usende iVN la uzofona khona u 0604807164. Lapho kona uyafona ke bangani bami, sezwani? Yes, abangani bami ke bayavuma. Ake ngibone ukuthi ubani khona la ngalesikhathi. Ha, umngani wami ungibhalele ke la uthi ngiyabingelela kwizwi lomzansi. Ha, umngani wami uvele wabhala, yebo siyavuma kwizwi lomzansi. Ake ngibone la ukuthi yena uthini. Hayi, la uthe mina anti angizubhala nhlobo, ngifuna nje ukusendela ivoice note.
1: Bye bye.
0: Bye-bye, sandwa sami, kodwa uyangiropa mngani wami, uyangiropa. Awungixoxelanga ukuthi ukhalile wena, awungixoxelanga futhi ukuthi ushayiwe noma ushawanga, awungixoxelanga futhi ukuthi ubani lokwebhile bangani bami. Kulungileke, ake ngize la futhi ngibone ukuthi ubani lo ufuna ukumxoxelana uanti.
1: Sawubona anti Maxoli, igama lami nguKetsu ngakamkweni. Namhlanje ngikanyuswa kusiza ngiyetshela emnyama ngikusiza ngesikoleni. Ngifunda ukretshuna. Njengoba nakuyalikale ngayo esikoleni, ngihlele ekhaya ngibuka iTVna. Ungikhule ushayeka kodwa uyosebenziwa ngokuthi ena ingane iganga ngamanje mina ngingayinakile. Bazayi anti Maxoli.
0: Nxese nanayo, yes. Ngihlekisa yila, ngihlekisa ukuthi uthi besibanga, awusuka madoda. Besibanga ukuthi ingane iganga ngamanzi mina ngingayinakile. Uyibukani ingane? He? Hey bazali kodwa ibukeni ngani mase ke mkhulu ngelinye ilanga usuzoyigada ke ingane uma ngabe ke iphumela ngaphandle mhlawumbe idlala kamanzi ngoba uma ngayigadanga yo mamkhulu ayengeke mamkhulu asiqhubeke.
2: Sawubona anti Maxoli, igama lami kuSimphi Buthelezi. Mina ngoba ikole kade ivaliwe besambile sinoma sawuthenga ibleza yasesifananda technical high school and futhi ngijabule kakhulu ukuthi ngithole ibleza ngoba kade ngifuna futhi okunye ebengikwenza bengichelela ingadi. Ngiyabonga. Bye, ube nosuku oluhle.
0: Ube nosuku oluhle sithandwa sami. Hela, ngiyakutshela mawaki. Siyabakhulekela abantwana bethu inkosi yami. Inkosi nje ayibamboze. Ibamboza nje inkosi bengantshontshwa nje. Bantu bam ngeke nintshontshwe umuntu ngoba inkosi nani ngaso sonke isikhathi. So right, ake siqhubeke.
3: Ubona anti Maxoli, imina okuhle dlamini ngihlala etsheli mnyama. Isitori sami ngizosixoxa namhlanje ukuthi ibhede yami namhlanje ukuthi uma ungibhekele ikhekhe ngakho kumnandi ukuhlala emakhaya. Ngiyabonga anti Maxoli.
0: Ngiyabonga sithandwa sa anti. Happy birthday to you.

0: Shaka mnandi lainda wonye beti nje bayegele e bagodele. Njenga manje sokwe sona leso skati. Iskati sami na awe mlaleli ekteni nige masiqoxe le ndaba. Sibone ukuthi mhlampe ke khona yini esingase siphume nakho wena owazi kangcono. Uyathi ubaba Maswidi ninani ngo professor bami. Yizwi lo mzansi 98.0 FM. 063 820 8448. Uyangisendela lapho iVN yakho okanye ke siyafonelana mina nawe ku 060 480 7164. Sibheka nje indaba yokuthi uma ngabe sekuze kwafinyelela esigabeni sokudutshwa ubaba wasekhaya, mungakanani umonakalo ogcina sewenzeka wena njengokubona kwakho. Ngenzeka umama uyayibona lento, ngenzeka ubaba nawe kuze kufinyeleleke lapho. Uma ngabe usuhleli phansi usubheka ukhona yini umonakalo owenzakalayo, noma uthi hayi bengenze kahle ngavele ngayiyeka kanje kwenzeka ngentando yabo. Alright ke, ake sibone ukuthi ke ubani lo ethini yena ngalesikhathi uma ngabe sibheka okwakhe nje ukuphawula. Ngo 21 minutes past 2 o'clock. Izwi lo mzansi 98.0 FM.
1: Ngiyabingelela ezweni lo mzansi, ngiyabingelela ezweni lo mzansi msakazi, ngibingelela nabalaleli bebonke. Isihlobo sakho hey sasabucayi ukuduba, ikakhulukazi ukuduba kwangababa ekhaya, okwenhloko yekhaya kuyazona izinto kakhulu. Kodwa usuke eduba nje, isuke ikhona into asuke eyidubela, zibe seziyaphambana ke izinto. Uma ikhona into ubaba ayidubelayo ekhaya, sabantwana bethongo thini, uma ikhona ibonakala abantu abadala abangasekho bayayihlaziya bese bebona ukuthi bekufanele ingane yethu idube lento, bekufanele likhiphe lelizwi elikhiphile, akube kusaba kuhle, akulungi msakazi, kuyonakala. Kungcono ngisho ukuduba kwaka mama, noma kungencono nakho, kodwa nje ukuduba kwaka okwaka baba ekhaya kuyazona izinto. Ikhona into impela engahambi kahle, ngoba lokho kuduba ekugcineni kufuneka kuhlalwe phansi kulungiswe ekutheni ubaba aze axole. Ukuduba msakazi akuyona into enhle, kuyenzeka ngezimo ezasemhlabeni.
0: Siyabonga kakhulu baba. Seyenzekile ke yonke lento njengomama

ezinye zezinto esuke sikhuluma ngazo sikhuluma ngezinto eyisuke ithinta ikhaya yingakho siye sithi leli ikhaya lakho ngoba sothi uma ngabe sixoxa athi umlaleli ehlele athi ngaze ngajabula ngenxa ukuthi namhlanje bavele balithinta ngo olwami udaba engibhekene nalo so sengiyazi ukuthi ke uma ngabe nginenkinga ikuphi lokhu mina okufanele ukuthi ke ngikwenze 063 820 8448 angiphinde 063 820 8448 uma ngabe kungenjalo please ngifonele kulula kakhulu ke ukuba uxhumane nami ezindlini zomsakazo ku 060 480 7164 060 480 7164 Na kanjani ngiyobe sengikwazi ukuba ke ngixhumane nawe kunzima kunjalo kodwa ke sitotobeni siye phambili sibone ukuthi kuzokwenzakalani Ngiyakubingelela umsakazi zwini lo mzansi ngiphinde ngibingelele nabalaleli Maxoli udaba okhuluma ngalo sisi udaba olunzima Singamadoda sigcine singasazi ngempela ukuthi ke Ikona kuphi okufanele ukuthi sikwenze kodwa iqiniso limile ukuthi ke siyizinhloko zamakhaya ethu egcineni ngeke siye siyibalekele inkinga esuke sibhekana nazo kubiza ukuthi ke siziqonde okunye asikwenzi ngenxa yokuba ke singamagwala kepha sikwenza ngenxa yokuthi sigcina singabe siseba nalo izwi esingase silisho emakhaya maqede umuntu bese kwazi ukubona indlela nawe osuke uzizwa ngayo kodwa khona akumele ekugcineni sigcine siliduba ikhaya uma ngabe siliduba ubani oyolungisa uma sekubaleka mina nhloko uthi ngicela ukuba ke uanonymous yizwi lomzansi leli 98.0 FM wena okwakho ukuphawula ingabeke kuthini ngalesikhathi ange ngibone ukuthi ke ubani lo ethini yena sawubona maxoli ngethemba ukuthi uyaphila nabalaleli waze wayithinta indaba ngikuyona leyo nkinga okhuluma ngayo namhlanje sengine izinsuku ngingakhulumi nomama wasekhaya ngenxa yezinto ezingangiphathi kahle and uhlobo lomuntu ongakwazi ukuba ke ubonisane naye soke ngigcine ngithatha isinqumo sokuba ngivele ngithule yebo kubukeka kuduba kepha angikwazi ukukhuluma nomuntu okhuluma aze angedlule yizwi lomzansi leli 98.0 FM siyakhuluma nje siyabonisana akukho kunye esingase sikwenze yikona lokhu wena ke kuthini ukuphawula kwakho

0: ngoba amazwi angiphelele. Izinyembezi ke zendoda lezi ezivela lana. Bazalwane ezikhona izinto ezikhona lapha ngaphandle. Kepha futhi ngeke singazami. Ake sizameni ngayo yonke indlela. Once wabona unyembezi lwendoda okwazi ukuthi kusuke sekonakele kakhulu. Bese ngiba nombuzo othi uma siyibona leyo ekhaya sijatshuliswa ikona yini? Ikona yini lokhu okugcina kusenza sijabule? Uma ngabe sizama asithi ke mama ubaba ugcina useyakhala njengoba ekhala. Kukhona yini okuyimizamo esigcina sesikwenzile noma ayikho imizamo esigcina sesiyenzile? Sobabili la sihlalele ekuthenini masisizane ekwakhekeni kwalobudlelwane noma ekwakhekeni kwaleli khaya. Uma sekufinyelela ekudubeni koyedwa, umbuzo uthi lizokwakhiwa kanjani? All right. Maxoli siyenzeka inkinga ebudlelwaneni okuboniswana ngesibalo sabantwana enibadingayo. Anonymous. Okay. Boniswane ngesibalo sabantu enibadingayo. Oh, all right. Lungile. Usezweni lomzansi sawubona? Usezweni lomzansi sawubona?
1: Yebo, sisi Maxoli njani?
0: Ngikhona sithando sami, wena unjani?
1: Ngiyaphila, ngilalela udaba othule kakhulu la. Nami ngiphezukwazi isimo lesigogo wami.
0: Woza man.
1: Into nje engikhalisa kakhulu yiyo le yenyembezi zendoda. Kodwa ngizocela ukungazisho-ke igama lami.
0: Kulungile
1: sithandwa. Inyembezi zendoda sisimaxoli zinzima, ngiyakuvuma lokho. Kodwa nawo amadoda asihlukumezile sabantu besifazane.
0: Okay.
1: So nathi thina abantu besifazane siyakhala kubuhlungu. Into nje lento ibuke ngazi ukuthi mhlambe kube sekuzwela kakhulu ukubona. And ibona into ebuhlungu kakhulu sisimaxoli abaxoli. Thina senze njani? Ngoba bona abaxoli kodwa thina enyembezini zethu kumele sixole. Yabo.
0: Ngiyakuzwa.
1: Kuni kakhulu sisimaxoli, yethu inyanga yabo abantu besilisa siyazwelana nabo, bahlukumezekile, sibahlukumezile. Kodwa ukhona umama okhulume kahle lapha kuwena wathi akazi uphelelwa manje, ngoba nami ngikuyona leyo nto leyo kwamina. About 5 years senze i-separation, umanje ihambile, yadecida ukungashona nokuthi iyahamba. Uyabo, so nje kuningi sabantu besifazane emzini yethu esiyakhile kubuhlungu, lokho nje ngingakusho. Futhi asiyekele enkosini ngoba iyona kuphele yazini.
0: Ngiyakuzwa ma, ngiyabonga kakhulu. All right. Asibonge kakhulu la ku-anonymous. Yo, ngiyamvumela uma umethi inzima. Yes, inzima. Futhi nami ngibonile ukuthi-ke inzima le. UNkulunkulu uthi usethembile. UNkulunkulu uthi usethembile njengenzala abantu. UNkulunkulu usethembile njengenzala abantu. And iqiniso lalithi uma ngabe kukhala indoda kusuke sekuzwele, kusho ukuthi kwaze kwafika egcineni. All right? Ngiyavuma. Yes, ngiyavuma. Engenxa yezinto esizizwile sazibona zenzeka. Kodwa once kwazi kwafinyelela esigabeni sokuthi manje sekukhala yena, kusho ukuthi sekufike manje ekugcineni. So njengoba sekufike ekugcineni, isiyabuya back ke manje le ndaba ibuya kumuntu wesilisa, ibuya kumuntu wesifazane, ibuya kumama. Uyazi ukuthi abantu besifazane indlela izinto thina esizithwele ngayo, sithwele sathwela ubuhlungu babayeni bethu bobudlelwane sinabo, kodwa futhi at the same time lento kufanele ukuthi ihambe igcini yophenduka, iphenduke futhi ibe umzali kumuntu oselimele. Yo, angazi noma uyangithola yini. Yikho ngoba ngikhuluma lento ngise

0: Ngizweni mina engiwuzwayo ngingazi ukuthi mhlambe kuyafinyeleleka yini lapho ifana nani lento ifana nokuthi ngibe nomntwana ekhaya uma ngabe nginomntwana njengomama lomntwana enginaye uyahlupa kufika abantu ngapha nangapha bezo reporta ukuhlupa kwakhe kufika abantu bangilande sebemshaya kubhlungu kumina kepha kukhona into engapheli ikhona lento uNkulunkulu angazi noma ngizothi mhlambe akayifaka ngayini yokuthi uma ngabe sezenzekile lezi zinto abazenzile kodwa egcineni mayingapheli le ethi uyangidinga njengoma wakhe sesishindoda zikhona ikhathi eyifinyelela la esekuthenini ke sithi thina vela kusiyo wakithi yabona sekungenzeka noma ngabe yini kodwa umbuzo uthi Isuki siphelile ngempela yini leyanto yothando lokujula kaNkuluNkulu ngomuntu nokunakekela wena njengomuntu wesifazane. Yizwi loMzansi 98.0 FM ijulile and inzima. Uma ngabe sizoyibheka lightly angeke vele size siphume nesombululo nanomjula wayo ukuthi njobila iyakuphi la ikhona. Kepha Uma ngabe sethule esekhala akasakhali kunoma ngabe ubani usekhala kuma wakhe lola yabona ukhala kuma wakhe lola oyimina nkosikazi yakhe ke njengamanye lo muzwa lolothando really lusuke lungasekho usezwini loMzansi sawubona Hello baba
1: uyangizwa
0: Ngiyakuzwa bhuti wami
1: Ah mthathandaba
0: baba
1: we athi masikole yazi ngaze ngamfesa ubaba uNgqobo esekhuluphele nobaba uMashimane maphumule emlazi kulesi sihloko ngoba ngiyabanzi imvamisa izinto ezakhayo lakhe izinto amadoda ave beyikhuluma and mina ke ngicamba manga ngiyakheka ngoba nje ngibalalele ngini lukhathi ubaba uNgqobo esekhuluphele nomaphumulo emlazi masikole bena yazi uMbali usanda kuphuma ngizamthandeka ngoba nami ngumuntu wesilisa ukuthi ngiyavuma impela ukuthi bakhona abantu besilisa abahlukumeza abantu besilisa bona kodwa Macholi mina engikwazi okuncane andalani okuncane engikwaziyo ukuthi Macholi indoda ihluphe ngokuba yisokha engikwaziyo okunyekekeke ayisengajabulela ubuni la engiyakhona mina Macholi ukuthi ngibuhlungu simacholi kulabantu besifazane abaye bathi uma bengena emendweni ethi umuntu uyovusa umuzwa kamthethandaba kanti uyazi ukuthi yena hhayi ngoba sathi ezovusa umuzi uze ngomishini mthethandaba yini umishini kunomuntu simacholi oqoma ngoba ebona uhlobo lemoto ohamba ngalo besayithola ukuthi usebenza kahle angafuni ukuqoma wena ngoba ebona isiqu sakho echaza indlela okhuluma ngayo ufuna ukwazi kuqala ukuthi uphila ngani isengena kuwena yini izonza bese abheke isikhanda phansi eze ngathi uze othandweni la maculo ke ngiyakhona sisi uma umuntu esilisa ephelelwa umsebenzi abanye abantu besifazane simaculo bayashintsha umuntu aveze ubuyena ngoba indoda ingasebenzi ngakho ke simaculo iningi labantu abadabethe bekhetha ukuyithulela ngoba ifo ithi lo muntu wesifulo lo wesifazane mangabe sekuhle or esebenza Ziningi izinto azenzayo endlini eziba ushintsho okhombisa ukuthi uyena usebeka izinto etafuleni kodwa lapho akhona wathi ugcine imini engamenza waba lapho kodwa ngamaculo okumthanda sinimbekeze ngithule but lokhu impela kuwona kokhala ngathi umthethanda abanikhona ngithi musa ukuthula uma ngabe uthule ingabe inkukhu yakha yini mina ke lana ke lapho mlacholo kahlahle into engifuna iveza ukuthi iningi lethu macholi njengoba uthole ukuthi sebethula bona macholi lethu yalandelela imvabisa umuntu wesifazane osuke eseshintshe kahlahle indlela ebekade enza ngayo ekhaya ngoba ubabe ngasasebenzi kube khona ukuthi azonisha zona angamtsheli futhi ngomlomo ukuthi cha wesibanibani ngibe ubona ngenza kanjekahle kahle angisekho right ngoba wangithathe ekhaya ngoba uthi uzongondla kwahankanzela kanjekanjalo but na uphela manje kumsebenzi mina usungivelele manje yini edala ukuthi even ukujabula ekhaya mina ngabe ngisakuthola ngoba nakho asebenzi sekusebenza wena
2: mini ngeke maxoxe why vele lo muntu engazile ngeke ngisho ukuthi uyozobusuku wakamthanda ikho ngicela why kwengomeshini ngoba efuna ukuthola qala ukuthi uma ngimkoma usebenza kanjani nomuntu noma usebenzaphi and unani yina nayo kanti mina ngicela ngazi ukuthi umuntu uma ubuthanda ipha lapho maxoxe ngithanda umaxoxe ngokuthi umaxoxe uma ubi isiqhu sakhe

0: not ukuthi ufundile usebenzaphi and unani matshalo umuntu ngoba phela wena maxoli uma sothi sakha into ethiwa umuntu yakha ngoba ngiyazi ukuthi usemaxoli udokotela ngeke ngize ngiyeni mina leyo nto angitshele ukuthi njengothando ngoba ukuphela komsebenzi wakho sibempeleni ngizohamba yona ke maxoli ke mina sekuye ngibone yenziwa iningi nothi bonke iningi labantu besifazane ukuthi uma kuphela umsebenzi imvamisa obaba umama ekhaya uyashintsha ukhombisa futhi ngezenza ukuthi ene cha kasethi la angisekho right ngoba lo muntu asangithi imali asazi ukuthi asazi ukunganekela kodwa ekugcineni akamtshele ngomuntu womuchamba uthandayo njengoba nje usuhleli kanje mina angikho right uba lenzeke izenzo usuba bakhethe ukuthi ayigculele ambuke bathi kombuzo ukuthi maculi lo muntu kade ubuza ungabe ukuthula kuyakha yini bathi maculi kumuntu uma ngabe omtshanda aluthene uvele umshini ngoba even omunye bombuthe we must bani ba ngoba usuwenzayo nje mntwana impela ikuphi la engibone khona athi mina awungeki bani bani yazi ngikhathele abo qala kade mina ngisebenza
1: weva maculi
0: awungeki phansi okokuqala mina kade ngisebenza la magama ukuthi wakhipha ngoba wena umuntu osilisa usasebenzi so mina ikhona ukuthi mina bengicela kule babesifazane umuntu mesuke ethi uya lapho ngoba ekusho umuntu angayi ngoba ethi ukusho umuntu ngempela kaphela uyazazi ene jele uzena ngokuthi lo muntu ngimkome ngoba usebenza kahle unomuntu unale moto ngeyilambe ngoba umuntu othola konke lokho osimama waxolo uyamshintshela esilisi ngiyabonga maxolo
1: ake ngibonge baba all right yizwi lomzansi 98.0 FM mhlambe ukukha phezulu kulokho ubaba qeda ukukhuluma ngakho njengamanje well ogcina mhlambe kuthinta umsebenzi ophelayo ubaba agcina ayomuntu othulile uyazi ukuthi ake ngikhulume nomuntu okanjalo njengamanje kodwa futhi owaba nonkosikazi okwazi ukubona inhliziyo yomyeni wakhe abanye abantu besifazane noma engeze ukukhuluma mhlambe enabantu abaningi kodwa bakhona abantu besifazane abaye balinyazwe ukuthi umyeni wakhe akekho right and uyabona ukuthi ingenxa yokuphelelwa umsebenzi yabona into eyenzakalayo ke ukuvala umnyango kabo baba yabona ezimene ezinjalo ayikho lento yobudoda bazalwane ijulile lento yobunhloko I wish ngaba abantu abadala bakhona la basilalele baphawule lento yobunhloko ijulile kunezinto okumele ukuthi noma ngabe kuthiwa zinzima kangakanani ungazibalekeli ezidinga vele ukuthi ziqalo ubaba njengani njengakho lokho ukuthi umsebenzi awusekho Akungabi nje ukuthi ngishilo nje ukuthi umsebenzi awusekho. Kodwa leyo nto inokujula phakathi okubiza ukuthi icela unkosikazi wakho nihlale phansi. Yebo uyazi. Kodwa kunomehluko phakathi kokwazi nokuthi into sixoxe ngayo. Ukuxoxa ngayo isuke isidinga abantu ababili. Kodwa kuyisho nje sidlangalaleni kukhona ingane khona bani. Anikhulumi leyo nto leyo uvele wayisho. Ngaleyo ndlela nizokhuluma ngayo sakubonisana njengoba isimo sinjena. Nje kunezinto okumele singazibalekeli. Siziqonde nkosikazi. After imfihlo yomntwana odlulile emhlabeni ngiyazi uzizwa kanjani inkosikazi wami ngiyazi futhi nami ngizizwa kanjani kepha inkosikazi kuno 1 no 2 no 3 kunamaqiniso esigcina siwabalekele kodwa futhi angaba usizo uma ngasi sibe nesibindi thina madoda okubhekana naso
2: ayo ngibingelele wemsakazi ngibingelele nabalaleli hayi msakazi kulolu daba lulu lokuduba ukuthi ngabe liyasiza noma ngabe lisixazululo na hayi ngithi mina lisixazululo ngoba alikho ilungelo lokuthi umuntu esimame umbeke isandla and alikho ilungelo lokuthi umuntu esimame ukhuluma amagama alumelayo isixazululo nje sekuyisona leso emadodeni ukuduba mina ke ngikhuluma ngento engiyenzayo ukuduba ngoba ukuduba ngiyakwenza mina mengibona into singiqakile ngiyaphuma ngushiya umuzi ngihambe ukuthi ngiyapi kwazi mina ngihambe ngiye lapho ngobuya sengibhodlile yona ndlela engomshaya ngayo ngoba ayikho enye indlela msakazi sithola ithayela kunomoya singamadoda yabona ukuduba nje isona sixazululo umuntu esimama kalokothwa awukhulumi noma ikuphi uzokhuluma kuyena uzoba yicala lokho uzoqeqeqisa inkantolo ngikhuluma ngesibonelo nje msakazi isilo namhlanje nasi isilo siyindaba mlonyeni ngokukhuluma asimthinta

Abanye abantu besilisa ukuduba ekhaya basidukiswa isimo sokuthi uma ngabe umama wakho umthanda kepha engafuni ukuadmitha ezinye izinto omtshela zona kufuna ukuthi kugcine yena ngaso sonke isikhathi. So izinto ugcina usaba ukuyikhuluma kuyena ngokuthi ubone ngathi uyamhetha uma umtshela izinto ezibalulekile ezempilo. So uthi indoda igcina iduba mhlambe ingasakhulumi naye okanye igcina isiduba ekhaya ngoba ingakwazi ukuxoxa, kanti kumama lapho khona indoda esofuneke ikhululeke khona ngoba so sokumama wesibili lo. Ngisho intombini akuthiwa intombi yakho, intombi yakho uma ungasazi ukukhuluma nayo thola usuke uyayisaba ngoba uyayazi ukuthi isidlamlilo, uma wathi uyayitshela kube ngathi usuyiphoxile, kukhale naqala umuntu ongathi wena.

ekuqaleni bayichitha ekuqaleni kanti ngokuhamba kwesikhathi uzolunga. Yabona? Uma ngabe eselungile bese ziyaqala izinto ziyaphenduka. Ziphenduka owesifazane akasenayi interest yokuthintwa. Akasenayi interest yokupheka yokuserva umyeni wakhe the way ayene interest ngayo mhla ifika kuleli khaya. Ezinye izinto ziyonakala kodwa singaboni ukuthi ziyonakala. Kwangathi kungathi uma ngabe kunomndeni okanjalo sengibona ukuthi uNkulunkulu usengambulelikile, uNkulunkulu usengisizile. Bese ngikwazi futhi ukuthi ngibuyele kuNkosikazi wami, ngizama ukuthi naye abe right, ngingaveli ngithule. Kunabantu abavele bahamba bashiya amakhaya aqede babuyele emakhaya bahlala phansi kuzobe namhlanje abakaze basho lutho. Umbuzo uthi expect ukuthi kwenzakaleni. Kunamaqiniso noma singawabalekela bobaba ayoloko emiye njalo. Bese kuzokufinyelela esigabeni sokuthi kunezinto engeke mina njengobaba ngisakhuluma ngazo okungenani ngovele ngithule ngithi du ngidube nakuba lento engidubayo ingidinga. Into enzima kakhulu ukuthi le ngidubayo iyangidinga. So njengoba ingidinga ke ngizosizakala kanjani? Ithiwe la kufanele uqale khona ke manje uconsult even nakubantu abadala kunawe. Maqede siwavume even namaphutha ethu. Ngoba into esishaya kakhulu ukungavumi amaphutha eswenzile. Nani bantu besifazane liyezeleni August. Ukungavumi amaphutha eswenzi angihambanga kahle nkosikazi. Ngiyazelahla kuwe. And ngimusa futhi ukulindela ukuthi ekuseni uzovuka esecula eculiswa inkomishi yetiya zobe kwenzelezo kuzothatha isikhathi. Okwakho ke sekuyikona ukubekezela wenze sho ukuthi ngizokwenza kangcono kunakuqala ngingabuyeli laphana. Ukuduba kwenza umonakalo ngoba ngenkathi uduba ugcina usuwenza umonakalo omkhulu kunalo oshiye ekhaya. Bangakanani abantu abanabantwana ngaphandle abatholakala ngokuduba ikhaya. Yizwi loMzansi 98.0 FM sengiqedile ngiyabonga kakhulu. Abakwa Unique Wellness Center baseThekwini edolobheni kunumber 21 kuJoe Slovo Street. Uma ngabe umuntu othi ngiyafisa ukuba ngihlanzo wami umzimba, ngidetoxe, ngikhiphe konke ukungcola, bavakashele eUnique Wellness Center. Uma ngabe uthi nje cha nami sengadutshwa la isikhathi eside angisazi lutho vele ubavakashele nje eUnique Wellness Center ukwazi ukuthola usizo okuyilona lona ozolidinga. Amaphalishi abo anamandla kakhulu ekuvuseleleni imizwa kakhulukazi kowesilisa kanjalo nowesifazane ukuze konke uma ngabe sifuna ukucula ku-end up futhi kuqala kabusha kwenze ngendlela efanele. Kuningi ke othuma ukuthola iUnique Wellness Center uma ufika khona bese uyakuthola. Kodwa kubalekile musu kuhlala wazi ukuthi ngine acid, ngine cholesterol, nginazo zonke nje izifo nami ngihlulekayo ukuthi ngingazichaza ukuthi ngiphethwe yini. Bavakashele bakhona ke eThekwini edolobheni unumber 21 kuJoe Slovo Street. Yila ungabathola khona. Bambi inamba yabo yocingo. Inamba yocingo ithi 072 9326 787. Angiphinde 072 9326 787. Uma ngabe ungayibambanga bavakashele epagini labo lwa Facebook, vakashele epagini labo lwa TikTok ila uzothola khona mayelana nemininingwane nezinto nje abazenzayo. Uma mvela somhle useyaphuma ke njengamanje kodwa ke uthi uyabonga kakhulu ngokuba uhlale naye kusukela lapha 12 kwaze kwaba yisona isikhathi samanje. Nezinto zonke nje esithe sakhuluma ngazo namhlanje wawusuba yingxenye yazo. Kancane kancane kukhona la esiya khona. Mina ke uma kukuhle enkosini na kanjani ngesonto elizayo ngesikhathi esifanayo ngiyobe ngikhona la ngihleli kusona lesiqiki ngithi leli lona yikhaya lakho nisale kahle.

0: zulu mahle by the way sokhuluma no Sine ingane zesithembu kwesizwe ukuthi khamba kanjani somcheck uSine ukuthi khamba kanjani ngathi babuyela lapha kuyingane zesithembu kwesizwe ukuthi kuzohamba kanjani kukhona nezindaba bese besiyiphethe makuyisonto intaba mina ngakhohlwa nje ukuthi lolu hlelo luqhaswe yithemba lokuphila ithemba lokuphila umuntu osiza kakhulu kuyidakamizwa iwunga insangu ikhube isinemfu yes so wazi ukuthi yiwona kamakhamba asiza kakhulu ke mawubhekene neyinkinga zotshwala ama drugs isinemfu yes yokwazi ukuthi uxhumane ke nabo ke lababantu ke bethemba lokuphila kanye nomuthi kuthiwa i-distress. Distress isiza kakhulu kwi-stress elinye ikhambi lisiza kakhulu. Sibona ukuthi wazi umthola lo dinga isihlobo sakhe izwe sabona.
1: Yebo sabona.
0: Yebo kunjani?
1: Kuyaphila futhi masithi njani?
0: Sikhona sikhuluma nobani?
1: Ngikhuluma noThandiwe Mkhize osemarekiseki kodwa uzala e-Riverside.
0: Oh yes, Thandiwe yes ma.
1: Yebo, bengicela ukufunisa izihlobo zaka Mawani okuLindiwe Mkhize.
0: Yeah.
1: Wayengasichazeli kahle kahle ukuthi uzalwa nobani, uzalwa ubani. Wasifika nokuthi wayezalwa uMandlovu. Elokishini lase Entuzuma kwaNozala.
0: Mhm.
1: Uma sizwa abanye bathi sebathutha lapho kwathuthwa kudala ngoba ngicabanga ukuthi mhlawumbe wahamba ngalapho kwako mhlawumbe o 91 kanje manje asazi umuntu nje ngasesayidini labo naye usaze wasishiya emhlabeni
0: ya
1: besicela nje onolwazi noma ngakuthiwa mhlawumbe babefunda naye kukwazi nje isihlobo ukuthi ke kwako obani
0: uthe obani obafunayo
1: izihlobo zakaLindiwe Mkhize.
0: Ya.
1: Yebo.
0: Wayehlala kuphi?
1: Wathi wazala eNtuzuma kwaNozaza, emafleti namadala. Kodwa kuthiwa bathutha lapho ukuthi asazeke bathutha bayazi.
0: Ubaba kwakubani yena ubaba wakho?
1: Ubaba wami uRobert Mbodzi. Abangala eRiverside.
0: Ngizela abantu bayeza ukuthi oh hayi bo nangu lowazana nosibani bani kanje. Yeah.
1: Ngalapho wasuka nathi ngalapho wasuka nomuntu akaZamini eXoxo waseXoxo.
0: Yeah.
1: Yebo.
0: Kusho kwase kubaba wenomusha loyo.
1: Kwakubaba wami.
0: Oh yes yeah. Oh baba uzala wena loyo. Yeah.
1: Yebo baba uzala mina lo bese lo munye ozala ingane leza sekhaya ezingilamaye.
0: Okay. Khamba ukukhuluma na ulalele nje labantu bakhona khuluma nabo.
1: Ingathi mndeni wakaMkhize uma ngabe nazi uLindiwe Mkhize owahamba ngeminyaka yabo 91 mangicabanga. Kuwukuthi ukubala amalokishi amaningi noma ngakuthiwa niSendwedwe noma niSentuzuma noma niKeti konke zamalokisha lapha eThekwini ngiyanicela. Sicela ukunazi siyamdinga kakhulu. Ngoba noma akasekho emhlabeni.
0: Mhm.
1: Inamba engangithola kuyona u072
0: yes
1: 704
0: right
1: 7018
0: phinda futhi
1: 072
0: yeah
1: 704
0: yes
1: 7018
0: no siyabonga ke ma.
1: Yebo ngiyacela kakhulu.
0: No siyabonga sithembe bazwe bazokuthinta manje.
1: Yabonga.
0: Right. Sikhuluma njalo ke noSisi. Udinga ihlobo zakhe. Niyamazi. Sini abanye bamukuthi hayibo siyamkhumbula uma wakhe. Mthinteni ke bakuthi ke ingane ikwazi ukuxhumana nabantu bakubo. Kuba mnandi kanje labantu mase bebonana bakuthi awu nansi ingane yakwethu ingane kaBhuti. Nansi uyu yena nje. Ingane kaSisi. Ngisho ihambe ihleka. Yu yena nje. Right. Umsakazo yizwa sibona somthola lo munye futhi sikhulume naye now udinga isihlobo befone ngomsombuluko izwi sambani
2: baba masithi njani
0: sikhona baba kunjani
2: hayi sikhona ukhuluma noSiboniso Mabaso noPepetheni nandadem
0: yes sibo
2: yebo baba ngihlangana nomunye usisi lana waka khanyeza so

0: kwangazwana naye ngagcina sengithole izingane ezithu umfana nentombazana.
1: Yeah.
0: So wayedinga abazali bakhe ubabakhe wathiwa u7 wakakhanyeze.
1: Yes.
0: Umfowabo kwakuqinisa umfowabo kwakhanyezi babehlala emahlabathini kangcolosi. Basuka khona besuswa yikhukhula uma wakhe kwakumamkhize waze wahamba nje emhlabeni ngaze kwaphoqeleka ukuthi ngimbeke la ngoba la akhulela khona wakhulela komunye umuzi wakaxulu la kwamakhathini la ngase enanda la kamawula.
1: Yeah.
0: So kumayelana nokuthi iy'ngane sengifuna zazi komalume wazo ngoba zikwazi komalume kwazi ngifuna ugulu wakhe umamkhize owayegane ukhanyezi ubab7.
1: Yes.
0: Ehhe.
1: No kulungile uma wabo usadlula uma wabantwana.
0: Usadlula uma wabantwana ngafuna ngaze ngagcina ngimbekile lekhaya sengambeka lekhaya manje bekufuna kwenzeke ngohlelo lakhona ngimthathe bamthathe bayombeka komalume wakhe ngoba kubo kwakhe ukhona umndeni wakubo kwakhe kuphoqeleka ukuthi funeka aye kobeka kubo komalume wakhe la ezalwa khona. So ngidinga umamkhize mina okuma wakhe.
1: Ya, othe ukhonjwa kuphi?
0: Akazi ukuthi ukhonjwa kuphi manje kodwa babehlala emahlabathini kangcolosi.
1: Okay, nokulungile igama la makoti lo ndodakazi kwakubani?
0: Kwakuzakithi Sindi Khanyizi.
1: Oh yes, no bayezwa abantu. So babengekho ngisho nasemgcwabeni.
0: Akezwa ba.
1: Babengekho ngisho nasemgcwabeni efihlo.
0: Babengekho nokuba khona emgcwabeni ngoba nami ngangibazi kahle. Ukhona kodwa untombazane osiswabo kaka anele nozama usiswabo kuthiwa uyinesi manje angazi ukuthi usebenzela kuphi igama lakhe uZandile.
1: So wena kwenzeka yonke into ukufihla la wawuwedwa?
0: Ngakingedwa nje nomama lo owakhulela kuyena uAnele wala enanda emangweni wena wayekhona ke simbeka.
1: Ngibuka umzimo wabhekana nabo ngoba phela ubaba umama ubuya ugijima uyohlala ekhonini etshalini umboze uchaze ukuthi kwenzekaleni. Ngiyasibuka nje isimo wadlula kusona ubuye futhi uzobe ubaba ngala futhi.
0: Hayi, ngadlula esimweni esibi kakhulu
1: kwakunzima kakhulu.
0: Ngiyafisa nje lo mama lona okhulu abayiveze umamkhize ayiveze ngoba isisiside isikhathi wayekhala nje uzakithi ekhala ngaye ethi uma wakhe akamazi wamshiya nje esemncane emshiya kulo mama wathi ngicela anti ungibhekele lengane mina akaphindanga ke wabuya-ke ukuzomlanda.
1: Emshiya kuphi?
0: Wayemshiya eDube Village lapha kamawula ku-Antineli.
1: Hayi, ngoba usuyichaze kahle sebezwileke. Izishoko iy'namba zakho-ke?
0: Inamba yami u-060.
1: Yeah.
0: 795.
1: Yeah.
0: 7583.
1: Yeah.
0: Yebo.
1: Oyiphinde futhi?
0: 060.
1: Yeah.
0: 795.
1: Yeah.
0: 7583.
1: Ayi, kha uyayishaya. Wena ungasebenza e-Home Affairs.
0: Yebo.
1: Unakho nje lokho ukuthi ungasebenza e-Home Affairs. Ngendlela oyibiza ngakhona izinto nje. Zandile Dlovu.
0: Yebo futhi
1: mase. Chembi Mkhize. Uphinde futhi. Zisho futhi number.
0: 060.
1: Yes.
0: 795.
1: Yeah.
0: 7583.
1: Ah, ungasebenza ngisho nase clinic. Abazojova, abazoxhubuza.
0: Oh mase dina sengilibala okuncane nje.
1: Yes.
0: Ngadukelana nomngani wami. Okuthiwa umbuso wenkosi Guma. Yeah. Kubo kamaphumulo lensizwa emnyama ende nje nomzimba.
1: Yeah.
0: Sasebenza naye laphana kwasidingo laphana u-security sasebenzela emtateni nayo lensizwa le ngicela umbuso wenkosi Guma angithinte kuyona le namba babengazi ngobhejane emsebenzini.
1: Oh yes, oh yes.
0: Ngangidume ngekabhejane nje.
1: Why ubobhejane ungabe mhlawumbe ubathe

0: ngafunda ngiphakathi kwikampani futhi ikampani yangikhokhela ifundo zami ngaze ngaqeda ngifunda engineering ngangena ke ngaba ngenza quality assurance
1: yes
0: ngaze ngaqeda khona ngafikela to the point la ngasebenza ngisebenzile nje ku angazi noma nga Eskom
1: yes
0: ngingambiza u Eskom ama project lamakhulu ukhusile project I was part of that midupi project le supplier
1: ibona abaphethe
0: ibona abastaba nalokho esusebenzisayo uphuma kubona so those are the project engasebenza kukona for isikhathe side then umuntu weza ngala e KZN sengiza nomndeni senginonkosikazi sengishadelwe ngafika ngasebenza for one of the biggest engineering companies emkhondeni ma respect
1: yes
0: kula izinto zinakale kakhulu kakhulu baba ngoba lapho imali bisinkulu isiningi hayi ngangena kakhulu kuyidakamizwa ngazidla idakamizwa kodwa kwabheda kakhulu uma sengidropa istandard ngoba uma udla idakamizwa iyayithatha imali so kuya kancane kancane ungena ezikweletini angena ezikweletini ikweleti mase ngasakwazi ukuzimanage ngagcina sengidayisa some of my assets uqala nje ngento encane kwadayiseka imoto kwadayiseka nje izinto kwaya umuntu wehla wadrop istandard ngangena kusidakamizwa kubizwa ukuthi irock crack cocaine angena kuyona ayike yoni it's a more uma uyiqalile nje ingase ungalokho uyidlile njalo ehe inkinga ke ngayo ikwenza ukuthi ube hype mase kwakhona othi ngoba manje le ikwenza ube hype awuthole le ezidowna ezoba yidowna kula kungena khona ke iwunga kumina bengithi ngiyadowna ayikwala impilo ke ibetter khona ngoba bekungasasebenzeki ngalahlekelwa nje into yonke uma kukhulunywa ukuthi ngalahlekelwa into yonke ayikho into engayidayisanga ngadayisa konke ngalahlekelwa umsebenzi kwayena unkosikazi ngamluza ngaba yinto nje iphelekehle ngingayibiza kanjalo ngayiphelekehle ngalahlekelwa into yonke kwaba umusa ngoba naye sebona impilo ngoba besinengane athi awuyingani uyothola usizo esengisiza hayi as a wife sengisiza manje ezwela ingane ecabangela ingane ukuthi for the sake of ingane angikuthathe uye endaweni yokusizakala ngoba unenkinga ngavuma ngoba nami ngase ngikhathele impilo ngangiyiphila yayibhlungu kakhulu ngangayifisi angifisele ngisho isitha impilo ngangiyiphila ngavuma ngathi hayi no asambe ke ngiyobona la le ndawo ekuthiwa umuntu uyasizakala khona ngafika nje umuzi odelelekile ngcwele impakamo nakhona ngoba I'm a quality engineer uyabona noma sengiyiphara kodwa lento ngisakuthwele kumina ukuthi mina
1: pride
0: yes ngafakazelwa nje what I know awukuhlale ulalele abanye abantu who have gone through the same thing ngahlala nje 2 minutes ngalalela ubufakazi abafethu abafakaza ngoJesu obasizile kulenkinga enginayo amasi mention ukuthi ngasekuzamiwe ngisho emsebenzini because inkinga yayisivelile ukuthi nginenkinga
1: egubhe gold
0: cha cha la ema respect
1: emkhondeni
0: yes ngazanywa ukuhanjiswa kuba rehab umuntu ebeye rehab mhlambe ngizo last 1 month ngiphinde ngibuyele
1: khona ngithi bese kunohlelo lakho no EAP
0: yes no AA yonke nje ngayi attenda wonke lama programs because ngokomthetho abakwazi bavele bakuxoshe without baqale bakunikeze usizo nabo bebenza into umthetho obabophayo ukuthi kumele bayenze bazama yonke lento bengiya mhlambe ngihlale ngiqede yonke iprogram kodwa ngizothi nje ngibuya into yokuqala engizobe ngiyifuna yisona isidakamizo so up until ngaza kulolu hlelo la
1: bekudismissile
0: ngagcina sengiluza umsebenzi baba yes ngagcina sengiluza umsebenzi ngiluza ngidayise ngisho iproperty yasemsebenzini ngadayisa ama laptop ngadayisa yonke into yayivelu yasemsebenzini ngoba ezami ngase ngiqedile
1: ekhaya la uzalwa khona bathini ama sibling akho obaba noma nabafuni
0: eyidakamizwa ekhaya ngoba ngangingasekho phambi kwabo ngise kwaZulu Natal nginonkosikazi abantu abalimala kakhulu ngoba bayibona abasekhweni kuzibona babeseduze babona babefihleliwe laba basegoli bebazi ukuthi nje ngidakwa utshwala ngoba vele ngiphuma emndenini.

0: into yokudakwa into yasekhaya.
1: Ngiyathanda lo shoyo.
0: Yes.
1: Kuma families kuphuzwa open kungamnankinga nje ukuthi into yasekhaya.
0: Yes.
1: Ngale ndlela ukuthi noma uphuza uyingane ubone kungekho into errong.
0: Kunjalo, kunjalo baba. Kunjalo. So kubona babeyitshela ukuthi nje kusase utshwala. Ngoba futhi akekho nomuntu ongasukuma mhlambe athi uyayikhuza leyo
1: nto leyo
0: ngoba kuyaphuza ekhaya ubungayitholi i drink noma uanyanise efrijini kodwa ubuzoyithola ibhiya bekungancanyeni ukuthi kukulanjwe endlini kodwa ibhiya ufica uyithole.
1: Yes.
0: Mina ngangiphuza ibhiya noma wami ngangiphuza ibhiya uma sihlale kanje siyiphuza share
1: yeah.
0: Ingudu ye Black Label
1: futhi kube kuhle nje
0: kube kuhle futhi akwenze uma engibone ngathi ngikhathazekile kube uyena ofara asho ukuthi ayi awuthole nako kuncane mhlambe uzofila kangcono.
1: Yes.
0: Yes. So inkinga noma bebeyibona kodwa indlela ukuthi bangangikhuza ibingekho ngoba nakuyona linga introducewa vele like ubaba noma bebephuza bashayane njalo ngolesihlanu
1: damage yenzeke enganeni.
0: Yes.
1: Yes.
0: Yes. So nje kwakuyimpilo ngangiyiphila leyo ngoba i lifestyle sasiyiphile ekhaya. Omakhelwane kwakuyinto enjalo vele nase next door.
1: Nabo makhelwane baphuza futhi.
0: Yinto nje ejoyelekile.
1: Into approve ekuhlaleni.
0: Injalo, injalo.
1: Yeah.
0: Injalo.
1: Ngiyayithanda indlela ichaza ngakhona.
0: Yes. So nje umonakalo wabamkhulu baba to the point nami ngase ngifisa ukuthi kungcono ukuthi ngingafa.
1: Hmm.
0: Ngoba ngangingasayifisi impilo ngangiyiphila futhi ngakuzama because hey ngakuzama ukuthi ngingcono ngiyithathe lempilo ngoba ngase ngibuka izinto sezingilahlekele ezematerial imoto ngase ngidayisile because I had about over 4 cars engayidayisa property engakudayisa umuzi ngilahlekelwe yonke into ingekho nje into manje uma ngibuka umonakalo yayingekho into yayingangisiza ngisho noma ngingasizakala edakamizweni kodwa ukuthi ngibuyele negama lami laliselingqolisekile ubani ongaphinda ngiqashe ngoba igama lami ngixoshiwe ngoba I'm a drug addict ayisekho enye inkampani engaphinde iqashe umuntu onjalo.
1: Nawe usuyimukelile futhi lento isikwi system kuwena manje
0: kunjalo kunjalo baba kwakunjalo. So nje
1: lawu kuzama khona ukuyibulala wenze njani
0: kwakuyintambo.
1: Yeah.
0: Ngazama intambo ngiyakhumbula kwakuhlatshiwe.
1: Yeah.
0: Kwakuhlatshiwe kunentambo zeyikhulekwe ngayo isikabhu lezi zisohlatshwa lapho. Ngayibona le ntambo futhi iqinile ngasho ukuthi hayi namhlanje ngiyaqeda ngempilo yami ngoba nganginomzwa ngedwa. Ngisho noma kwakugcwele endlini kuselebratewa ngoba ekhaya kukholelwa emadlozini.
1: Yes.
0: Yes. So kwakwenza umsebenzi kodwa nje nganginomzwane ndedwa kunento nje ngangingenako ukuthula ngenxa yezinto ezazingilahlekele. Mina ngaze ngadiagnose ngoba ngaya kodokotela ekuqaleni kodwa hayi no nginalento ebizwa ukuthi depression. Kodwa nje depression so ngicanga ukuthi kwakuse ukusuffer from leyo nto ngoba nganginalento njalo ingase ngingayibulali ngase ngingayibulali
1: kunama voices akhulumayo kuwena ukuthi sibulale ngeke ukwazi ukuhlalela lento uzoba right emva kwalo
0: ngizwa uma futhi nalabo ngoba abantu abahlukumezeka kakhulu baba yilabantu abasithanda unkosikazi wami akekho umuntu ohlukumezeke njengalamuntu nengane because babeyibona impilo yami kwenzeka yonke lento le so ngangifuna nabo ukuthi ngcono bakhale kanye ngoba kade ngabakhalisa. Yes.
1: Wayithatha ini ilokhu izintambo sothi qeda wena nagusha ngiyafuna leyo ntambo ongiboleka.
0: Ngasha ubugwala baba. Ngasha ubugwala ngathi mase sengiphezukwasi sihlahla. Mase kumele ngiyenze ngangasithola isibindi sokuthi ngiyenze leyo nto leyo.
1: Wa postpone.
0: Ngalokho ngipostpone kodwa ilokhu ikhona enhlizweni yami. Isifiso sokuthi ngangishoda nje ngesibindi sokuthi ngigcine ngiyenzile futhi ngiyacabanga ukuthi uma ngagcina ngingalithulanga usizo ngoba ngahlangana noJesu ngizoyisho nje baba
1: yes
0: ngahlangana noJesu ngoba ayiki
1: imajiso onkosikazi lapha
0: ungisa lapha ya ukuthi ngiyozama ukusizakala ngiyafika ngifika insizwa nje obhuti umzwandile nangu seduze kwami
1: yes so masiswanye siyakuyena
0: yes yes bafakaza ngoJesu

0: uJesu ubasizile kulenkinga ngathi ayi awuthi ke ngiyilalele lento le uyakwazi uJesu ukusiza umuntu kulento engikuyona ngayilalela ngezwe ubufakazi befakaza ngamandla ukuthi hayi bebe futhi mangibiza ubufakazi babecwile ukudlula mina ithemba labuya ngayinikeza ithuba lento kaJesu ngasizakala kwa ukuthi nje ngiyayamkela kodwa ke ukwamkela uJesu kwakwa azange kube ukuthi ngihlukana nezidakamizwa kuphela kodwa kwabuya umndeni
1: yes
0: ngasindiswa kuthe ukusindiswa kwami impilo yaqoqeka unkosikazi wami wabuya
1: hayibo siyabonga
0: amen ngikhuluma namhlanje sinengane yesibili after sesibuyiselene nonkosikazi wami kwabuya nomsebenzi ngiyasebenza namhlanje as an asset manager is one of the biggest investment ezikhona ukuthi ngeke ngiyimention for the sake nje
1: yes it's to the company
0: yes it's to yebo ngiyasebenza uNkulunkulu nje uyibuselile baba impilo yami nginokuthula into ngangingenayo ngoba ngisasebenza nganginemali yonke kodwa ukuthula ngangingenako
1: yes
0: namhlanje nginokuthula unkosikazi wami ngisho noma ngihamba for 5 days akakhathazeki ukuthi yazi wenzani ngalesa sikhathi ngangithi nje ngiphume 5 minutes wawumkhulu umonakalo engizowenza just nje ngo 5 minutes ngiphumile endlini
1: unkosikazi ukhulekile uhleli kahle manje kumnandi
0: ingane zami zinobaba ezingayiqhenya ngawo
1: ubaba khona hayi ubaba ongeke
0: ubaba khona ubaba ongalona iphara ngoba iyashaya lento ingane zisabe nokukhomba ukuthi lo ubaba wami uma ziye esikolweni ezinyingane ngoba phela umusa uyiphara i community yonke iyakubona futhi ingane ziyayazi iphara into ekhulunywayo nje esikolweni ukuthi wena wakho ubaba uyiphara so yayisifinyelele kulelo zingu ukuthi ingane yami yayinamahloni ukuthi ingingavela njengobaba kuyona kodwa namhlanje kumnandi nje ukuthi my daughter she's got a father that she can be proud of ngiyubaba einganeni zami ngiyumnumzana nje emndenini wami nomndeni ngisho my in-laws because ngahamba ngawuxolisa uma uJesu sengisizile
1: yes
0: ngabuyiselana nabo ukuthi no ngixolisa kakhulu ngempilo nobuhlungu engibadlulise kubona sinokuthula sinokuthula nje okumangazayo ngenxa kaJesu amen
1: shakamnandi siyabonga kakhulu baba mhlambe 30 second awubonga unkosikazi mbonge mbonga ulalele mbonga unkosikazi
0: Jola ngicela ukuthatha lelithuba ngibonge kakhulu ukuthi uvumele ukuthi uNkulunkulu akusebenzise njengethuluze lokubuyisela impilo uSathane wayeseqedile ngayo enhlizweni yami uyohlezi unesikhala engekho umuntu angasithatha ngiyohlezi ngikukhumbula lokho wakwenza wangithanda mina sengihlulekile ukuyithanda wangenzela umusa wangamkela njengendoda yakho lokho ngiyakubonga kakhulu amen.

0: R30 ukuthi ngihambe ngiye ekhaya esengqoshile endlini yakhe bese ngiyabuya ngize esikoleni. Uma sekumele ngigoduke futhi anginike R30 ngabona ukuthi angikwazi ukubhema, angikwazi ukuphila. Ila khona engavele ngabona ukuthi isikole ngiyasiyeka. I remember kwakuse kuzobhalwa lapha ama exam. So nje ngangena kakhulu ke edakamizweni, ngaqala ngadayisa zonke impahla enganginazo, ngantshontsha ekhaya, ngabamba inkunzi, ngaqala ngaqhekezela nomakhelwane ke. La kwabheda khona ke ngikhumbula nje umphakathi usungishaye 5 times ngendlela engangiyisela ngakhona, ngendlela engangitshontsha ngakhona, ngangijontshela noma ubani noma ngathi usatshwa kangakanani ngenxa yokuthi indlela engangiqaleka ngayo ngangikuzonda ukuqaleka. Mekuthiwa nje ngiqalekile ngangizokuthi nje ngathi ngiyasangana ekhanda ngiphili kahle.
1: So yilapho uthi khona ugcwala ngeghost.
0: Gcwala ngeghost.
1: Yes.
0: Gcwala ngeghost nje indlela yokubhema ukwenza icala. So nganginaleyo nto ke kodwa kwawukuthi ke ngelinye ilanga ngahlangana nomunye umfana esasibhema naye. So lo mfana leyo usesizakele, ngikhuluma nje manje unonkosikazi njengotata la, unomndeni yonke impilo yakhe right. So lo mfana
1: ubeyiferanje
0: yiphara ngaphezu kwami. So mengimbone eshintshile impilo yakhe ngathi mina ngeke mekushintshe lo nami ngeke ngihlule ukushintsha. So bangiyalela ke kule ndawo le kusizakala kuyona, ngikhumbula nje ngigoduka ngiya kuyona le ndawo le ngihamba ngatshontsha irice ekhaya, ngantshontsha nempuphu ngakudayisa komakhelwane. Ngathi mayifika kule ndawo le ngiyosizakala kuyona.
1: Before ufike lapho ngicela uyisho lento ngoba omakhelwane ibona abacomplaina kakhulu dile ngane iyiphara lengane iyantshontsha kodwa ibona abafaka ama order kunini.
0: Yes, ngadayisa khona impela komakhelwane. Kwafa uma omakhelwane bengenayo into baze bayicelele
1: kuwe. Uphethe lutho manje, awunalutho.
0: Ayikho into oyiphathele yona, ayikho into ongasinikayo. Yes, yes.
1: And bayazi ukuthi lento uyithatha ekhaya.
0: Bazika.
1: Bayazi nje ukuthi uyintshontshile.
0: Bayazi ukuthi awusebenzi. Yes.
1: Kuthi ngaleli langa kukhona inkinga noma bentshontshelwe bona, noma kukhona into ethize bese bethi wena shawo ubulawa.
0: Kwakwenzeka kanjalo impela.
1: Sembantu ade beqhuqhuzela lento yokuthi bafaka ama order kwena babe sayiveza. Ngifisa lento zesithombe sihlale kubazali ngoba baningi abazali abalimaza lezi ingane ezifana nani. Abafaka ama order bafuna izinto. Ngisho ungenalutho ungantshontshe lutho ungaphethe ukuthi bathi buyele ekhaya.
0: Bayakuthuma.
1: Yes.
0: La ngangithunywa nje ngangithunywa because ngikhumbula kahle even ngingisane impahla umuntu wayeyithenga impahla ngigqokile athi ngiyayifuna lento le. Yes, gqokete kuhlambe lithi 1.3.
1: Yes.
0: But yena uzolithenga mhlambe ngo 70 rand.
1: Ekhaya lento bebaphatha kanjani?
0: Ekhaya umndeni wami ngohlukumeze kakhulu. Ngikhuluma nje mina ngumagcina ekhaya nginobhuti abawu 4 obhuti bami badala bonke kunamina ngaba introducer to iwunga bobawu 4 babephuza utshwala bona but mina ngokuthi ngabhema kuqala kunabo and ngangigangile kakhulu so ngaba introducer bagcina bebiye kutshwala bagcina bebhema ama drugs ngenxa yami. So indlela umaye ehlukumezeke ngakhona yayihlula bonke abanye abazali endaweni nje ubengaseyilutho ngenxa yethu.
1: Bapho bhuti
0: bakhona ubhuti
1: basekuyona le nkinga.
0: Hayi abasekho enkingeni. Kwaphuma mina kwabukulunga kwami, kwabukulunga emndenini wami, kwabukulunga emphakathini
1: wangasekhaya. Kwakufanele kube khona la kuqala khona.
0: Yes. Yes.
1: Emvothi sekulunge kuwena nabo babona ukuthi no nansi indlela.
0: Yebo. Kunjalo impela njengokubafaka bami ngaphinde ngabaqalela indlela ukuthi nami sengiyayeka ke manje bafuna
1: singene la ushintsha khona usizakala kanjani uyibona lensizwa lokuthi kade siqaqa naye lo muntu ugufti siyawazi sonke
0: and ube bhema kakhulu lo wamfana lo ube bhema kakhulu ube besihlula sonke ube sihlula indlela abelishaya ngakhona ijalide ube ngalibheke. So uthe umeshintsha ngathi mina
1: ushaje kugqezwa kuphetoti.
0: Yes, manje imtoti la kufelekisi because ubehlala kafelekisi.
1: Yeah.
0: Yangathi sila ilovu. So nje ilovu incane.
1: Yes.
0: Yes, ubeshaya nje amajalidi de felekisi wela umgaqo setoti ubeshaya lapho ke nje indawo zakhe zonke lezo.
1: Kwesinye isikhathi benihamba naye.
0: I know bengahambi naye isikhathi esiningi mina bengomuntu waselokishini mina.
1: Oh, yes.
0: Besihlangana nje kakhulu endaweni zokubhema.
1: Alright.
0: Yes, but bengimazi nje ngoba nje besenza naye nje izinto nje zokubhema.
1: Umuntu ovunyiwe.
0: Yes, umuntu ovunyiwe naye nje eshawa nje naye umphakathi nje njengahambe sibe shawa nje. ngelebe

0: ngifuna ukuthi nami ngibonakale ukuthi ngumfana yabo. Shuthi nami ngithi ngifuna ukuyiprove ukuthi ngumfana, ngigcine sengiyithatha lento kulombe sangitshela ukuthi okay kwenziwa kanje kwenziwa nje, mufike jele futhi fanele nje wena uhlala lapho uhlala nokwenza ukuthi wenze ukuthi yabo. Shuthi nami ngigcine sengiyithatha kanjalo ke lento. Shuthi ngokuthi lento senginikile ngifuna ukubona ukuthi uzongisebenzela yini lento ejele. Shuthi ngenze nje amacala ngokungabheki ngoba phela sengifuna ukuyiprove ukuthi manje nami sengiyiyona. Shuthi kwenzekeke ngiboshwe ke futhi ngiphindele back ejele Westville. Mengifika ke jele aseWestville sengifika vele sengina info yonke ke manje sengiyazi okay sefanele ngenze kanjani ngenze kanjani. Hayi impela ke nami ngifika kamnande ngiwelcome ke kuba ngibona bebuza imibuzo yakho na ngibaphendule seyabona ukuthi shothi ngiyona lento. Hayi nami sengihlupha ke manje nami ngale ndlela engahlushwa ngayo nami yabo sengikhipha isibhongo kulabo abangayazi. Hayi nami ngiqale ke ngibamba inkunzi ke khona indawo ethi uyisemarempini mode buye visitene ngibamba inkunzi lapho ngiyavumbuka ngihle ngebox yabona ngiyahlupha nje jele ngikwenza wonke shothi ngiphumeke sengiphuma oh sengiboshwa njalo lawo kwesibili ngiboshwa futhi yona robbery ingwebe oqala ngiphi iprobation iphinde futhi ngigwebe beli ngiphi suspended sentence wabo. Ngishuthi ngiphumeke manje sengiphuma ke angisakwazi ukuhlala ngasekhaya ngoba nangasekhaya sengiyashisa ngiyafunwa phela sekuyazi ukuthi mina obamba inkunzi la ngigcine ngisathe isinqumo sokuthi ngcono vele ngiyohlala eThekwini ngoba eThekwini izinto eziningi seduze kuyaphanteka eThekwini wabo lonto futhi eThekwini angaziwa. Kushuthi ngifika ke babe eThekwini ngeke ngisakwazi ke manje ngiphante ngenze njani ngibamba inkunzi ngoba inkosi enkantolo yangitshela kahle uthi wena sekasakubamba nje necala ubamba inkunzi uyoshaya 15 years oqondile ngeyosalo kufuthi lokhu sikuthethe into yakho ngoba vele sesigwebe kabili ngo probation nango suspended sentence wabo. Shuthi sengisengumuntu ke manje osabayo ke ukubamba inkunzi kwa mina baba ngisho ukuthi certificate sami ehlabeng ngizobeya kanjalo ngangalimla lapha certificate sami ngiphanda ngaso mina ngakuwe ku Europe ngangibambela nje inkunzi. Ya into engangikwazi ukuyenza leyo ngisho kanjalo. Shuthi ngokuthi sengiyabona manje certificate sami sesidatshuliwe ngoba phela ngingisakwazi ngiqhubeke ngoba ngizobe sengiye ebhantshini ngoshaya 15 years oqondile. Ngase ngibona usincona vele ngishoshobele la eThekwini ngiqoqele ngaqala ngaqoqa amakanda ngikwazi ukuthi ngithole into yokubhema yabo. Shuthi ngimone sami kanisaza kude ngase ngumuntu odayisayo ke eThekwini ukuze ngikwazi ukuthi ngithole imali yolokhuzana ukuthi ngibheme ngidayise mhlawumbe ojuqu kanjalo ngidayise amacharger kanjalo ngidayise kanjalo. Shuthi uma ngithi baba ngihlale emgwaqeni lapho sengiyiparastrate angisagezi ngilale emgwaqeni yabo nje ngidla nasemgqomeni ngoba phela laphana uma usubhema isidakamizwa baba noma u20 rand ukhona into ecabangayo ukuthi ubheme kunokuthuli ulamba baba imali uyiphethe ngoba ucabangela ukuthi idose ngoba phela uma ungabhemile ukwazi ukufunctiona kahle yabo. Shuthi ke ngiphila ke leyo mpilo for iminyaka from 2010 kuze kuyohambe leminyaka. Kushuthi kwenzeka ke ngelinye ilanga ngangiyohola u350 ebriya kona ngihamba na nje ubamazi abangafikela kubona enkonzeni ngihamba kwakumemo wami bakithi.
1: Yeah,
0: kushuthi mengifika ke
1: umama umthole la u Queen.
0: Yeah, yes yes. Ngihlale naye la emgwaqeni baba naye usisi lo saphilisana for 7 years ke hleni naye la emgwaqeni.
1: Hayi loba lapha phezulu ngakumas grave road.
0: Hayi hayi. Hayi cha hayi. Hayi loyo baba lo nje ubhema nje ngami naye naye nje wahlula kubo abazali kuyiphatha waphuma ezemgwaqeni sahlangana emgwaqeni ngasadudana ngehunga ngisho kanjalo baba.
1: Yazi umntandi bangibona ngendlela yothando noma isimo sinjani wembona ukhulandela ngemuva uhlale shasha nje
0: ucela ukucacisa le baba kahle kahle hayi ngoba usukuthanda sekuthandwa amandla akho ukuthi ukwazi ukuphanta isidakamizo.
1: Yes,
0: ucela ukucacisa nje la lokhu uthando ema drugs ini kuthandwa i-effort yakho ukuthi wena uyakwazi ukuthi umbhemise umuntu.
1: Yeah.
0: Ngoba ubona lo.
1: Kodwa uhlale landela ngemuva bonke abantu abantu.
0: Yeah, kunjani impela, kunjani impela.
1: Hayi ukukhulana shesha nje.
0: Hayi ngathi ushole wami impela baba. Kunjani impela. Ngabona nje wehlezi nje le eyomsila wami la ngiyakhona ngilandela. Ngiyanyuka nawe uyanyuka ngiyehla nawe uyehla ngoba manje uyazi ukuthi mina
1: ngikwazi ukufuna. Usekwazi ukuthuka mawuthuka nawe uyathuka nje
0: wasibenise. Yeah, ngise ngashawa nje nakhona futhi na ngathi asitshontsheni lapha sewe shoplifter sashoplifter sashawa lapha ma security shopliftile naye. Yabo kodwa la ngifuna ukuya khona baba ukuthi okay sengihlalile ke naye ke ngisebriya ke lade ngichaza khona ukuthi ngiyohola u350 ngihamba naye. Kahle manje nezinsizwa ezingitshena ukuthi awumfethi ubhemi ungathi abafethi niyabona nje ngibhemela ungayini inkinga naye cha mfethi kushuthi la kukhona indawo bangitshela nje ngendawo ngiqala nje la. bangitshela ngisawemfazi khona indawo la eyisonto osizakala khona umuntu umebhemi.

0: ngawo khona indawo kwabe nami nganginayo longing empilweni yami ukuchaphela baba nami ngeke ngifele edakamizweni kanje ngiyazazi esikoleni ngangiy bright nganginama future ngifuna nami kwenza engineering njengoba bade chaze nami isifiso sami kwakuyileso ngoba ngangiy good kwi physics so nganginale maphupho ngempilo yami yabo kushuthi mina kwenzeka ke la ngitshele ngale ndawo kabafuthi awu indawo ekanjani lengwa phela mina ngiyafisa ukuye kiwunga kodwa manje ngifuna ichaze nje lento ukuthi uma ungizalayo baba uyihlabile imbuzi wangifaka iphandla wayishisa impepho kodwa lokho konke akusizanga ngiyakhumbula ngelinilanga ngaboshwa ngigqoka isiphandla kuthiwa kwenzela isiphandla ukuthi ngiye kiwunga ngaboshwa ngisigqokile lesiphandla kwazanywa nje impela ziginqwe yonke nezimbuzi kodwa lokho akungisizanga ngoba ngicela ukunami ukuthi ngidlule kulokhu nami iwunga ngayibhema ngaze ngafika esigabeni sokuthi umphefumulo wami nami ngiyawuthatha ngoba into engase ngiphile la ngingasayiboni wabo leyo nto njengade chaza ubaba la nami kwafika esigabeni sokuthi ngibele nje ngiqede impilo yami ngoba angisayiboni nginekusasa futhi angisayiboni kunento enhle engavela kumina ngoba kahlehle njengoba sengirejectwe nawumndeni wami uma wasengitshena emehlweni ukuthi hhayi angizalanga mina ngibola amathumbu ngoba wena usuyisilwane mina ngisalanga lengane esuyiyona mina ngazala ingane ehloniphaka kodwa into engiyibona manje akuyena umntanami yabo shoot nabafowethu wena basebenzisa hayi wena sibonisa uyahlaza nje emphakathini sibonisa nabantu wena yini nje ngempela newungabo lona kwaphela wawu right usafunda isikole so lento nami yavela mina yang isolate mina personally kusho ukuthi kahle asikho isikhala sami kulomndeni shothi mse ngeke isikhala sami vele ngiyithatha ngoba vele ayikho indima esengidlala la ekhaya kunalokho ngibafakela amacala kunalokho ngiyahlupa
1: wazama kanjani uyibulala
0: oh ushuthi nami nje ngathatha nje intambo nabe kune ceremony mengikhumbula kahle okuhlatshwe inkomo kubuthiwa kubuyisa ubaba nembuzi ke khona intambo nje le mbuzi nembala emhlophe nehlaza ngiyithatha nami le ntambo ngijikele emva kwendlu ngoba sengikhathelela keep in mind ukuthi njoba ngithatha le ntambo kade umsebenzi wenziwe ngomgqibelo ngolehlanu mina ngitshontshe iwashi la nkosikazi kamfowethu lika 5000 ngawudayisa
1: ngobothi lahlile
0: ngithi bawashi izitsha phela babe omakoti bayebebeke mekwashi izitsha khulunywa amawasha bebabeke la shuthi ngifika ngaleso sikhathi ke mina nganoma usekhishini ngifike ngihabule nje kamnandi e-dining room ngiphume yabo iwashi la 5000 ngadayisa 100 rand bazana
1: yamatrasa ayinzima and ukhuluma iqiniso ba into ekhona verse
0: enzenzi iwashi nje la 5000 ngadayisa 100 rand angifundi ukuqamba manje ngikhuluma lokho ngiwuKristu mengidayisa ke le iwashi ay futhi kubonakala ukuthi hayibo muphi lo yabo lo akasekho newasha likho kushuthi uyena akekho omunye ngoba vele singama pending case like akuyaziwa nime kulahleka into imina futhi ke ngifunwe ke nami ngibaleke ngingathola ngizotholwa ngesonto sekuhlatshiwe nala kwaqedwa yonke into hayi ngithiwa ke hayi ndoda cha ngesikushaya into esifuna nje iwashikile la nkosi kahle umfowethu waseqala umlobola lo sisi
1: yes
0: cha into esifuna nje iwashi hayi asambe solanda ulidayise phi iwashi hayi iwashi ngidayise omunye umuntu lapha ngale kwenye indawo ayisambe mase siyafika lo muntu emdayisele iwashi akasekho kule ndawo ekade ehlala kuyona usethuthile hawu lo muntu akasekho kanjani shuthi ubona ijackpot meswale liwashi wabo shuthi kubuyele nami emumva ekhaya ngibona lokhu sengiyathethiswa ke la wena nje uyahlaza nje wena buka umfo ngoba na unkosikazi wamfisi wesecabanga ngisahlukane nomfowethu ngenxa yami ukuthi ngeke mina ngithande ngishado wena ube kukhona iphara ke shuthi leli phara sazongiqeda yabo shuthi bengazwani ngagcina sebehlukana futhi nabo ngenxa yami shuthi manje ngiyabuka ukuthi hey kuzona zonke lezi zinto esengiyikhuzile la ekhaya ngcono vele ngiyibulala istreets wabo ngiyayithatha nami intambo ngijikele emva kwendlu ngigibela phezu kwe-blocks sengiyifakile intambo sengiyayisayiza ukuthi okay izongena kahle la emqaleni shuthi sengithi ngiyayisayiza kanti i-blocks ngilibeke litshekile livele liwe i-blocks ngilenge ngikhumbula kahle ukulenga kwami nje ngavele wathiphayiphayi kwamnyama ngangabe ngisabona lutho kwaphela isikhashana ngathi ngiyabona sengidlale phansi sengidlaliswe phansi kasi sengizungezwe abantu ngixakeke ukuthi hawu shuthi bengiphaphama lapho ngiphaphama ngizungeziwe la hawu ngithi hawu ngisaphila nkosi yami bengingafingani kwaphela bengithi ngiyaqeda ngempilo yami mina ekushuthi ke ngithathweke la ngifake ngaphakathi hayibola umntanami usami ungayibulala umusa ufuna uyibulala ngisazolunga wabona shuthi bangiduduzayo ngoba sebeyabona kahlehle sengicabanga nje into enkulu kabi ukuthi mengizama ukuyibulala ngaphela kahlehle umfowethu ufika ngiyalenga emva kwendlu ubizo omunye.

0: Yesu khona uyaphila uyasindisa.
1: Yes.
0: Sike sithi masifaka le ndaba lapho maswiti kube ngathi sikhuluma ngento engekho. Ukuthi lo Jesu uyindodana kaNkuluNkulu wethu sonke akuyena umlungu uyindodana kaNkuluNkulu. So mbuthu uyabona lento eniyenzayo. Mina sengiyayintshule ngilalela ngoba isikhathi esiningi ukungena futhi masiduze ngathi naloko engathi mhlawumbe uyikhulumela wena. Thina sikhuluma ngento esiyazi esine-experience yayo esilala ngayo sibuke ngayo ngaphandle kokuyibhanqa nalutho. Kucela abantu imikhuleko bakumasondo ngivuke sengiphila ukhona uJesu. Bwethu qhubekani nalo msebenzi wenu umkhele wenothola ezulwini. Ayincane le nto eniyenzayo. Baningi abasindayo nabathi kanti ikhona le nto akuyithesteke nawo osuzwile uzobona uNkulunkulu anibusise bafuthi ngiyabona kubefundisi labo othwala bonke labo ngobese uNkulunkulu abagcine bayiqhube le nto ngoba ikhona iyabonakala. Amen baba sitede labayo.
1: Right sebanjalo baba Masondo sithatha omunye lapho ku 0604 807 164 umsakazelo uthanda kakhulu ubize lomzansi thathelo izi sabona.
2: Awa mama si.
1: Yes baba kunjani?
2: Sikhona budwa kaqala mndeni.
1: Sikhona.
2: Hayi ukhuluma nangcobo la ekhulumele budwa.
1: Yes mapholoba.
2: Jana hayi udaba sinalela bafuthi bayasho hayi siyababongela ngoba sebeze.
1: Yes.
2: Bathola ukukhanyiseleka baphuma ezinjeni ababebhekene nayo.
1: Yes.
2: Mina ke budwa kaXaba mina nje iqiniso kodwa nje sithathi sithathi noma abantu mike ningabathathi kahlaba yabona futhi nasithi mayethu umuntu ushintshile kusho yena ngiyafisa ukuthi umuntu akwazi ukuhamba wayomotha wayihambelana wayomotha nangamsikane kwethu ushintshile futhi indlela futhi aphinde ayazi yokuyofeyisana nalo muntu afikathi ubona kwami engakwenza la ikhamba sengishintshile yimi lo sengisizile emagcekeni akho mdodoli ungathi ukuthi masithi umuntu asuke on umuntu uyahamba waya khona uma esentshelile afuna ukuthi amele nje la eredeni kuphele ukuthi ngiyaxolisa kubona bonke abangonayo umuntu uma eshintshile ashintshe ngempela bafethu sibone ukuthi ngempela njengoba eshintshile ushintshe ngokuthi uhambile futhi waya kumuntu wayoshe ukuthi ngenze ukuthi ngicela ukuthi ungixolele ngoba lokhu kwenziwa yimini kuse noma umuntu onakalelwe yinto abe nako ukugcinisekeka enhlizweni ukuthi cha ngiyamxolela ngokuya kusifike izozilahla ngibonile futhi kube into ngeke akubulale ngenza kanjalo. So nje bengifisa ukuthi ngivele imilaka umuntu uma ethi ushintshile ngoba uyazi ukuthi uyahamba kanjani eyakulowo muzwe wayobona khona aphinde futhi ningamthola ekushintshile aziyele yena futhi angameleke eredeni kuphela ngoba uma ungathi uyamemeza kani iredi angiyilalele ukuthi mina ngeke ngizwe ukuthi ushintshile kumina wami yona izisukele uyoyikhulumela kuejeni lakhona.
1: Siyabonga kakhulu Mapholoba, siyabonga baba. Thank you. Right. Khuluma njalo kuMapholoba sithatha omunye lapha ku 0604 807 164. Wona umsakazo ok download i-app ukwazi ukuthola kahle zonke lezi ndaba esikhuluma kulo msakazo lo lithola ku 98.0 FM. Mosuwazi ke na usungatshela abanye bothi hey no khona umsakazo kuthiwa yizilo mzansi ukhulunywa khona indaba.

umuzi ungesitheke indaba yaseZion singena kamnandi kanjalo ke lapha yasiphaphatha ngezandla zombili kubaba uShobata owashobata inkomo nempondo zayo baba nonkosi sike siyabonga babuxaba noma hlenghleng siyabonga ukusiphathela kahle umsebenzi kaNkulunkulu singathi uNkulunkulu abagcina ke endleleni nabonkosi kwethu abathe bahlala phambi kwaMpopo sike uNkulunkulu abenze kahle abasemakhaya nabalungabo belungele ukuza emsebenzini sithi uNkulunkulu bavikele siyazi ukuthi ke emgaqweni izimo azizinhle neze kuyafuneka ukuthi ke uNkulunkulu ukusimema njalo ke nawe ke mlalelo somzansi la usilalele khona ngokukholwa sithi ke umuzi ungesitheke intaba yaseZoni sisho ngokuyiqhatsha izwile ke lapha embumbulu wobabushange ukuthi cha bakhonze kahle konke kuhambe kahle napha kwaMashu eJohn Dube ngizwile impela kuthi hayi impela bekube kungaphansi ngaphezulu iyoni zafika iyoni zalenza iqiniso siyabonga ke mazayoni ukuthi ke niye lapha niyokhuleka noma niyothandaza niyokhulekisa ubaba uShongwe siyabonga sengathi ke kuona wonke abazalwane kuona wonke amalunga emzimeni kaKristu uma kuhlatshwa ikhwele kuthiwa asiyeni siyokhulekisa omunye wethu sisukumele phezulu siyabonga kakhulu abazalwane sengathi ke sonke singabana nomqondo owukuKristu ebusuku namhlanje ngithi ke kuwena esihleli nawe ake sixoxe indaba emnandi ukuthi siyaqonda yini noma siyakwazi ukubaleka kwenkonzo yokuphana ngikushoke lokhu ke njengalokhu kuyinyanga yokuphana noma kuyinyanga le yesivuno noma le kuyinyanga yokunakekelana noma kuyinyanga le yokwelula isandla sizwile ke izolo kade kusuku okuthiwa 67 seconds of Mandela thiwa

imzuzwana ayibe ishumi nesithupha nesikhombisa sokunakekela. Buka nje 60 seconds, not even a minute, 267 seconds. Ake wenze umehluko ngokwelula isandla. Now the question is, siyaqonda yini ukubaluleka kwenkonzo yokunikela? 0604807164. Ngifuna sixoxele nabo ke namhlanje, nawe wela usilele khona uthi siyaqonda yini ukubaluleka kwale nkonzo yokunikela noma yokupha, yokupha nje noma yokululisa, inkonzo yokupha. Ukuthi kombe mawuphi umuntu usuke wenzani uNkulunkulu?

0: asamukele uKristu, samukele umzimba omusha. 0604807164. Ake sixoxe nawe ke usitshele ukuthi kufikani kuwe uma sikhuluma ngendaba yokupha noma ngenkonzo eyokwelula isandla. Ngiselapho ke angibingelele indoda kaNkulunkulu esisizwe uNkulunkulu. Ngolo msawona.
1: No, asibingelele nabezithe.
0: Uyaphila baba.
1: Uyaphila mhundi.
0: Ngifisa nje ukuthi ke sibukele indaba moholo wami yokupha noma lenkonzo ngoba lento yokupha iyinkonzo inyanga le yamagugu siyabona abantu kuya celebrate uJulayi inkonzo yesivuno kwabanye abayenzayo kodwa nje generally inkonzo yokupha la engicabanga ukuthi ke kubalekile babuphewa ukuthi sikhumbuzane noma sivuselelane ngenkonzo yokupha mhlambe ukusikele jiyayo esayidini lakho umholo ukuthi uma sikhuluma ngale nkonzo kufikani nje engqondweni nasenhlizeni kamholi
1: angithi into efikayo ake ngikhulume nje ngento esike sayibuka ngokubhala kweBhayibheli encwadini yabezenzo kunumber 9 ngiqala phezulu wehle nayo kodwa lapha ku-36 khona la iveza khona othile owesifazane endaweni yaseJobha elithi ke kwakumfundisikazi kahle kahle othile ogama lakhe linguThabitha ongokuthi uDocus noma uDoka nguhunyushu eliveza iBhayibheli ukuthi kwafika isikhathi naye ngoba phela umuntu umuntu lithe izwi imihlo omuntu iyayaluza njengethunza yimi kwafika isikhathi la khona owagula wase eyafa ngisho njalo lo muntu esikhuluma ngayo lithi wayengowesifazane waye nesandla esihle ekusizeni kakhulu ebantwini ekunikeleni ekwaziseni abantu ngizama ukuveza ngalento okunikela kuthe makufika isikhathi sakhe sokufa sebeze bamgeza baqeda ngaye ukumgeza ngoba esefile kodwa bekhala bekhaliswa ukuthi kuhambe umuntu obegudi esandleni nasekwenzeni izinto ezinhle phakathi kwabantu ngifuna ukuveza ukuthi njalo inkonzo yokunikela abantu bayayibona abanye abazoyibona manje bazoyibona ngesinye isikhathi sekudlule isikhathi eside engabe bayibone kubo bayisebenza isikhathi sisekhona bengizothi mina kule nkonzo nikela isikhathi sisekhona ngoba izinsuku ziyeza lapho khona inkosi uJehova izokususa lokunikela kwakho lento okunikela awunikeli ngoba unakho kodwa unikela ngoba lokho uNkulunkulu akuphe kona lithi ke iBhayibheli ke lo wesifazane kwafika isikhathi sokuthi ke imihla yakhe mayisiphelile ngokwabantu ngoba imihla ngokwabantu iyaphela ila esizwa khona ke ukuthi ke wabe sekufika indoda kaNkulunkulu la khona eyakhuphukela la esebeke khona lithi ke iBhayibheli yawabizwa yambiza ngegama lakhe uThabitha wesiyavuka ngifuna ukuveza ukuthi abantu bayikhumbula lenkonzo yokunikela beyikhumbula yenziwa omunye umuntu ngizoveza ukuthi ke nawe lenkonzo yokunikela ungayikhumbula uyenze nawe ikhona la eyenza khona umsebenzi siyesathi eminyakeni edlule eminingi sathi iyasiza lento ukuthi izinto zikaNkulunkulu zonke ziyabiyelwa nezomuntu ziyabiyelwa ngake ngalinganisa ngaze ngathi awukwazi ukuhamba uyothenga imfuyo kodwa ungalungisanga la uzoyibeka khona umuntu uyayilungiselela into asokufuna ukuthi ize ekhaya ezisinamakhaya umuntu enomuzi umuzi awuvesane nje uma esigangeni bese kuvumbuka umuzi kodwa uyawulungiselela ukuthi mase nginabantwana ngifisa ukuthi abantwana nomndeni wami babe nekhaya uqale ikhaya ulakhe ngizoveza ke nami ukuthi ke lenkonzo yokunikela iinkonzo

Inkonzo enhle neyinkonzo esihle okumele siyenze ke ngokwenyanga esikuyo like lakuveza ukuthi ke umuntu ke uyonikela ngalokho uNkulunkulu asuke emuphe kona lokho asuke enako mhlambi imfuyo mhlambi imali yilokho uNkulunkulu asuke ekunike kona kuyisikhathi esihle sokukhumbisa ubuntu ezi nayizolo ngibe kusuku lika 67 minute ukubonga nje ukwenza lo msebenzi cabanga nje isikhathi esincane kangaka kodwa besikucelebrate usuku olukhulu kangaka suke nathi sizoveza ukuthi la ukhona noma ngabe awukholelwa kodwa lokhu kokunikela ethe sibusisiwe isandla esiphayo kunesandla esamukelayo siya kuya kukusiza kakhulu lokho sizokhumbula ngilanga mofunda kahle ngithi incwadi kumethu la khona uke kafika abafundi baka Jesu befika sebeqhutshwa abafarisi ukuthi nina siyanibona siphila sonke sikwenza konke esikwenzayo kodwa nina anikwenzi okwenziwa yithina aninikeli nina anenzi lutho anitheli kusho intela mase kuthelwa intela kodwa uJesu uqobo lwakhe simuzwa ke mase khuluma noPetro uthi ke Petro hambani hamba uye olwandle mawufika olwandle iyodwa into ozofika uyenze inhlanzi yokuqala oza kuyibamba uyothi ma kuyibamba uyikhamisise phakathi emlomeni uyokhipha uhlamvu lemali lona ke lolu uyoluthatha lohlamvu uhambe uyokhokha intela ngoba sisezwini la kukhokhwa khona intela lithi ke iBhayibheli kwenziwa njengalokhu eshilo ngoba noJesu weveza inkolo yokuthi izinto ezenziwa ezweni kumele ezweni izinto sizenze soke sizama ukuveza ukuthi inkonzo yokupha nenkonzo yokunikela akusiyona inkonzo yanamhlanje kodwa inkonzo endala esibone kusho kuba profeti abaningi abathe mebekhala emlaleli ekhaya befisa bakufisa umuzwe ethi umuntu Nkosi mawungiphi umntwana ngophinde futhi lo mntwana nginikele ngaye akasho ukuthi uyophisana ngaye uNkulunkulu kodwa uthi uyonikela ngaye kuNkulunkulu nowesifazane futhi mecela umntwana wathi mangimthola Nkosi ngombuyisela kuwe lento iveza ukuthi ke inkonzo yokupha nenkonzo yokunikela inkonzo enhle sikisa yibona kusho ezweni sakithi la khona makade kulinywa sekufike ikhathi zokuthi ke ukudla kuvuthiwe kube nendlela ukuthi ukudla kumele before kudliwe kwenziwe kanjani izinto saba namasimu abelinywa la khona obekwenze khona ukuthi kubonakala ukuthi ezweni isivuno sikhona siningi ngizothi ke namhlanje lenkonzo esikuyo makwenzeka uyizwa ebandleni lakho hayi ngoba ubanjwe inkunzi noma ngoba mhlambe uhlukunyezwe kodwa iyinkonzo enhle nawe eyokusiza ngelinyilanga umehluko wayo uyoyibona ukuthi awumawupha ngelinyilanga lokhu ophile ngakho ngokukhululeka kuyokubuye kuwe sekuphinda phindiwe ngoba kufunakala abantu abazovula inhliziyo nxa benikela lithi ke unganikeli ukukhonona enhlizweni yakho kodwa nikela ujabule unikele ngalokho onako uNkulunkulu ke isibusiso ke sibe sesivela ke lapho kuwena oyokwenza into ngothando ngokungangabazi sibonga nje uNkulunkulu ukuthi ke lithuba sinike lona kukhona ozwayo ukuthi lokho kunikela sikwenzayo asikwenziswa ukuthi mhlambe sicebile kodwa sikwenza ukuthi isidingo somuntu ukuthi lokho nako nikela ngakho abela ngalokho abampofu lokho kokusiza iminyango eminye iyovulwa ukuthi wena kwenze kahle lento iyafana nomthandazo uthandaza izolo mhlambe khona abanye ngathi omunye uyangazi ngisinde kanjani ngozini emgwaqweni kuthiwa kuphutshulwana kanti kuvuke lamthandazo okwawuthandaza kule minyaka edlule avuka wakuprotesta esibuweni bubhekene naso ngizothi ke masinikeleni emabandleni ethu lasikhona

0: Izwi.
1: Tambonani.
0: Izwi ireto ireto ireto ireto ireto.
1: Tambonani tam.
0: Siyaphila njani?
1: Siyaphila.
0: Usinophisele umsakazi wakho, sikhona bani kuphi?
1: Nikhuluma noNothanda kaMaganyani Sibonga.
0: Amen.
1: Namhlanje ngifunde isifundo esikhulu ngenkondo yezifundo.
0: Amen.
1: Ngifunde isifundo esikhulu ngenkondo yezifundo kakhulu kakhulu futhi sengibuze ngangivabuza kabili ngakuza ethonteni ngaphinde ngaze ngokuza emfazi.
0: Amen. Uzweni Thando?
1: Ngizwile nje ukuthi kubaluleke kangakanani ukuthi masinikele ngemisebenzi yethu ukuze uNkulunkulu azosibusisa onke okukhulu futhi.
0: Mm. Ibikho.

0: apply inkonzo engaka.
1: Hayi, bengizifunde, ngifundisiwe ukuthi ikhambi yesivuno ingani.
2: Ingani.
0: Ibaluleke ngani.
1: Ingakho kushiwo onendlebe makenze njani.
0: Makeze, okushiwo umoya emabandleni.
1: Yo.
0: Awu, siyabonga. Siyabonga
1: sisu. Ngiyake ngikhomba enqabeni yenkanyezi Apostolic Church.
0: Oh, ebhonela, besinawe ebhonela.
1: Yes, emenzini, imini first part.
0: Amen. Udlulile kodwa udlulile kwi first party wezindaba yesivuno.
1: Yes, balele la ngithi uNkulunkulu uthi ngizenza ngene nje wasibona kodwa kubalele ukuthi mse sonteni kube khona okufundile ungabi nje umuntu ozowenza wena okuthanda kuphela. Balele ukuthi nokuyi adopt.
0: Siyabonga sisithando uYesu, uNkulunkulu akugcine sisi wami Yesu.
1: Siyabonga.
0: Amen. Ya. Yeah. Amen. Ya, 0604807164 fundile umzalwane uthi namhlanje ixoxiwe indaba yesivuno ebandleni ngoba kubalekile baphewa la uma sikhonza la kusekhaya okungijabulisayo umndeni lo usezweni sawona.
3: Amen baba njani?
0: Siyaphila njani?
3: Saphila baba wasayiphatha indaba enkulu.
0: Yes ma.
3: Yesivuno, isivuno sibaluleke ngendlela isimanga. Ngesonto edlule nje sibeyade senza inkonzo yesivuno.
0: Yes.
3: Ayizwa kukhulela kakhulu ngoba nasekukhuleni kwami ngikhule kukhona inkonzo yesivuno.
0: Yes.
3: Ngazi ukuthi ikhona inkonzo yesivuno.
0: Ni understand kodwa umongo wayo ma hayi nje ukuthi niphethe iminikelo sakhula thina kwakuthatha amabhece amathanga yonke into kube nombila olimayo kanjalo sihambe kutho kuyonika umfundisi kwakho ilevel yokukhula leyo but umlayezo ngale osithekile ngalesi sivuno wawuqonda yini noma usiyawuqonda manje.
3: Mama babenga ukukhuleni ngabengakwazi ngingaqondi ukuthi kushona kwenzekani kepha sasizwa ukuthiwa ena kubusisekile bangabe uzopha omunye ompofu.
0: Yes.
3: Ngoba simele ukuthi sibanikeze abampofu nabaphathi bethu hayi ukuthi ngoba sibanikeza ngoba behlupheka noma benjani kepha kukhona omunye oyofika elambile endlini usuzothatha lesasivuno njoba kuthi izivuno usuzothatha lokho okukhona endlini umnikeze lona loyo.
0: Amen.
3: Omunye afike aphathile ubhontshisi mhlawumbe uyotshala uyowenza lokho akwenzayo mhlawumbe uyokudla ekhaya. Ngiyabonga kakhulu uMamda Bezitha othongathi ophansi webandla lokuphumula kwabangcwele endwedwe.
0: UNkulunkulu agcine mama nebandla lakho Yesu.
3: Ngiyabonga baba, ngiyabonga kakhulu.
0: 0604807164 mholo wami le nto le uma sikhuluma ngale nkonzo ibandla likaNkuluNkulu ufanele liqonde ukuthi lisuke lihambisa ithukuthuku zalo kuNkuluNkulu kunendaba evelayo uma uKhayino abele uNkuluNkulu ebadala ubanika insimu ubanika izinto zokuphila ukuthi bangaphila la babehamba beyolima bahamba ekwelusini babuye bezovezela uNkulunkulu ingakho egcina ukuthi ebulala umfo wabo ngenxa yokuthi lo uletha isivuno noma uletha ithukuthuku zakhe ngokuqotho nangokuthembeka kuNkulunkulu. Angithi ma eletha uNkulunkulu uma eletha izinto uNkulunkulu uNkulunkulu uyazazi lezi zinto zenzwe uwe kodwa uNkulunkulu ufuna uveze wena ukuthembeka kuwe abese uNkulunkulu eyakubusisa wena nezithukuthuku zakho. So the purpose wokuletha isivuno uNkulunkulu eyothi uNkulunkulu azosibusisa lesi sivuno bese wena uvuna ngokuphinda phindiwe. 0604807164 sixoxe ngelo ndaba yesivuno ngoba into zethu zifihliwe kule nkonzo yesivuno. Yizwe sawona.
4: Amen amen mama niyaphila.
0: Siyaphila kunjani?
4: Siyaphila uMama Gumede eNanda.
0: Amen.
4: Stop 8 siyabonga kakhulu elinandi uhlelo ngiyalalela zonke izinsuku.
0: Yes ma. Nansi ndaba isivuno mama, nansi ndaba isivuno.
2: Ah, sisivuno.

0: Na sisivuno siyakusona nathi siyakusona nathi sivuno ngomhlaka 8 ku
1: August.
0: mhla 8 August sobe Burlington eholo eMalvana.
1: Oh la eMalvana.
0: Yes, sobe sibambe eMalvana baba.
1: Yini igama lebandla?
0: Igama lebandla iChildren of God esenandi futhi bobugumede eStop 8 kodwa sikhonza sikhonzela uhlange eMandla kayisi.
1: Beze bonke abazalwane kule nkonzo. Abavinyelwa uNkulunkulu.
0: Siyamema impela eBurlington kube konakele kuba konakele
1: eBurlington eMalvane.
0: eMalvane.
1: Inkonzo yokusa le.
0: Inkonzo yokusa kube kwisivuno nje inkonzo yesivuno.
1: Amen.
0: Njoba ngiyeza impela siphezu kwayo ukuthi onke umzalwane uzobe letha isithukuthuku sakhe ngiyeza ukuchaza.
1: Uzoya kule nkonzo usufudumele.
0: Awu sengizwe kahle siyamema lesi lama branches egold inkosi yami badilika abantu gold emhlabeni yalingana ama branches kind of God.
1: Amen.
0: Abadiliki. Babhlog Eastern Cape impela sithi ayabadilika abantu bekonakele konakele
1: konakele siyamema ukuthi uNkulunkulu abagcine mana sendleleni. Kulamabanga amade bazobe wahamba
0: uNkulunkulu
1: babiyele bafike kule nkonzo because kubalekile ma ukuthi uma siye enkonzweni siqonde inkonzo siya kuyo and uma siya kule nkonzo sibuye into zethu sesijulile uNkulunkulu
0: sesitholile uNkulunkulu. Amen. Hey siyangithanda siyabonga nje indlela esikhuthaza ngayo siyalalela. Amen.
1: Amen.
0: Ngabe ngajabula ukungena ngiyaqala ukungena umsebenzi.
1: Amen. Siyabonga uNkulunkulu yes.
0: Siyabonga ngiyaqala ngiyabonga ngene izini lomzansi ngiyaqala nqa siyabonga nje kakhulu ngiyathemba ukuthi hayi izodilika yonke kind of God
1: usiyohlala ungena ke manje yabona ngoba ungena labagcotshwa laba usiyohlala ungena.
0: Amen. Siyabonga. Amen. Thank you.
1: 0604807164 indaba inesivuno mholi wami indaba inenkonzo yokupha noma indaba enenkonzo yokululisandla. Siyabonga ukuthi ke uma kukhona abazalwane yabona uDadothi lo oqeda kuphuma uNothando uthi angigcini ngokuhlabelela iFirst Party kodwa ngizwile makhulu ngesivuno inhliziyo yami yathinteka. Uyabona ayikho into abaphekwe ezuza umuntu noma ebaleke nje ukuthi uma sendlini yokuhlangana yilowo nalowo ahlabeke enhlizweni. Uma ubuya incwadi ezenza abapostoli babuzana ku chapter 2 lithi izwi lenkulu bahlabeke enhlizweni kwaba yilowo nalowo babuzana. Uma ubuka izenzo chapter 2 verse 37 babuzana kuthiwa yilowo nalowo wathi madoda abazalwane sesiyakuthini ngoba izwi likaNkulunkulu lase lihlabela ihlukanisa inhliziyo. 0604807164 indaba nesivuno kuthi nokuphawula moli ngifuna ukwenza nje bese ngifaka abaphewa ngifuna ukufaka kanje.

0: esikhuluma ngayo yena mnikelo le esiyisa uNkulunkulu esiyisa sithokoza khona into esiye sikhuluma siyiveze kubantu abasilalele namhlanje ukuthi akwesibheke nokunikela mhlambe ngabe ngithi masinikela singabi labantu othima uphethe mhlambe imali ubonakala uyiphakamisa ngezandla ibheka phezulu lo mnikelo njalo ngiye ngubuke kwesinye isikhathi khona umuntu ongenawo lo 50 rand ophakamisayo olimalayo emoyeni ukuthi imali kube sengathi wena le mali unikela ngayo ngoba mhlambe ugabise kani cha nawo buyenziwa ukujabula kodwa ezi singamakholo engathi singafundisana ukuthi masinikela umnikelo wakho makuyimali angisho ukuthi ufihle kodwa ungabi into ezoba ezokhangisa kwabanye abantu ngoba bayayidinga abantu lento yokuphila ngizama ukuveza ngalo ukuthi umnikelo wethu mawube nenhlonipho ngobe nokuhlonipheka esikwenzayo ngeyikhathi eyiningi zithu nge zokunikela bese siqaphela lento yokuthi ke emnikelweni esinikelayo ngiyiphinda lento siqaphele ukuthi mo umuntu mephethe umnikelo ephuma ekhaya ngiyafundisa namhlanje ukuthi mawuphuma ekhaya unomnikelo ozothi uNkulunkulu ngalo 20 rand wami nginikelela izingane zami ukuthi ziyeke uphuza udakayo uNkulunkulu ngalo ngelo wami nginikelela lokho sokunikelela okubize ngamagama ngalo ndlela okubize ngako mase kuthi mase ufaka la ifakwa khona iminikelo wena ke olandelayo buphethe 50 rand kodwa ufisa ukunikelela ngo 10 rand kubhasobhe ukuthatha inyembezi nokukhuluma kwabantu abakukhulumile ngeminikelo yabo enye izinto le abanye abayokhala athi nganikele esontweni since nganikela ngiyahlupheka ngenxa yokuthi wathatha usizi lomuntu asuke nalekhaya wawunikela uNkulunkulu afike wena walithatha walenza olwakho so lo mnikele esinikelayo ngiyacela kumuntu ngiyozwayo ngiyacela ningayishintshi imali eyumnikelo eyitsheni eyisuke zineyicelo ezahlukahlukene nezabantu so ngizama ngalokuveza ukuthi ezinye zezinto ezibalulekile okumele siqaphele kodwa kubalulekile ukunikela lithi ke ngilanga uma ufunda kuMathewu number 7 ngikhulunyiswe leyo verse ngalo ukuthi uthe owesifazane mesefikile indaba ezitha ebona uJesu ehlele ekudleni ephethe inani lamafundi alabhasta elibizayo lithi wamthela uJesu ngamafutha mesemthelile ngoba naye wenikela ngalokho ayekwazi enhlizweni yakhe ukuthi kuzomsiza ngani meyinikela enza lokho lithi ke molifunda wehla lithi kodwa abafundi bakaJesu bathi mebekubona lokho ibandla lakho lizodima likubona wena unikela ngalendlela engisikhuzayo kubukeke sengathi wena unotho olukhulu yabona ngizama ukuveza ukuthi lithi iBhayibheli abafundi bakuJesu bathi mebekubona lokho bathukuthela kakhulu ngoba babona ukuthi lokhu kwenzulani lokhu kuchitha imali mhlambe nami nawe masingafunda ukuthi lokho esikunikelayo sikuhambise ngendlela enenhlonipho ngendlela enesizotha masikwenza kwenzela ukuthi ungabi khona umphefumulo ozophuka sesikhathini esinzima namhlanje abantu singabantu mhlambe siyakholwa ngokwesontweni kodwa inhliziyo zethu azikho ekukholweni mhlambe sisekuvatheni nasekusupporteni nje ukuthi siyathanda kuyala edungiswa khona kodwa uthola ukuthi abantu izinto esizenza ngaphakathi ziyaphambana nenqubo kaNkulunkulu noma nendlela yokukholwa kodwa singaphakathi endlini yenkonzo futhi siyashumayela futhi sigcotshiwe sineyikhundla kodwa esikwenzayo lalingeke indaba ezithi iBhayibheli liveze ukuthi kuvelaphi ukuxabana phakathi kwenu lavi so ukuthi kwabonakala ukuthi ngaphakathi endlini kaJehova zikhona ilento impisi embethe isikhumba semvu and siyayithanda and bakhuluma kahle labantu and benza kahle labantu kodwa ukukholwa kubo akukho
1: okay ake sithi kanje funa ukuthi ke nawe samba nje kanje.

0: Sanibona.
1: Ayibo Nkosi.
0: Njani bafowethu?
1: Siyaphila kunjani
2: mfowethu? Njani?
0: Right, ngathi ngilalele baba, sise Eastern Cape baba, edina hayizik.
1: Oh,
2: okay. Phakathi edina kamanje.
1: Siyabonga mfowethu.
0: Hayi, siyabonga mpela. Izo khaya siyalizwa mpela sikulezi ndawo sikuzona silalele i-app. Siyabonga futhi.
2: Okay.
1: Siyabonga mfowethu, yezu uNkulunkulu agcine nawe mfowethu. Angithi yes. Asiqamba manga 0604807164 noma ngathi ukuphi uyasho umfundi wasetina abasithola kwi app www.izwi98.0fm.co.za ila usithola khona uya streama na ku Facebook uthi nje izwi 98 usithole ngoba umlezo kaNkulunkulu awumfishane sikhuluma ngendaba yesivuno sikhuluma ngendaba yokupha izwi sawona Yezu. Usezweni? Okay,
2: usemabhodweni.
1: Siyazi ke kunomdlalo phela akulelo lo mdlalo ve final. Abantu ba prepare manje celebration. 0604807164 sinendaba la nokupha noma nenkonzo. yokwabelana uyabona ubonakala indoda esicebi noma enakho ngelinanga eNicodemus uJesu ubekhuluma nje ngokuzalwa kabusha uyabona amaphepho lento njengoba dusha ukuthi yinde kangakanani inkonzo yokupha ukuthi masikhuluma ngokupha kungakanani kubanzi kangakanani ingakho ke moya sithi isivuno sakho sihambise kumpriest ikhona ezo sibusisa bese kuba nenkonzo yokwabelana Uthu Jesu kuye enenkinga nje yokuzalwa kabusha unenkinga nje leyo onayo yokuzalwa kabusha uJesu uthi Nicodemus hayi yabela bampofu hawu uJesu ukhuluma ngokuzalwa kabusha washumala kwa dilika umthangana izwi okay ake ngithi Yizwe

0: umuzi ungesitheke ungashakelela ulele khona izi lomzansi uthi ke cha shandu wena kamanyosi ngiyawuza umehluko ngiyanizwa madala nkulunkulu babupheka ngiyanizwa uma nisathela lendaba nami yawuthinta umoya wami yizwe sawubona ayi khona usezweni hayi ungabusaphaza shaya khona yizwe sawubona ya ake ngibambe lo okay baphe ngisalungiselela umzalwane olokhe efona angazi noma inkinga kwi-network babuphe ngiyafisa ukuthi ke asikuveze nalokhu ukuthi abazalwane fanele bazi ba ngoba khona lento egqile zabazalwane bazi ukuthi ukunikela kudingeka uphathe imali ukuthi kanti makunikelwa kunikelwa ngani fanele baqonde baphe abazalwane ukuthi khona umuntu odayisa ingqoko khona umuntu odayisa izikhali khona umuntu odayisa istashi khona umuntu odayisayo nje onestolo onetiroom wakubuza komunye wathi babushana uma ushondalo uma mina nginejoint noma ngine tavern ngenze njani ngithanda ukunikela ngathi uyabona ke mtaka baba uletha imali angoba ngeke usilethe lo bia sizini sawubona yizi
1: uthamunjani
0: siyaphila kunjani
1: ngiyaphela bhuti wami.
0: Amen.
1: Ngiyakwezwa manje ukukhuluma la ezweni lomfazi.
2: Okay.
1: Ngiyangithinta-ke into engikhumbuza ikhaya kusakhona inkonzo la sasinikela ngakho konke sasinakho.
0: Amen.
1: Sinikela ngisho nangathi uqobo. Sinikela ngisho nangey'tofu nangamabhodi siphekela abazalwane.
0: Okay.
1: Nami enkonzweni ke namhlanje ngingaya enkonzweni yasephostoli. Nganikela ngoqobo lami
2: because oh yes
1: ngahamba nje ngayozwa amazwi enkonzweni yamafana ubabe kade kuqelile
0: benikhonza kuphi sisi
1: angani ngentuzuma nkade kentuzuma lade siye ngakhona
0: okay
1: enkonzweni yamaphostoli ngiyawezwa kamazwi ayangisinda kuba ngasefuna isikhathi ngiyengisho ukuthi unkulunkulu eze ngumazwi ukukhule ngayo
0: kumele
1: sinikeze noma kuthiwa sinamali but sinikele
0: ngathi
1: qobo sithathe inhliziyo yethu sinike ujesu siyitshene ukuthi ngaso sonke isikhathi noma kuthiwa siyona phambi kwakhe athi yena akasidali
0: hayi akajajani
1: ngiyacela-ke bokuthi baminikhulekise njalo la ngibhekene khona ney'nkinga ngiyizwile nenkonzo yobaba inyanga yobaba ngikhulekise ngumntwana ohluphekile ngendaweni kankulunkulu ngiphelelwe umsebenzi ngazama etafuleni kwabheda nginey'ngane eziyi-2 ena-15 years nengane ena-13 years amantombazane obaba bahlukene kodwa obaba baza kaze bazikhulile ngithe noma ngizama ngithi inkosi izinhliziyo yami ngikwazi ukuxolela ngaxolela ngabafuna ngabathola bathi abakwazanga ukuthi benze kahle ukuthi bangisize noma sengibeka ngithi angisasebenzi sengicela isizo lakho.
0: Yes. Igama ubani sisi wami?
1: NguWendi Sikeleli.
0: Sizobe sikhona nawe sisi wami ngo-12 o'clock nabazalwane abalaleli. Sizokhuluma.

0: ukuthi ke uNkulunkulu akasize asize abantwana bakhe, uNkulunkulu akalisize ibandla, simqonde ukuthi uNkulunkulu ungubani. Ngolwami
1: no sesihamba konke kumele sikhulume siyigcizelele eyokhuluma nje ngezinto ezimthetho uNkulunkulu ayilobile. Alikho izwi eBhayibhelini elilotshwe ngephutha noma elivele ngephutha ukuba khona kwalo. So ngiba sikhuluma ngenyanga kaJulayi isonto lokuqala kuJulayi, asikhulumi yona inganekwane. Besifisa ukuthi abethuke bezwa namhlanje ukuthi ma uAugust September sekumele leyo nkonzo uyibize ngelinye igama, ungabe usayibiza ngaleli gama. Ngiyakusho nje lokho, ngingakumela nje futhi noma ngingangimema sikumele. Uma uzofunda iBhayibheli lapha encwadini kaJakobe wesithathu ivesi ngemayiqala lizothi ke ningabe ngabafundisi abaningi. So abona ke mase sifunda ngeBhayibheli shuthi mase siyithatha lezi nkonzo siyenze ngale ndlela, noma ngabe unasiphi isizathu ongasisho akusona kodwa esingakwazi ukuthi sisuse ukuthi mhlambe khona izizathu singayibeka ukuthi ningabe ngabafundisi abaningi bazalwane bami, nazi ukuthi nakwamukelisa ukwahlulela okukhulu. So ke lento ke ifundiso azibe khona, kodwa singabe ngabafundisi abaningi abazozebenza ukuthi izwi likaNkuluNkulu noma ukukhuluma kwezwi likaNkuluNkulu, ngoba angiyazi mina indaba ezithi incwadi efundwa malithi iviki lokuqala enyangeni yesithupha, mase uyifunda enyangeni ka-7 ukuthi wena usuke sulithatha kuphi lo lwezi. So ke siyazama ngalo kulungisa kuliwa ma ngelanga uma uyifunda khona la uyifunda khona uma ulifunda unumber ngithi number 11 yona lencwadi 3 ithi umthombo uyakhipha yini amanzi amnandi nababayo esiphethwini esisodwa na. So sizama ngalokuveza ukuthi asikwazi ukusho enyinto ngomlomo wethu sifunde enyinto siphinde sisho enyinto. Sizozama nje ukukhumbuzisana ukuthi lokho kushiwo yizwi kunjengoba kunjalo. So ke sisenkonzweni ke enhle nenkulu yokupha nokunikela ekumele sikubeke ukuthi mawupha akukhona ukuthi uyondla. Akekho umuntu owondla umuntu, ngoba kwaleminikelo esikhuluma ngayo iminikelo ephuma nje ngaleso sikhathi. Nginombuzo ukuthi mawuyikhiphile lokho okukhiphile wamnika lo muntu omnikile kuzomlasta not even a month, yonke lezi nyanga kuze kube unyaka olandelayo ucathi uphila ngani. Kodwa sizama ukuveza ukuthi leso sikhathi osuke ukhiphe ngaso ngalawo mandla kusuke kuyisibusiso kulowo okusuke kufike kuyena ngaleso sikhathi naye akwamukele ngesibusiso. So ke siyakugcizelela kakhulu ukuthi le nkonzo kakhulu esikhulumayo yokupha nokunikela ayingabi ngesikhathi esithile, kodwa bakhona abantu around you abanaso isidingo sokuthi baphiwe even ebandleni la ukhonza khona. Ukhona abantwana abangenayo uniform, bakhona omama abakhonzayo kodwa iuniform yebandla abanayo, bakhona abantwana isicathulo sokugqoka esikoleni abanaso. Uyakwazi ukuthi uNkulunkulu ngalawo mandla akuphe wona uyanikela. Ukunikela kuningi esikwenzayo, bakhona abantu abanemizi ebhidlikayo ngokuba nami advice amahle kumnikelo ukwakha imizi yabantu. Bakhona abantu abothi siyambonga umama uSibanibani, siyambonga ubaba uSibanibani wasiza umendo wethu wasufike la ubhidlika khona, kodwa ngamazi wakhe angithi uyanikela ngunkulunkulu lako akuphe kona ngalawo mandla asuke ekunikona. Ke siyabonga kakhulu ke sesithi kodwa ngo-12 o'clock siyakhuleka abazalwane nalabo nje namhlanje abangalalanga basilalela ukuthi makushaya ngu-12 bazame ukuthi labe khona bambize lo nkulunkulu othema simbize ngosuku lenhlupheko wathe kusikhulula thina bese siyamdu misa. Sizosho njalo ukuthi uNkulunkulu wethu uthi ngelilanga mangabe ekhuluma namadoda behamba endleleni makufika izikhathi siphele isizwe sikaNkulunkulu sidliwa zinyoka, uyayitshela indoda kaNkulunkulu uthi wena khanda inyoka yethusi mese uyayinyusela ibe phezulu bonke abobheka kuzothi noma seyibandla inyoka lezi iphansi kodwa ihlungu singabe saba khona. Hambe ngizothi ke ngomthandazo wanamhlanje bezothi mayifika le yinkinga simzwile uMampengu sithi Mampengu bheka phezulu zithi mayifika iyinyoka nezihlungu zazo zaphansi njengoba ushilo, kodwa zingabi namandla okukulimaza ningabi namandla okukhinyabeza ngenxa yokuthi wena ubheke phezulu. Uma ubheke phezulu uyobheka wena okwaphezulu ngaso sonke isikhathi. Bathi behamba phansi bezinto zabo.

ke ekseni unozipho phiri ethi wangethula umthwalo wangishiya neculo ngizomethemba njalo ngoba uyayazi indlela uyangihola endleleni akekho ke omunye sithembele kuyena ngaphandle kukaSimakade awukho omunye esibeka ithemba lethu kuye ngaphandle kwakhe wasithula yonke imthwalo ngoba uyasho ukuthi izani nonke kimi ninento enisindayo mina ngiza kunithwalela yena ungumagxala babanzi okuzithwala izone zelizwe so wayithena sizithwalela ngoba ukhona umuntu othi mina ngiza kuthwalela wakho umthwalo ushantshala ke unozipho phiri ukuthi wangethula umthwalo sanibonani ekuseni kungumsombulo komhla ka 20 July 2026 sanibonani ngiyanibingelela yimi ke unonkululeko ngakachilo mamthuka isibongo ngiyakubingelela nje ekuseni ngelihle igama lomfeli wethu Jesu Kristu amen sanibonani namhlanje ke it's not a blue monday it's not a blue monday it's old cha axiyona nje blue monday inkosi yami noma ke kukhathalekile kodwa ka no siya refuse akuyona blue monday ngicela utshele lapho sekuceleni ukuthi akakahlela ingubo nje ayibekele inkosi yami ngiyazi kuyabanda kodwa kubande kakhulu ke la eThekwini yazi ngalo July akubanda inkosi yami sengingabona nje ukuthi no kubanda nje kancane kancane hlela nami ke kuyoze kuyobombana ihora lokuqala ekuseni this is a midnight prayer langisuke mina nawe sikhuphuka khona siyentabeni siyonxenga uSimakade siyambonga baba wethu sezulwini ukuthi siyabonga for you have carried us through kuze kuzobile sisikhathi umphefumulo wethu sahlangene nenyama siyabonga ngabantwana othe wasipha bona uNkulunkulu wethu siyabonga imisebenzi ngalokho okuncane nje othe

i-attractela imali ikwazi ukuthi mhlawumbe makhona abakade bekweleta kudala bazothi hayi bo makhi ngiyaxolisa bo naku imali yami ithi qa imali yakho ithi qa uzwe njengemessage sokuthi titi kuyenzeka ke lokho. Kanti nalapha yana East London office likhona Oxford Street shop number 210 opposite to Cash Link Business Center. Nakhona futhi uyakwazi ukuthi uzithole insebenzo zikababa umprophet. Kanti nekombo ikhona nje ikombo iba nezimsebenzo ezu4 phakathi. Lapho ke kusuke khona isiwasho, kusuke ispink, kuzokhona usawoti, kusuke khona ingele water, kusuke khona ioil ebovu. Insebenzo le iyakwazi ukuthi kusize ikhuculule izinto emzimbeni wakho. Uma uqala nje ukusebenzisa iy'nsebenzo zikababa umprophet, kubalulekile ukuthi uqale ngekhombo uqale uyisebenzise. Uma uyisebenzisa ke bazalwane, ngikuchazela awukhamasuli, uyalinda nje izinto ezingcolisa umzimba uzenze. Ngabe umuntu othanda utshwala, ngabe umuntu othanda ukubhema, ngabe umuntu othanda ukukhamasula mana kancane, ulinde nje u7 days usebenzisa ikhombo yakho uqede, bese uyabona uNkulunkulu evula izinto. Ngoba phela abantu bayakwazi bafake nanichitho bayakwenzeke nje abekwenze nje ukuze ungabonakali, uyinto nje wena ehlezi idabukisa umuntu athi mekubuka kube ngathi angakushaya ngempama. Uyayinkhombo yakwazi ukuthi ke ikhuculule yonke, uyagquma ngayo, uyageza ngayo, uyaphalaza ngayo. Uma ungakwazi ukugabha ke ayikho inkinga, kodwa nje uthi nje chafa ithama uphuze ukuze ngoba abanye balala ubadla ufork and knife lapha amabehla ebusuku bephiwa abantu izifo ezingenayo, abantu bedla imimoya engenayo, abantu mabedla ebusuku. Uyakwazi ukuthi uphuze okanye ugabhe kuphume yonke leyo nto leyo. So enza sure ukuthi kubalulekile bazalwane ukuthi ube nayo ikhombo. Ikhombo ibalulekile, ikhombo ibalulekile. Ema ofisini akhona ikhombo, kanti nalapha eJozini zamazama plaza shop number 13 across imall le yaseJozini likhona iofisi lababa umprophet eshop number 13. Nakhona uzokwazi ukuthi uyithole iy'nsebenzo lezi kade ngizibala lapha yana eNewcastle 24 Fruit Street in between uFruit and Veg shop number 2 uyakwazi ukuthi uthole iy'nsebenzo zikababa umprofethi. Ziningi ke iy'nsebenzo zikababa, kodwa uma kukuthi ungena ku-1-on-1 uyakwazi ubaba ukukutshela ukuthi zisebenze ngenye indlela, ngoba ukhona nanomlotha owusebenzisa. Ukwazi kodwa ukuthi ungene kubaba abese yakutshela khona uma ungaphakathi ukuthi enze njani. Kufana na umgijimi, ubaba mhlawumbe uzothi omunye mina wathiwa ngigeze ngawo. Yebo, uba mawubuka ngaphakathi kubaba umprofethi uyena okutshelayo ukuthi geza ngabo na enza lokhu naloku aloku ngendlela asuke umoya eholele ukuthi athi isebenzise ngakhona. So wenze sure ke bazalwane ukuthi uyakwazi ukuthi uyithole. Kanti ke uma kuthi ke ngoba ngiyazi phela abazwakalane bayakhohlwa, kuna nabo gogo and uyafisa ukwazi futhi ukuthi isebenza kanjani, uyakwazi ukuthi ufone ufonele e-call center.

Inamba ke yalapha call center ithi 031 007 021. Inamba ke lena ekusuke ukuthi uma uthi wena nje uyabonga, uyacela, khona nje ufuna ukudlulisa okanye ufuna ukubuza ukuthi ayiboni ubaba kanje ungakuphi nini ngasikhathini sengikhohliwe, noma nje ufuna ukubuza nje khona into ufuna ukuyibuza ephathelene nesonto noma ephathelene nobaba, uyakwazi ukuthi ufone laphayana, noma ufuna ukubuza ngayo i-product okanye iy'nsebenzo zikababa, uyakwazi ukuthi ufone khona laphayana bakwazi ukuthi bakuchazele abantwana bababa. Ufuna nje umkhuleko, ucela umkhuleko, uyahamba uya kwi-interview, noma khona nje ongakuboni kahle ekhaya, uyakwazi ukuthi ufone. Fona lapha ku 031 001 7021. Uphinde futhi usende nje i-voice note 1 minute.

0: ndandi ndihamba endleleni enzima haleluya kanti ngilosi yalaphiyani bona apho ndihlala khona bangcwele ndihlala kamnandi ingathi ndiyasebenza haleluya ndiphetheke kakuhle kweqanda yilengelosi haleluya ngoku ndizothi mayenze ivule apho kuvalwe khona phakathi bayazama ukuthi mama ndiphuma mandikhuphe kodwa le ngolosi indifihlile haleluya ngegama likaYesu Kristu waseNazarete amen.
1: Ngibingelela kungilozi yakababa umprofeti uMagadoshi ngegama likaJesu. Mina la ekhaya ngifike last year so ngabo October November kodwa into engayithenga ngathenga ikhombo ngezi 1-1 nobaba into engiyithengile ngathenga ikhombo ngathenga imbiza yegazi ngihlushwa zinyawo imbiza yegazi ngisizile bazala ubaba uyasebenza ngempela amen.
2: Lele ingelozi uMagadoshi ingelozi Lora Doshi ome phambweni ingulusi bawinile mkubungwa kwamhlanga kwandebele mina itestimony yami yokuqala imengalendlela kuthe ngo 2023 ekhaya kwakwakhiwa kwathiwa nakosa kuthi kwaswa ku playsterwe kwazongena abantu abazo playstera kwathi labantu nabaphuma kwaba khona umkhiba esingawazi indlu yaqonqotha yalokuthi gqo gqo gqo gqo ingastopi lokho iqonqotha mlibe njalo nangiphumela ngaphandle bahleka bomakhelwane balale phansi kuthenge nge back to sender yase Rustenburg ngagijimela khona thena sifika lapho baba asikhulekela sinikeza i back to sender ngithena ngibuyele ekhaya ngafika ekhaya ngivaleke izindlebe ngangena endlini ngalungise ngikulungisako wangena i-channel kababa ngangena ungakhuleka nobaba ngaphuza amanzi kuthana kusuka lapho kwafika isikhathi sokuthi sizogeza nge-back to sender ngageza nge-back to sender kwathi nasengilele ebusuku ngabana ngabo 2-1 yafika lento ehlala izenzela ngami yathi yafika yangimamathela salwa salwa impe enkulu kabi ngayivimemeza iyophoseka le mafestereni le yaphuma ngamafestera kuthe ekuseni mangivuka badlulila ngalokuqala lesithu ngathola lento leya ebe inqonqotha leya ingekho ihambile azange nje iphinde nje ibuya ngabheka lapha efestereni ukuthi ngabe kubhobokile noma kwenzekaleni azange kwenzeka njalo AS2 ngiqela ingelozi uMagadoshi ingambathe ingikhulekele ekutheni umakhelwana wami uthi angimthakathi ngibuya eqeleni manje ngiqela ukuthi ngoba angizazi ngithakathi ngicela ingelozi uMagadoshi ingembathe ingilwele ezitheni zami izishaye ngihambe phezu kwazo zonke ngiyabonga.
3: Yabulisa kwingelosi kaMagadoshi ngiza nombongo omncane ngoba kuthiwa noba ngabe kuncane kodwa sibonge ngizobonga abantu abambe bengasebenzi kodwa nginele ba ngihambe kule ndawo uNkulunkulu ngiyabona ukuthi uNkulunkulu kaMagadoshi uyangivulela ngoba umfana wami kuphela kwakhe ubengasebenzi iminyaka umzamo waphephuka waphethula umoya wonke bengenamzimna kodwa namhlanje umntanami uthi ma kuleli toho ngilitholile ngicela ukuthi sivuse A1 indlu mina kami nginezindlu ezithu kodwa nganginomzi waphephuka ngenxa yezandla ezimnyama ngiyabonga ngicela uNkulunkulu kaMagadoshi angiqhubekelise phambili ngoba ngiyalibona ukhanyo ukuthi liyeza ngiyabonga.
4: Umntwana enhloni kodwa ndithi mandize ndizobingelela utata uMagadoshi ndizile ku-1-on-1 andazi noba sendina 2 months ndizile uba andizi oko ndeza ku-1-on-1 bendingasebenzi ndivolontiya esikolweni elokishini apho ndihlala khona ma ndisuka apha kwathiwa kuyaqashwa kufakwa ama-CV nje bandivolontiya ndayifaka bazalwana i-CV ndina-53 years ndayifaka nabantwana abancinci ndaqashwa nabantwana abancinci ndiyasebenza esikolweni kodwa ke ndizocela.

Sabona, sabona buti mtshwara. Bhuti wami umuzi lo wakangcobo enanda emaplazini. Bengisacela ungidlalele ingoma kaLimit. Ethi uvume kanjani. Ngiyojabula kakhulu mangiyitholile bhuti wami. Ngifo ngiyitholi bhuti wami ayi. Kulungile usuyodlala noma iyiphi-ke. Ingoma kaLimit kulezi zakhe mpele ezamahithi. Ngiyabonga, ngiyabonga, siyabonga. Ube nosuku oluhle bhuti wami, bonke nabalaleli bezu. Ngiyabonga bhuti.